0: Downy Rock the Rob. Bango-bango, new Downy, even better na, versus previous formulation.
1: Bay, nga naman na imong giputlan ang sanga sa imong kakao.
2: Ay, nag-rehabilitate ko sa akong kakao. Nakakat-on ko ani sa training akong gapilan.
1: Para asa na?
2: Ang kakao rehabilitation, makatabang nga mas musulod ang kahayag ug hangin sa kahoy, aron mas malikayan ang sakit sa tanom ug masilti ang bunga.
1: Mayo gyud nga nag-appeal kag mga training kay dagan kayo kag makatunan. Mapil sad ko ana.
3: Para sa dugang pang impormasyon, bisitaha ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o sa Facebook page ATI in Zamboanga Peninsula.

0: sí. Duck Lit, Balitán.
1: Kabanting o kabalkada, kumusta o maayong buntag, ganinyong tanan, yan na ang BBC Duck Lit Balita, alas 10. Malampusong nadakpan ang top 8 most wanted person at provincial level atol sa operasyon nga gipahigayon sa Mulawi Bus Terminal, Barangay Maluloyon, Mulawi, Zamboanga del Sur, alas 6:48 kagahapon sa buntag. Ang nadakpan na usak kini ka 30 anyos nga lalaki ug residente sa Santo Niño, Mahayag, Zamboanga del Sur. Nadakpan ang suspect pinagi sa warrant of arrest alang sa kasong robbery og thief ilawom sa revised penal code. Sa pagkakaroon, naana ang dinakpan sa kustodiya sa CIDG Misamis Occidental PFU alang sa tukma nga disposasyon. Inyong nabati ang Duck Lit Balita. Alas 10, ako si Bagding 29, Cyril Unyot Lirazan. Daghang salamat umayong buntag kaninyong tanan.
0: BBC Duck Lit Balitan.
2: 106.3 FM. Rock Radio Magbating.

good morning, bago sa mga kabagting o kabalkada naman sa itong programa. Sayawan sa Radio Bagting o Bell FM, matag-adlaw Domingo. Hindi lamang sa kinakusgang Sibiyahan sa 106.3 Bell FM. O sa DXBZ Radio Bagting 75. Again, welcome sa itong pagpanaguban, mga kabagting o kabalkada. Contact number sa itong pagpanaguban, 09-01-02-0005. Again, contact number sa itong pagpanaguban, 09-01-02-0005. And of course, live kita karon sa Radio Bagting Entertainment official Facebook page. And sa mga doon ay mga smartphones din ha. Monitor sab kita sa Radio Bagting mobile application. Download lang na ninyo sa Google Play Store. Good morning sa mga naminaw na ito karon sa tuang Bell FM o sa Radio Bagting 756, especially sa itong mga kaisunan ng mga drivers na naglatas karon sa mga kadalan. Alright, live day sa kita sa itong official Facebook account, Sherry Liraza. Comment lang na mga kabalkada, mga kabagting o kabalkada, ang inyohang mga greetings, mga pa-shoutout, and everything din ha sa itong Facebook account. Of course, din sa Radio Bagting Entertainment official Facebook page. It's already 10:04 in the morning, mga kabagting o kabalkada, stay tuned. Here's our first music this morning. Para kaninyong tanan, gusto man mo o sayaw, hala sige, sayaw ta dire.

So we're back, mga kabagting o kabalkada, dito sa itong pagpinaguan sa itong programa, Sayawan sa Radio Bagting o sa Dawan. Good morning sa mga naglantaw sa itong Facebook Live karon. And of course, good morning sa mga nakamonitor sa Radio Bagting mobile application. And sa mga nakatune in sa 106.3 Bell FM at sa DXBZ Radio Bagting 756. Once again, this is your Ate Chang. Good morning ni Joey Castillo. Naglantaw sa itong Facebook Live doon. And of course, dual niya ha kay naglantaw siya sa Facebook Live. Minaw po siya sa Bell FM. Naglantaw na minaw siya sa Radio Bagting mobile application. Good morning ni Aljo na Mukatkat all the way from Naranis sa Pagadian. And good morning ni 490. Hello Ate Cheng, pa was out the shout out kay Ate Cheng from Inita. Inita pero perting Inita daw. Mainit nga ka doon din ha Ate Cheng. Gumpia ta sandaw. Ito na bitaw ron perting Inita kay dito sa. Thank you so much, 490. Again, contact number sa itong pagpanaguban ha, 0909-102-0005. Text lang. Ay lang tawag, kay maputol ako ang live. Ayan, good morning ni Joey Castillo. Ate Cheng, happy Sunday. And of course, happy Mother's Day. Kuya Wong. Kompleto na din. Good morning, Ate Cheng. Ayun na, pag-mam-mam. Maulaw ta ng mam. Mamingkahay. Okay, my morning sa mga mamingkahay po din na. Happy Mother's Day. Sagara sa mga mamingkahay na ba? Mga inahan. Morning sa itong mga inahan din ha. Happy Mother's Day. Kanin yung tanan. Limot po ha. Mother's Day. Pay ni great po nato Mother's Day. Happy Mother's Day. Kung ba na nakalimot o great. Ay, antay lang ka na po. Ate Cheng, naminaw mi karoon din sa Gilinan, Lower Tungawan, Zamboanga, Sibugan. Alright, thank you so much, Sir Joey Castillo. Baliktad po niya. Opo niya. Request day ko o song, Ate Cheng. Gloria. Isa man yung Gloria. Hindi nabitaw ko Gloria, diri o. Nagahan man yung Gloriahan eh. Pertain daghana Gloria dere ang sa may kuana ni Joey Castillo. Sa ni Gloria Laura Branigan. Ang sa pa ni namay daghang Gloria dere ah. Ayan, good morning asab ni 704. Good morning Ate Chine. Yes, hello, good morning. May nangita katiksmit ni na. Tiksmita ninyo. Ayan lang kanyang kanili mong kumureply. Ayan, good morning. Thank you so much for listening sa 106.3 Bell FM at sa DXBZ Radio Bagting 756. Ay, kumukalimot o great sa inyong mga inahan. Everyday, although everyday, sige na o yaw-yaw, unlimited sermon. Wala ra bang inahans balay pirtig yung mga kahirag yun ng mga inahan. Ang inahan ang ilaw ng tahanan. Good morning Ate Cheng from 625. Ilang nakukumplito niyang number kay inyo ang text nito. Good morning Ate Cheng, happy Sunday and happy Mother's Day. Sayo lang ko sa akong best friend. Ah, kabalo na ko ani. Si Aljo na ni basta mga best friend. Ayan. Mga best friend ba niya? Liliyo na to ni kinsa niya ha mga best friend. Yang best friend si John Mark Manisan, Marwi G. Bihasa. Marwi G. Bihasa. Yes, okay. And si Ace Chavez, sa akong mga friends on air, like Nestor Candia, Isa Katarina, Ronel Frasco, and MJ Carpio. Oy, MJ,
kumusta naman karon? Maghapon karon sa Cotabato. Kaiza maghanoy, aha naman ron. Hasta to si Lovely. I miss you so much. Lovely Joy, Lala. Ano kay ko itong Lala? Kita na ko dali, nabasa na ko ang message ni 490. Okay, gidugan dali. Happy Mother's Day, Ate Chay! Happy Mother's Day sa tanan. Anyway, thank you so much. Pangali, great. Happy Mother's Day. Edjud, kalimti, or greet po na inyong mga inahan. Katong inyuhang gihimong inahan. Wala, gihimong asawa, gihimong inahan. Wala, greet ninyo na o. Happy Mother's Day sa mga naging ina at naging tatay dyan. Ina-tay. Mga naging ina at tatay dyan. Happy Mother's Day. Hindi alalim mag-atiman o bata. At sa mga apuhan niya, mga grand lola, grand mama. Ina ya po mga badlongon. And of course, mga kaigsuna na today, mga OFW na karoon sa gawas sa nasod. Nangindahay taon para sa ilang pamilya dari sa Pilipinas. Happy Mother's Day! Kaninyong tanong. Pilipina kadako o na-contribute when it comes to government fund. Oh. Lagi ang mga OFW. Akong dakong pagsaludo sa mga OFW. Ayan, good morning di ay ni Joel Calanti Dingo all the way from asan ni Sominod Zambuanga del Sur. Ate Cheng, Happy Mother's Day! Alright, thank you. Og sa akong Mama Lucia, mga igsuan, og sa tanang mga mama. Happy Mother's Day sa tanan. Listening here. Nag-monitor ko sa Radio Ate Cheng. Wala ko'y load pang lantaw sa Facebook Live. Oh, thank you so much, Sir Joel. Pinaka. Pinaka kogihan. Pinaka sa Sominod. Kogihan, mangyunin si Joel. Buntag hapon, magbaklay manggunin siya sa una. Ikan silang balay pengon sa ispilahan. Anto na kauman dyan siya ispila. Dapat kaniin yung eye-opener. Eye-opener ba na? Yung role model. He is a role model, manggun. Role model. Good example yun na si Joel Calanti Dingo. Ang kalisod de good babag sa mga pangandoy. Oh, sa amon! Okay, sa mga nag-comments na daghana pa na daghana manday kayo nang comment diri. Wala manday na ako. Ang una ang mga naglantaw sa Facebook Live. Facebook Live mga nag-comment text di ay Basti Live. Sak nagyugoan eh. Ililiyon na to ning mga nag-comment diri. Good morning ni Sir Edsel Nugget. Naglantaw di ay sa ato Facebook Live karon. Ang amo ang former program head sa Bachelor of Public Administration dina sa Pagadian City International College. Sir, konbiya ha, kanang attend biya sa mong graduation. Puhon, Koreans kay Tastan. I don't forget to like, share, and follow mga kabagting o kabukada. Adiligin ako, masagtan niya akong sige, ako na yung lantawon. Basahon ako ni sa ako ang monitor dire ang inyuhang mga comments. Sige, let us see

good morning ni Sunny Sanchez Buhisan Umanda Bulantos to Facebook Live. Good morning Ate Chang. Yes, hello, good morning Bulantoy Kaangay. Hoy, ma'am guwapa. Wayan gay ko na yung mga tawa. Okay lang yung ka. Ako'y labot na Ate Chang, pwede mo call later. Ala, ilang ay. Ito ay i-text na lang na or i-comment dyan sa Facebook Live. Gamit ako kwang cellphone. Ay, sige, pwede ka mo tawag pero sa hotline. O niya, later on, mga 10:30 ka pin, kaya patong ko na akong hotline. Just because lawak. Good morning ni Nestro Ramirez at it's time, may buntag. Gumpya, sisulang. Thank you for watching and of course Lin Miss Rinio Mukai. Good morning Ate Chan. Yes, hello, good morning. Thank you for watching. Lomar Espinosa. Uy, kumusta? Lomar, baliktad ni Marlo Manatane. Bagtad Vlog. Yes, good morning. Thank you for watching. Ate Chan, magpa. Say magpa. Magpasayaw ko smulabi ni Mama Leyen Ferinades, Ferinades, Ferinades. Siya may tinood, ane. Fernandez, Gorone. Sige, ako ni Masaho na. Mama Leyen Ferinades, nagpa... Ang nagpa-sayaw, ang nagpa-shoutout. Shoutout, mani. Shout lang din eh. Ang nagpa-shoutout. Ang nagpa-shoutout, si Bulantoy Kaangay. Ah, okay. Ang iyahang bana... Si Bulantoy Kaangay. Alright, thank you Bulantoy Kaangay. Good morning usab ni Ate Neng Gungob Fernandez. Yung tiyo naman din sila na. Ay, gaw, Rosalie Riquiso. Good morning, thank you for watching. Happy Mother's Day Ate Chang. Yes, hello, thank you Johnny Baku Buendia. Good morning, main buntag Ate Chang. Masasayaw lang ko sa akong my loves Alma C.I. Diaz Kuguna Labangan o Diaz sa Lakewood, Edgar Baco, Mario Baco, watching here at Ate Chang sa Ipil Zamboanga, Sibugay. Tanaw ko sa imong line. This is Johnny Baco Buendia. Thank you. Nasir Ed said, have a blessed Mother's Day. Si Amping kanunay o mag-ampos Ginoo Permanente. Thank you, Sir Excel. Ray Candia, good morning. Thank you for watching. Ate Cheng, pasayawan ako mong purok President Chris Manggiles si Albino Tangkay. Request ko glambada. Sige, lang taon na to ng glambada. Basin, pwede rin na ma-play na to din niya. Alright. Pabilin lang sa mo sa inyuhang mga... comment din ha or magkuan mo kung gusto mo kana sige ang inyong mga comment din ha ito nang balikon pagbasa sa itong pagbalik o niya tiod-tiod break sa ta mga kabagding o kabagding.

0: Yes, so we're back once again. It is itong pagpanaguban sa itong programang Sayawan sa Radyo Bagting with your Ate Chen. We're still live sa duha ka mga sibihan sa Radyo Bagting of Bell FM. Ilaom sa Baganyan Broadcasting Corporation. Contact number sa itong pagpanaguban 09-989-978-8900. Ano niya ito ang official text line ha? Kaya lang itong isa ka number. Kanilang dahil pwede din siya matawagan. 09-989-978-8900. And of course, mamonitor kita karon mga kabagting o kabukada sa Radyo Bagting mobile application. Ma-download ninyo na sa Google Play Store. Aron nga inyo hang madungog ang atong mga programa sa atin nga walay kanaas. Gusto biya mo og kwan. Gusto mo og walay kanaas ala sige kami ato ning hatagan og kagad ning nag kung pwede baka ni diri ate. Alright. Yes, hello, good morning.
1: Mayong bunta dati, Che.
0: Aljun! Kamusta mo si Aljun karon?
1: Ah, okay lang kayo, Ate Ching. Kung galipay ko kay nakalim na kong Happy Mother's Day sa kong mama.
0: Wow! Panagyod, very good, Aljun! Wala'y angay ng hato. Anya, nihilap po ka?
1: Ah, wala. Wala si Ate Ching, oy?
0: Aw! Kumangon kay, hili mo kong muhilak.
1: No, good. Hili, okay, paano na, kailangan normal na muhilak.
0: Mm-hmm. Bitaw yun. Okay,
1: malipayon mo na, Ate Ching.
0: No, good, kanag yun. Pero kung muhilak ka, tears. Tears of joy ba daw na, John?
1: Ah, mabuhi, mabuhiin nila, Ate Ching.
0: Ah, mabuhiin nila. Anya, kumusta naman ay mo ang heart diha, Aljun?
1: Ah, why, Ate Ching? You're restless.
0: Ah. Nanaka uyab, John?
1: Kakao yung problema ka ron.
0: Ah, wala na yung problema ni mo ron. O, daka naglato sa itong Facebook Live, John. Yan, ako yung naninaw ni mo ka ron. Sige, basin o...
1: Uyab, uyab, uyab, uyab, uyab, Ate Ching. Mabarato na ang musulina. Palipan.
0: Ah, di na ni mabarato, John. O, nagyong kay panahon nga mag-uyab-uyab, John. Kaya pwede mang mahal ang musulina.
1: Alam, alam, sapa. Masin, kinab na lang tayo 50 ali. Kasi si patama ko yan, siguro ali, eh. Sigurado na lang, siguro. Mag-umus-umus ang mga pagkakaw na nabas ko nila lang at time.
0: Oh, lagi na, John. Anya, kaya di naman yung maubos. So, mapabilin na dyan kang single.
1: Ano, forever single.
0: Nino ka mo na single, God. Kay wala ba'y kuhan ka nang walay kabilinggan. Pero, no man is an island man, John.
1: Okay, Ate Ching.
0: Pero, kwan, kanang namang yapoy kay kauban, ang nades kay tasan. Oh, di ba?
1: Okay, kanamang po yung kwan, kita namang po tayo igahin, hindi kasi katasan nga para sa ito ang... Ate Ching.
0: Alright, John, go ahead, say mo hang pasayaw din ha. Kinsa may mong pasayawan din ha.
1: Una-una kami mo, Ate Ching, maayong buntag sa makausa o Happy Sunday o Happy Mother's Day.
0: Alright.
1: Magpasayaw yan din ko no, sa mga Tagalugon family, Cagayan family, Pagalaran family, Marinis family, o sa mga Pagalaran, o Pangal, o Clarin, o sa talan, o malaman ko greet ako mga friend o best friends, mga person eh, o malaman ko greet ka ganiha. O, igyan po na ko ako sa person. Kumusta na kahit katusikuan dito, Ate Ching, si Jewel Calante Dingo, di asa may suminot.
0: Ay, okay ra daw siya. Ni-chat siya na ako.
1: No, kumusta naman kaliha, Tren Jewel Calante Dingo, wala mo kay paramdam na ako, oy.
0: Hala! Yawan.
1: Wala din siya paramdam.
0: Ala, wala din siya paramdam. Okay na daw siya, ning kuan man siya, ning chat siya sa ako ah. Di daw siya makaparamdam sa imuha kay wala daw kuno siya eh. Daghan siya wala.
1: Okay, busy good siya, Ate Ching.
0: Busy good siya siyang kinabuhi karon.
1: Mawagid, Ate Ching, o... sa tanan-tanan na lang naminaw pa ron o pwede ko ma-request sa kitchen.
0: Sige, request ka na pong kuan pang ballroom ang genre na to ba? Kana bang basta kay mauna to siya.
1: pwede po hands up?
0: Ang sensing alan?
1: Hands up.
0: Hands up. Sige, liliyon ako ng hands up. Huwag niya ba rin. Alright, John. Thank you so much. Ay,
1: salamat kayo, Ate Ching. Ang nagpasaya. Di ka ni Aljo na mukat ka. Tanong ka din sa may Pagalian City. Salamat, Ate Ching. Ang God bless.
0: Alright. Thank you so much, Aljo na mukat ka. Wala ka tong nanawag. Balik ka. Balik kong tawag katong baguhay lang itawag. Opay pag-extro ni Aljon. Sige, kinsa gani ga kanta aning kuan? Aning hands up, Black Eyed Peas? Utawan, murag utawan man ata. Yes, hello, good morning. Good morning, 267.
2: Hello, good morning, Ate King.
0: Yes, good morning, kinsa maning.
2: By the way, by ending kasi ba kam brangay to duma pagdiyan dito mabuhay.
0: Ah, okay, ikaw rin ite. Kumusta naman si Enting?
2: Okay lang yan po. Support niya po sa Mikas.
0: Ah, naka number niya.
2: Ha? Nakapaldo ta tong sangadla, nakapaldo ta.
0: Ah, um lagi ka nang hatag nako.
2: Lagi.
0: Lagi. Alright. Ting, nana kaya sawa, Ting?
2: Wala pa ikaw nung. Marang ikapito ka, Ting.
0: Ting, great ang imuhang asawa, Ting. Happy Mother's Day. Or di ba kayo, imuhang mama na lang.
2: Wala na akong mama na. May bakasyon na sa...
0: May bakasyon na.
2: Sa iyong sayo, Ting.
0: Okay na, mag-iapo na. Great ni mo siya. Kung asa siya karon.
2: Mamagiging Ate Ching, ang ginawa rin, nakahibalo ato Ate Ching.
0: Alright, go ahead, Ting. Say mo ang pasaya
2: natin. Magpasaya rin ako sa ako, magpasaya rin ako ni Angina Mokatke, kaya kung gisang rin ako itong amigo Ate Ching, taga Santa Maria man to, silingan mo ito di Ate Ching.
0: Amigo rin mo ni Aljon.
2: Amigo mo isa sa social media, pero sa Trisna, wala yung nakita ang amigo.
0: Dapat magkita mo!
2: Lagi, makagawas mo ko rin mga Ate Ching, kung nagina siya, alas 8 sa gabi, kada gabi, ina, wala po siya kay Ate Ching. Nakaibang ko, nagtrabaho Ate Ching, kaya nakapit sa bagong Domingo, kaya wala ginipututu Ate Ching.
0: Sige lang.
2: Muna nga, kasay sa mga karko in kahoti family, kaya kung sabi ang bad thing niya sa Sika District, kaya kay bad thing, hindi kami nalang, wala yung planeta, hindi kami na ang radio bad thing, ang Angel FM, kaya ba ni Ate Ching ang pinakagwapa karon sa kahanginan?
0: Ay, binuang mo na yung mating.
2: Gwapa mo, Ate Ching, kaya sabuha ka ni mga dagwa sa live, gudo nga, o kaya
0: binuang mo na yung mating.
2: Nga, kamo kasi yung mga fans nga, gitang play nga, makasubot at usaka lasong beer mo, Ate Ching, ang makasayo.
0: Lagi. Gusto ka mag-inom, Ting?
2: Lagi. Pero ako ino, Ate Ching, panggabi, ranin, dito mag inom ko ng adlaw kay mga sayo po niya atong gipang operate na, ma. Inawan ko sa gusto mo, Ate Ching.
0: Okay, Ting. Karag, Ting. Very good, yung gating.
2: Ngayon, sa tanang namina, sa Radyo Bob Ting, Dengay Samay, San Tacos, Labangan, Santa, Dumarina, sa site sa mga kahuti, pamili diha, nga nag-wala na, namina sa Radyo Bob Ting, Ugel FM, o ni, wala, isa nito, Ate Ching, ang pinakagwapa sa Radyo Bob Ting. Ate Ching, mo-request ko, Ate Ching, may.
0: Sige, ang samay mo, ha?
2: Ito bang, natin mo ito, itong, katabi itong, kanta sa na, itong Ice Baby, ano na, naka na, Ate Ching?
0: Laka na lang. Unso may title ka na diri kay di man ko kabisado anang Ice Baby na misita ko gabi.
2: Ano lang Ate Ching, sa itong nirequest niya, yun ang mukat siya, mo ang butara Ate Ching.
0: Sige, sige, kay ako po na ipangutana sa mong program director, unsa say, pangitao na diri sa files, Ice Baby.
2: Yes, Ate Ching, ngayon, dahil kinaminaw yun ang Radyo Bob Ting, Ate Ching, kay Kamura ang nagsagis ko, Ate Ching, basta Domingo, Ate Ching. Gipadapin na ang mga lingkaran, Ate Ching, kaya tanang musagsad na sila, basta ikaw ang mag-onboard, Ate Ching.
0: Sila ka amodas-das, dili ka ikaw.
2: Mga mga Ate Cheng, ngayon, ang nagpasayaw, walang siyating kami dito sa may live dito sa may barangay Tiguma dito sa Zone 11. Basta Radyo, Radyo Bagting ang nagtunas sa servisyo publik. Salamat Ate Cheng, bye-bye!
0: Alright, thank you so much! Tinting Carpio! Alright, good morning guys! Mga naglantaw sa itong Facebook Live karon, halagi biyaan ako nila, oy! Bitaw ay joke ra to. Good morning sa mga naglanto sa itong Facebook Live karon. Arang kadaghan na ini, maglison na gyud ko ubasa ini. Yeah, Baba Mongga, yes, good morning. Paspasan na to ni kun ana to ni Vicky, basin niya ang mahutdan ta ini. Kana. Contact number sa itong pamilya na guban ha. 0998-997-8890. Again, 0998-997. Dagana pug 9 na ni oy, dagan pug kay 8. 0998-8. Okay, di nagyo ko kabalo. 0998-997-8890. So mao na ato ang hotline number para diri ana lang mo diretso tawag kay katong ako ang number gata ganina. Text ra gyud to siya. Good morning sa mga nag-comment din sa itong Facebook Live sa Radio Bagting Entertainment. Andy Dakula, good morning Ate Cheng, watching here sa Alta Tierra, Tiguma. Oh, slinga na mo diyan ni Ting Carpio di ay. Good morning ni Maymay Dagang. Ate Cheng, happy Sunday. Yes, hello, thank you. Pasayo lang ko sa tanang Dagang family, Tobiano family, Sandiman family, Lumabay family, Tudtud family, especially sa akong mama, Orlina Dagang. Happy Mother's Day, Ma. Ano, Jody? Great gira inyo ang inahan, pero na dili mo sermonan everyday. Ayan. Magpasayo po ko, Ate Cheng, sa akong mga relatives. Happy Sunday ninyo, Hurot. Ramay may dagang. Request ko, cha-cha, Ate Cheng, kay Naminaw, Kuron. Sige, mangita, taron. Estro Ramirez, Ate Cheng. Request, unta ko, og pasayawa ko, Day. Sige, Day. Mangitaon na tunag, naaba na din niya. Good morning, hi, Ate Cheng. Request ko, hawak mo ang beat. Yes, hawak ko talaga ang beat. Good morning ni Joyce C. All the way from Libertad, Tukuran, Zabuaga del Sur. Ayan, thank you so much. Sige, ako na ning ipang-like ning mga nabasahan ako diri ah. Pero nilita magbalik-balik. Ayan. Good morning kaninyong tanan and thank you so much for always watching, for always listening, supporting, and everything sa Bell FM o Radio Bagting. Right here, right there. I'm always here. You are Ate Cheng. Ayan. Ate Cheng, pahabol dahil po ko sa Arujado family. Madel Montalbo Arujado, sayang palalabod si Gaga Arujado. Si MJ Ginanda, good morning Ate Cheng. Magpa-shoutout ay, pa-shoutout ay ko sa tanang mama. Ay, dabaw na sa akong mama. Happy Mother's Day, Mama Vilma. I love you always. I love you too, Dad. Ate Cheng, magpahabol ka dyan ko. Daganap pahabol ani anyway. Sana all magpahabol. Ginanda, magpa-shoutout ko sa Ginandal og Along family Ate Cheng. Blessed Sunday to all and of course sa JV Into. Hi Ate Cheng, request kong cha-cha. JV Into from Tiniapan, San Pablo. Uy, mga taga San Pablo. San Pablo, Zumbuaca del Sur. Naglago po ang Bell FM din ha, og Radio Bagting. And of course, sa mga nakamonitor karon sa Radio Bagting mobile application, especially si Ate DC Jin Hilo. Anay siya karon sa Jordan? Jordan or Oman? Oman, yay. Si Kabunso, napod siya sa Hong Kong. Si Ate Glow Ann, napod siya sa Jordan. Naliliyon po na ito ng mga naglantaw. Dini sa itong Facebook Live, official Facebook account na ito. Kaya nangyari po ni silang gahuwat. Ayan, good morning ni Aljin Humawan from Lanao del Norte. Hi, Jen. Happy Mother's Day, Jen. Rios Data Jen. Happy Mother's Day, Ate Cheng from Kagawasan, Dimataling, Zamboanga del Sur. Thank you, Mom Saisi Salusod. Peter Caberti, Happy Mother's Day. Ate Cheng, ay, salamat kayo sa inyo. Salamat kayo sa mga ni Great. Happy Mother's Day. Dako kayo akong kalipay. Sangkos kay Tasan. Perlita Villanueva, hey, thank you, Ate Cheng. Thank you, Perlita Villanueva. Rosalie Manaya, Happy Sunday, Ate Cheng. Happy Mother's Day. Uy, si Zyfried Chong, Happy Mother's Day, Ate Cheng. Og sa tanang mga mother. Magpasayo po ko ni Reina Hiboni, Emmy Hamarolin Fernandez, Mary Ann Lobosta Pasco, Cherlo Rolin Ugo Primadonna, Jolien Cabo, Lynn Olive Zamora, Annalyn Acopi and Soy, Jodeth Galiste, and of course si Johnny Judy de Astilan. Jody Amor Bicoy. More power at each side. Kamay na lang yun akong power. It's 10:47 in the morning. Mga kabagting o kabalkada. Tiwaso na ito nigbasa. Unya na po. Okay. Kung nagkanto sa Facebook Live karon, comment lang mo dira gihapon. Sige. Sige na lang. Balag i-block ta. Comment lang mo dira. Kabilin lang mo comment din ha. Okay. Ito nang basahon sa itong pagbalik. Eh. Uway-uway ba din yung mga nag-comment din sa Facebook Live. Break sa ako. Kapertig yung hangaka. Kapertig sa jug ko ang tubig. Alright! Mga kabagting o kabalkada, stay tuned over here sa DXCA 106.3 Ball FM o sa DXBZ Radio Bagting 756.
3: 106.3 Radio Bagting!

0: oras a las 11.
1: This time check is brought to you by Big Shot Hot Dog. Kagkat pa lang, panalo na.
2: BBC Taklit Taklit Balita Balita.
3: Kabagting o kabalkada, mayong udto kaninyong tanan, niya na ang BBC Taklit Balita alas 11. Nadakpan ang 60 anyos nga lalaking wanted person sa Zamboanga del Sur atol sa gipahigayon nga operasyon kagahapong adlaw alas 6:08 kagabi sa Barangay Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Ang nasangpit nga dinakpan nasikop kini pinasikad sa gahom sa warrant of arrest nagipagulagikan sa RTC Branch 23, 9 Judicial Region, Molavi, Zamboanga del Sur. Pinitsahan niya itong June 17, 1995 gumikan sa krimen nga murder. Walay piyansang girekomenda ang korte bunti sa temporaryong kagawasan sa dinakpan. Ining kasamtangan ang naisigutan nga akusado nakakustudya pa sa Valencia City Police Station alang sa tukma nga dokumentasyon ay kini turn over dinhi sa probinsya sa Zamboanga del Sur. Inyong nabati ang Daklit Balita alas 11. Ako si Bagding 29 at Cyril Uniot Lirazan. Daghang salamat og maing udto kaninyong tanan.
2: BBC Daklit Daklit Balita Balita.
4: Bay, ngano man na imong giputlan ang sanga sa imong kakaw?
5: Ay, nag-rehabilitate ko sa akong kakaw. Nakakat-on ko ani sa training akong gapilan.
4: Para asa na?
5: Ang kakaw rehabilitation, makatabang nga mas musulod ang kahayag ug hangin sa kahoy, aron mas malikayan ang sakit sa tanom ug masilti ang bunga.
4: Mayo gyud nga nag-appeal kag mga training kay daghan kayo kag makatunan. Mapilsad ko ana.
6: Para sa dugang pang-impormasyon, bisitahan ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o sa Facebook page ATI in Zamboanga Peninsula.

0: Downy Rock the Rob. Bango-bango, new Downy, even better na versus previous formulation.
1: Mga kabarangay, kabalo ba mo nga ang community garden o sa kamahulugano na pamaagi sa pag-empower sa atong komunidad? Naghatag kini og presko og natural nga pagkaon para sa atong pamilya. Panahon na nga mulihok ta. Magtukod ta og atong kaugalingong community garden, pwede sa barangay, purok o bisan sa tagsa-tagsa natong tugkaran. Sugda na to karon, magtanong na ta alang sa mas himsog og mas ligon nga komunidad.
2: Para sa dugang pang impormasyon, bisitahang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o sa Facebook ATI in Zamboanga Peninsula.
3: 106.3 Radyo Bagbag. Ding!
4: Once again, mga kabagting o kabalkada, and you're still there tuning in sa 106.3 Bell FM sa DXBZ Radio Bagting 756. And of course, kung naka-monitor paghihapon sa Radio Bagting mobile application na ma-download din sa Google Play Store. And of course, sa mga nag-standby paghihapon sa atong Facebook Live karon sa Radio Bagting Entertainment official Facebook page. Thank you so much! Kuhan ang na-play, ang hawak mo ang dito. Layan na ito ng dust model, huwag mao, baka pili-on na ito niya. Pili-play, so layan na ito ng play on niya, huwag mao, bagay na. Alright, good morning ni Atinin Gungo Fernandez. Ati siya yung request ko, katong kanta ba nga? Kanang trending karon, kanang kaba-kaba? Aday, kaba-kaba na nga, di ay? Sige lang, pangitaon na ito na, huwag naaba natin. Okay, kuhan man. Kami nga itong mga playlist din eh. O, ang uban, wak pa po na-update. Magilito, Basanes, Wayong Buntag, Ati Chan. Nita ko pang Mother's Day, 20 plus. Uy, kani. Kung mga gusto mag-kuhan, dira, na ay ka... kakulo ka didang. gusto mo na ay amoy ka chatmate expect ang hilito Basantes morning yang number 0948-968-9019 again 0948-968-9019 ang hilito Basantes kita daw siyag pang Mother's Day 20 plus minaw ko karoon at it's saying diris barangay na pulan. Jensel, yes, good morning. Ati Cheng watching here sa Barangay Lala. Lala Pagadian. Sato ba na Jensel? Jensel, I know you're watching here. How about again, Ati Cheng? Ayan, from Barangay Lala. Lala Pagadian City, if I am not mistaken. Pagadian City, ninasako. Napo ni chat na ako, basig Lala Lanao del Norte. Okay, barangay man eh, so barangay gini. Good morning ni Rixis Tuwada. Ati Cheng, magpa-shoutout de Kudri sa Purok Deep Well, Lapi Dian, Pagadian City. Sorry, juga yung dugay kay na ko nabasa. Naghan kay kong magipangbasa kaganina. Monang dugay, jadid. Anyway, contact number sa itong pagpanaguban. Saan naman itong ako ang contact number diri? Koko kami mo, right? 0998-997-8890. Again, 0998-997-8890. Basta kay 98 na po'y 9. Felipe Comendador, Ati Cheng, watching here sa Makasing Pagadian. Sana oy. Ako'y Makasing Samoa. Thanks sa pagbasa, Ati Cheng. Sorry, Jugayo. Hapit na mag-usa ka oras. Sayan ako nabasahan. Minita Rihidor Matinga, Ati Cheng, pagpasayaw lang ko ni Love Me Joy. Nestor Candia. Uy, Nestor Candia from Hayag, Zamboanga del Sur. Musta na magkalistor? Ati Joy Sano, Johnny Boy, Buendia, Julieta Baco, Buendia, og sa Rihidor family, Ati Chay. Diha sa Labason, Zamboanga del Norte. Alright! Good morning, mga taga Zamboanga del Norte. Good morning, good noon. Panara, ganyan na. Gimpia, kartasan daw. Kas gandaw. Anaragunagon, mamaorgin na siya. Jello, Debo, good morning, Ati Chan. Happy Mother's Day sa akong mama nga si Leonela Delicano. O sa akong lola, Karing Buhos. O Eric Buhos, Ati Chan. Ako po rin pasayawan ang akong mga silingan. Uy, kani, apil yung silingan. Apil na silingan, kaya mawag ka na ikatambaya yun. Sa iPod, kani silingan. Mawag po yung biruan nga. Ay, ako po sumpay. Silingan na kung ano minaw. Kaya inimuron, Ati Chan. Uy, naminaw, ay sila na kuron. Salamat kayo sa mga silingan nila. Jello Dibo. Jello Buhos, magaling siya. Uy, butang ang ginyag Dibo. Naminaw sila ni Moron Ati Cheng. Huwag sa'yo mga pwede Ati Cheng. Amping kanunay Ati Cheng. Sana all. Ay, mingog amping. Gino Buhos ni Ati Cheng. Diri sa Muto Sawa Dumalinaw. Lali sa pamayan ni Gahapon. Ay, Motor Sawa. Nakapoy Muto Sawa. Ito. Ay, dagang salamat Ati Cheng. Happy Sunday. Rosalie Maraya, Happy Mother's Day. Uy, Luigi Quahaw, good morning. Happy Mother's Day, Ati Chan. Shout out tayo ko ni Renante Calunod Salvacion. Uy, Renante, what's out daw? Bobby Pakaira, good morning, Ati Chan. Happy Sunday. Yay, thank you so much. Thank you for always listening, watching, and everything. Happy Mother's Day. Anan si Zyfriend Chow. Ah, kung naning nabasa Zyfriend Chow, ganyan. Ay, sa mga nag-birthday day karong adlaw, ah. Layan na to ning play rin.

0: nga ng birthday, karong adlaw. Pag-imbitar po mo na ako. Kaya doon, gitin mo din na. Salamat kayo sa mga mag-imbitar rin pa. Maraming yan, pasalamatan daan. Gero ninyo akong imbitaron. Okay, daghan kayong salamat. Salamatan daan. Ayan, good morning. Kaninyong tanan, happy birthday sa mga nag-birthday karong adlaw. Sa mga nag-birthday kagahapon, belated happy birthday. Huwag sa mag-birthday, huwag mapuhan. Lunis, ang hindi umano. Advance happy birthday. Happy birthday, di ay sa akong kinakusgang pag-uwang ko. Kinakusgan, huwag ko ilain. Si Buguyin. Kinakusgan yan siya kay Buguyin man. Si Chris Albert Sarhinto. Chris Albert Sarhinto. Mora ginayangal. Sarhinto yung aplido. Boy, pangwan pa na ako, boy. Pang-imbitar, boy. Bumid ka na ako dalhan diag binto cake. Ayan! Happy birthday kaninyong tanan. And of course, let's go back na.
1: Radyo Bagbag. Ding, ding, ding.
0: Na, dili yung ko sure kung mao ba ning das model nga ako ang giplay.

0: Radyo Bagbag.
1: Ayan, alas 11:15 sa Kauduhod, mga kabagting o kabagkara ninyo sa itong pagpanaguba. Ate Che, akong request nga hands up. Mananakong-play na niya dyan. Umanog tawag ni Ate. Sa kay mga na to, na-play na nako. Pwede na pwede po, balikon. Let's give to others na po. So dyan, next month, next Sunday, di ay play next Sunday. Sa mga nag-view paghapon sa itong Facebook Live daron sa Radyo Bagting Entertainment, nagunting salamat ka ninyong tanan. Review na lang na ninyo, Onya. Ang ato ang live. Mamang good tong gikon. Ibasa na na ko ganiya, God. Pero naulahin na, again. Hi, Ate Cheng. Pa-shoutout lang ko. And happy Mother's Day sa tanang inahan sa tibuok kalibutan. Labi na sa akong mama, Mincina Suminog, o sa akong mother-in-law. Salamat kaninyong tanan. Watching here sa Saudi Arabia. Zelly, yes, good morning. Thank you for watching. Ayan, Joel Ventolero. Ate Cheng, kusog kayo ang station ninyo diri sa Dawin, Dumaguete City. Negros Oriental, Ate Cheng. Muna'y sige na kong paminaw. Hala mo ba? Good idea si Negros Oriental. Sige lang, inig mo full blasting. Abot na 10,000 euros. Abot yun ni Oborneo. Abos pa lang, tingnan ka. Abos, alang kapot. Super mukhaw ko yung 10. Joel Ventolero. Yes, good morning. Thank you for watching. Inas sa Dumaguete, Negros Oriental, Dawin, Dumaguete. Okay. Si Aljo, thank you, di ay. Na maulagin na John kay. Akong basahon ang kan raman, tumoy raman. Thank you, di si Aljo. Ano siya, salamat kayo sa pag-play sa akong request, Ate Che. Aljun, sorry, Aljun. Maulagin na, kinahanglan nga, kumplituhon yung basa, gikan subod. Tingon, katapusan. Tingon na, o, largo ra kag basa sa katapusan. Di di ma, o. Anyway, thank you so much, Aljun. Namukat ka. Ang pa na po sunod, si Mana po. Kanina, huwag hapon dyan natin. Ayaw yun, huwag lain dyan. Ibalo ko si Aljun. Hilig yun ang malain. Basta si Ate Che. Wow, wow, wow. Pasabog. And si Skeptron Elpidio Puyos. Happy Sunday, Ate Cheng. Pasayaw lang ko sa kong mama, si Mila Puyos. Happy Mother's Day. Love you, ma. Huwag sa tanang mama, Ate Cheng. Huwag sa pasayaw lang po ko, Ate Cheng, sa Puyos family. Magap family, Albareco family, huwag sa akong kabarangay niya sa San Francisco, Tabinaay. Request ko, song, Ate Cheng. Drive me crazy. Jokran, Ate Cheng, watching here sa Notre Dame Village, Cotabato City. Sige, yun sa to, drive me crazy? Can you drive me crazy? Ang tao na to na, unaba na din niya, apod. Ayan, Ping Apollo Basanias, Happy Mother's Day. Thank you! Ate Cheng, magpa-shoutout di ay ko. Request na ko nun siya o kanta nga Mamiss Kita, Fathers and Son. Ah, sige. Kana, Joel, ma-play na to na sa ako ang Love Dial. So, Martes palagi. Kay Juan Manron, kanang sayaw man yun ni Ron. Sayawan man yun ni Ron. Mauni nga. Dili sa Jun na to ma-play. JV Into. Aha, na-play. Salamat yan. Oh, yeah. Na-play ang chat sa. At yung what? Isa po ning mga nag-Juan diri, oh. Kanisya kay incheck-incheck pa rin. Kita ka sa bot. Nag-thank you po siya kay giplay daw na ako ang chat. Alas, Shamsi Bainte! Mga kabagting o kabalkada

0: Asimbang na iwan nabasa, din manood ayon. Away, lolo din ha. Aiza pa kuya, good morning Ate Cheng. Happy Mother's Day all the way from Lakewood. Happy Mother's Day dia sa Lakewood. Galas ungang palinta pa kuya family. Request ko Ate Cheng og dayang dayang. Ani, dayang dayang. Naa kinidire. Aiza pa kuya ni Ate Cheng from Lakewood, Zamboanga del Sur. Manuel Kateg. Nadi, yun na tinood na imo ang i-comment. Abi kong Manuel Asconia. Jason Almirol Quijada. Wala gito, das model. Amo, Jason, umaw na baka to. Dumdumdo ko na siya sa una. Wala na yan sa'yo magbaile. Ay pa mo, ka-experience o baile. Kasi na, maglantaw na kiyo sa baile. Maglok, mangugo. Ay, Leia Punuan Tulawi. Thank you for watching. Hi, Ate Cheng. Happy Mother's Day. Thank you, Gang Leia. Kasi super uwak ron. Jote na. Ate Glow and Radar. Thank you. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day, Ate Glow and. Og sa tanang Radar family, Oman family na sa Tagon. Tagon ba ito inyo, ate? Tagon, Dumingag, Zamboanga, Dalso. Lasong si Bindy, ano na? Break sa ito, mga kabagting o kabukada. Dinis sa itong pagpanag-uban sa itong programang Sayawan sa Radyo Bagtingan, Bell FM. With your Ate Cheng.
1: Radyo Bagtingan.

0: Downy Rock the Rub. Bango-bango, new Downy, even better na, versus previous formulation.
1: 106.2 Radio Bagbag. Ding!
2: Yes, it's already 11:31 in the morning, mga kabagdingog kabukan. Morning, pagyodron kay AM man. Good morning, good job. Limpia, tas nandao, tas ganda. Mga kaiso ng mga shibuan, hindi nas kabukiran. Isan pang nas mga pata. Basta kay Mona to. Thank you. Kabalo biya pong kuko ginagmay. Mayong ating paniod to the eyes. So mga kaigsunan na itong mga mag-uma nga nakakaroon sa kabukiran. Ang uban, maupay, pag-abot, gikan, nanimba. Ang uban po, wapon ni Simba. Asa sugalan. Ay, dinuang, rato ako, basin day, nataganan po. Ang uban po, maupay, pag-panimba. Ay, to diha sa kanibungan ng mga gisumbuang raw sur medyo na ilaygan on niyo. Happy Mother's Day Happy Mother's Day mga nanimba diha diha sa kabilinan manang amuha sityo kabilinan matog ang ayan bagyod ka na siyang kabilinan parang saktog yun nga kabilinan kaya kami nalay nahibilin dito ang lugar hands kang pagkabukira kami ragyoy tao dito ang nahibilin ang uba na nasa sintro. Yan, maing ting paniod to. Ninyong tanan, alasong si media. Anong mga oras sa ting kao, nagyo na. Labad ng mulo. Mas mulabad yod, ugway kwarta. Yan na, mayong odo ni Lia Punuan Tulawi. Lantos sa Facebook Live karon. Si Janice. Inoon na ni. Hi, Ate Cheng. Happy Mother's Day watching here sa Gintananan, Dumingag, Zamboanga del Sur. Ayan. Mayong ting paniod to sab ni Jingjing Espinosa. Lantaw sa itong Facebook Live karon. Daghan kayong salamat. Joel Ventolaro, Ate Cheng, daghan kayong salamat. Umuhag yun rin nabasa ang ako ang comment. Ano yun na, basta napatay oras, ito yung paningkamutan nga mabasa. Daghan kayong salamat, Sir Joel, no? All the way from Negros Oriental, Dawin Dumaguete, Negros Oriental. Narito naglagubo ang Bell FM o Radio Bagting. Ano siya, naminaw doon siya na ako ron. Ikigdad din yung mga lugar. Ate Cheng, request ko touch by touch. Ito yung ang oras. Daghan kayong salamat kaninyong tananok. Nga naglantaw 5.

0: Atlanta sa itong Facebook Live karon sa Radio Wagding Entertainment. Thank you kayo ninyo ha. Kayo wala, bitaw mo, wakoy kauban diri man, wakoy ka-istorya. Sa mga naminaw karon sa 106.3 Balafam sa DXBZ Radio Wagding 756. Kaya diha diya sa Banga South Cotabato si Mark Rocky Lloyd. Naminaw ka na ako ron. Daghan kayong salamat. Johnny. Johnny man yung ngalan. So, Ritipos Gabsi. Baliktad. Idol Ati Cheng. Kasi idol niya Ati Cheng. Ati Cheng. Watching here sa Barangay Kalasan. Kalasan Pagadian. Sakto ba ko? Kalasan Pagadian. Ati Cheng, shout out ko sa Sibag Family, Tiking Family, Supiter Family. Ah, Supiter din eh. Ang nagpa shout out Ati Cheng, ang secret admirer. Sana ka secret admirer. Kitaan mo ni mong ngalan o Johnny? From Kalasan Pagadian. Ati Cheng, shout out po day ko sa kuang mga kabrad, sa fraternity nga sa Manifino Beta Sigma. Ayan, mayong ting panood ko rin yung tanan. Hoy, mayong oddo. Yan ni Giovanni Mandao Nanong sa Tanang Nanong Family, no? Di na sinote. Dumingag sa buwang adult school. Grabe, grabe. Mga tao mo, mag-inis si Ati Cheng. Gusto po kayong huwila ko dali. Ayan, mga taga sinote. Dumingag. Happy Mother's Day daw sa inahan ni Kuya Giovanni Mandao Nanong. Yang inahan na dia sinote Dumingan. Nabaka po dito ron kasi wala po. Kasi nilaag. Teach Chen, magpa-shoutout lang ko sa tanang mga inahan karon. Thank you so much, Sir Giovanni Nanong. Naaray ni siya sa Cebu karon. Yang i-greet iyahang banggiitang inahan. Kung sa tanang mga inahan, mga nahimong inahan o dili asawa. Kaya at least, inyohang gigampanan inyong mga responsibilidad. Oreva! Ayawag nabitan niya, Ticheng. Alas ang si Trintaysay sa Kaudtuhon, mga kabagting o kabukada. Stay tuned na punta or on sa mga. Sige, basahon sa ninako, dari basin na. Rosemary Daligdig Fuentes, modern ni ako ang nakalimtan. Basa. Kaya sige, manggong hala, daso, duot, paligid sa kuan, mouse. Mau na nga, di mabasa ang uban. Malab, anan, og duot. Rosemary Daligdig Fuentes, Ati Cheng, Happy Mother's Day, watching here sa Dipaya, Labangan, Zamboanga del Sur. Mayong morning, mayong tingpaniod to, di na sa Dipaya, Labangan. Kanin yung tanan Fuentes family. Alas 11:37 mga kabagting o kabukada. Stay tuned sa tayo. Isa itong pagpanaguban sa itong programang Sayawan sa Radyo Wagting. Matagad lang Domingo with your Ati Cheng. Stay tuned mga kabagting o kabukada.
1: Radyo Wagting.

0: Radio Bombón.
1: Sa lang sa 11:47 buntag, mga kabagting ng kabukada, din sa itong pagpanagubay sa ito ang programang Sayawan sa Radyo Bagting o Bell FM at Adlong Domingo. Alas 10 buntag, hanto alas 12 sa ud. Ayan na. Mayong ting paniod to di ay sa mga kaigsunan na ito ng mga drivers karon nga naglatas sa kadalanan. Amping sa kanunay. Init kayo ang panahon. Delikado kayo sa labinak na bitong mga naghabal-habal, habal-habal ba na si single motor. Kana pong mga nagbaw-bao din ha. Init kayong panahon, pasilong sa Portmore. Ubanan na din na ron, naglatas kadalanan. O niya kay uban pod. Po sa inyo ang mga plitihan. Ayaw lang po kayo mo pa ningilog ako kayo. Wala pa gani na pro baka tong interest. Wala pa man God. Ay, guwata ka balo. Kanang mga manakaya po din ha. Kuha lang mo, sakay lang mo ng mga yan nabitaw mga taxicle, mga color orange. May mga cab number. Okay. Kung kuhan, maningil na og dako, eh, makita niyo na doon naman ay mga cab number. Kanay ilahang cab number di man nina. Bawas lang kung magsabot-sabot mo. Pero huwag mo nagsabot. Sabot-bot rang driver. Di, dali na kayo pag-report kayo na may cab number. Nya, sakay mo kulurong. Nine pass. Bitaw ay alang sabot-sabot. Good, mga drivers, sweet lovers. Uban na magtapad yun ang asawa. Ay very sweet yun ang mga drivers. Bitaw tinod, bitaw yun. Kaya ako.

0: man na sila og FM. Lagsa ra kayo mamina og AM, basta mga van, mga na mga rented car, mga ipangabangan ng masakyanan. Mahinting paniod to kaninyong panahon. Ating karonais guys, sa dili pa mo biyahe, ampo gidaan. Okay, tungos kadaghang sakyanan ron, daghan na kayong mga aksidente. Lang, be careful sa inyohang pagyahe. Anyway, ayong morning di ay ni Jing Jing Espinosa. Ati Cheng, magpasayaw lang ko sa akong Mama Vangeline. O sa akong mga igsoon nga si Jisan, Junel, Abigail, at Joanne. Kaminaw sila karon Ati Cheng. Daghan kayong salamat, Ati Cheng. Si Joanne, Lixin, Loniv, Lingkoy. Loniv, Lonivy. Sa mga pagbasa ni Lonivy. Kami na sa kong bana, Ati Cheng. Si Jingjing Espinosa. From San Antonio, Tukuran, Zamboanga, Donce. Okay, mayayong tingpaniyo to din. Yes, San Antonio, Tukuran. Dagan mo ng kandiha ka ng mga taga-Tukuran minaw sa itong programa. Yes, San Antonio, si Anjali. Anjali ba ito yung alat? Anjali Pipito. And of course, good morning and happy Mother's Day. Ngon si Jimmy Ozaraga Pandalan. Thank you so much, Jimmy! Huwag ganin yung tanan ng mga naglantaw sa tong Facebook Live. Daghan kayong salamat. Mga naglantaw sa tong official Facebook account. Cheryl Lirazan, daghan kayong salamat. Ganin yung tanan. Hindi ko maabot dire. Eh. Ogwa, sad mo. Lain, kaya kinakakuray sa magyama-yama doon. Thank you so much sa mga naka-tune in sa 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagting 756. Thank you, salamat ka ninyong tanan. And of course, sa mga naka-monitor karon sa Radio Bagting mobile application. Sa mga wala pa rin naka-download, search lang na ninyo sa Google Play Store to Luan Tamo. Ito mo sa Google Play Store sa inyong smartphones. Type na din ha ang Radio Bagting. Gawas na yun na din ha ang BBC Media. O na siya ang mobile application nato. Radio Bagting mobile application. Nag-open ninyo din ha. Free raman ang pag-download. Nag-open ninyo din ha. Dinagin na siya free. Dapat na mo'y internet connection. So, inyo ang madungog din ha ang mga programa sa kanginan. You can sign on hantun sa sign off. Para kamo din ha. Kung wala mo'y radio, makapaminaw ragihapon mo, especially sa itong mga kaigsoon ng mga OFWs kung man ilahang ginagamit na Radio Bagting mobile application kay. Pwede raman na siya, ibutang din ha sa kuhan, kani ibutang din ha sa inyohang i-home run na makapaminaw ragihapon. And of course, follow po mo sa official Facebook page sa Radio Bagting. Radio Bagting nyo. Search ninyo na din ha sa inyong mga Facebook account. Alright, alas 11:54 na sa bunta. Wala na tayo igong oras na itong pagpanag-uban. Kanya kay sayawan man ron sa Radio Bagting, mga kabagting o kabalkada. Sayawan man niya itong program, pero ang last song akong i-play, ilig yun siya pang sayaw. Ang iwasa ko ninyo, kaninga kanta, pahinungod na ako sa tanang mga inahan, mga gihimong inahan, mga apuhan nga nahimong inahan silang mga apo, and nilang tanang. Happy Mother's Day sa tanang inahan sa tibuok kalibutan, and mayong udto, this is your Ati Chan.
1: Radio Bagting!

0: Downy Rock the Rob. Bango-bango, new Downy, even better na, versus previous formulation.
1: Mga kabarangay, kabalo ba mo nga ang community garden o sa kamahulugano na pamaagi sa pag-empower sa atong komunidad? Naghatag kini og presko og natural nga pagkaon para sa atong pamilya. Panahon na nga mulihok ta. Magtukod ta og atong kaugalingong community garden, pwede sa barangay, purok o bisan sa tagsa-tagsa natong tugkaran. Sugda na to karon, magtanong na ta alang sa mas himsog o mas ligon nga komunidad.
2: Para sa dugang pang impormasyon, bisitahang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o sa Facebook ATI in Zamboanga, Peninsula.

0: 지니야.
1: 106.7 FM. 치와와. 치와와.

0: nagkandak sila o kananang illegal maritime scientific research sulod sa kananang Philippines Exclusive Economic Zone. So kani mali yun ni. Ha, mali ni. Kay kanini ang ECC napailawom yun ni sa UNCLOSE. Unya, dito nag-research, ha, dito nag-conduct og illegal marine scientific research ang kanang na ang mga kuan, mga
1: Chinese.
0: Chino, ha, mga Chinese. No, dito. So kaning ni klaro ni sa ato ang kanang na Exclusive Economic Zone sa ato ang nasod sa Pilipinas. Unya, ilan ni kanang na ang gisunod? Gisunod, nisulod na sila sa ato ang kanang na ang area. Ha, ngang itang natong area and responsibility. So klaro gyud ni, ha? Klaro nga kanan na ang illegal tungod kay sa ato a mismo sulod sa Pilipinas sila nagkandak og kanan ang kalihukan. So dapat I don't know kun super kita igo lang man ta ani tigatod, ha? Igo ta sa pagpaibalo kaninyo, mao ni ang mga pangitabo karon sa atong nasod sa Pilipinas. So mao ni. So in their statement confirmed that the research vessels, ha, siyang Yang Hong, astilan lagi ning mga kuan lagi ako, duna ganito yung mga pinulungan nga Siang Hao, so diya kuan da ito kanang na ang sa ganito sa ganito brother sa tubinisa ganito itong si Yang Yun niya
1: di na ko kaya ka kuan na
0: nabang may niyong dumo katos miyagi. Honeiro Moneron kanidam na amang gibinisaya aning yang kuan na po English ani kaning Siang Yang Hong o saka ning dapitan ni 33 was operated in the waters near China Houting Xiao.
1: Moni ang ilang kuan
0: ba?
1: Moni ang ilang ngalan sa ilang barko partner.
0: Ang ngalan ni sa ilang barko kaning Siang Yang Hong.
1: Oh.
0: Ha? Ah, sige, palagda ko diya, partner.
1: Muna ang ngalan sa ilang barko nga
0: nag-operate.
1: Nag-duki-duki, nagpanuki-duki.
0: Ah, okay, okay.
1: Sulod sa Exclusive Economic Zone.
0: Okay, okay.
1: Nga, so, wala nila tuyo ah, nga sila mismo ang miangkon nga nakasulod na sila
0: sa ato ang
1: Exclusive Economic Zone. Sa, kuan, 200 ka milya diya sa West Philippines.
0: Wala nila laumi. Wala nila tuyo ah.
1: Wala tuyuan ilang naangkon. So sila na mismo.
0: Ha, sila na mismo ang kanang ni-claim.
1: Dili, ning angkon nga illegal ang ilang pagsulod.
0: Ah,
1: tungod po sa ilang gibasihan, kaning ilang itawag nga, kuan, Houting Xiao. Mamin niya ilang gibasihan.
0: Isa man ning Houting Xiao po.
1: Kuan, okay niya ang ilang kagalingong ngalan para sa Iroquois Reef o ang kinahabagatang bahin sa Recto Bank o Rin Bank.
0: Okay.
1: Mamin niya ilang basihanan. Unya ang kaninga kuan nasulod na di ay dito sa
0: ato sa Exclusive Economic Zone.
1: So kana mo na nga kuan mo na kuan nga ilan na yung giangkon naka kuan la wala tuyo ah.
0: So pamatiyo na to kun say kanana gani magusay diri pa ni sa Subano sa laon man ni.
1: So kaninga kuan duna na gi sila kuan kalapasan tungod pod kay doon na sila yung lain-lain gibasihan. Tungod kay wapo nila girespeto ang UNCLOSE, katong United Nations Convention Law of the Sea, wala girespeto sa China, mo ni nahitabo.
0: So muna siya, partner. Muna siya. Sa laing bahin, mahagbong ragyapo na sa kananang wala gani kaya mo'y kananaang kuan pagsalig, wala kaya mo'y kananaang pagrespeto, ha? Sa maong kanang gitawag na itong UNCLOSE. Oh. Tungod sa ana, oh, masulti yun na ito nga ana ba? Tungod sa ana, nilusuwa na lang kakabalo, nga di ay nasulod na ka. Nga naman, ang imong ginuntan, ang katong giingon, katong pagduki-duki, nga mao itong ilang tuyoon. Ang problema karon ni angkon sila nga nakasulod sila illegal sila ang problema karon kun dito sa ilha mismong pagkuan pag sani katong ilahang siyempre ilaha man ang kananaang kuan katong dokumento nila ilaman tong isulat
1: mo ilang tima ilhan
0: oh ibutang man gito nila sa kananaang ilang papel unya dito sila nila gisulod sa ato nasulod na nila sa to pa siguro pwede po tamo ingon na pwede man to

0: Inos pare ba anang kante para ba anang magsurbitag kante ba? Mm. Ha nga kanang sa kante kan eh tanawan ninyo ha tanawan lang ninyo basi makaingon mo nga kanang nao topic ta. Ato lang ning kanang ang basihan. Kumpara lang na to. Kanang na ang magkuanta magsurbita labi na magdelineate no sa ancestral domain. Kato mga tituladong yuta iya imo gyud nang ididak kay dili naman na siya pwede. So di anak pud nga bahin kaning niyang nahitabo karon basin muingon pud sila nga katong naagi ana to nasulod na mata sa kana exclusive kana mixon sa Pilipinas ididak lang pud nato to ha basin ingon ana pero long story na eh. Okay kaning ni amagud issue sa kana na West Philippines hantod ka ako gidak-an ana ko ni gidak-an gyud na ko ning kuan kaning niyang awa pagay siguro nga basin musangko pa na dito sa mga apuhan ako unsa ka mga apo nako kaning West Philippines eh. Main magampo ta nga inaot unta nga ang masunod sa kanang nang ato ang mga sumusunod nga kanang naang ko anak kanang naang konkreto na o klaro na gyud nga kanang nang wala na bay moingon ako na moingon pud ang Pilipinas ako ni moingon pud dito nga sa katumasun ako amo na adto naimo na lang amo
1: kani mga good partner kini nga area nga giilogan wala gi kuan wala gi kanang gitugutan ana nga bisan si kinsa nga mga makaangkon nahulog na siya nga kumon pero ang naa duol sa kuan 200 ka milya ang Pilipinas nga moy gitugutan nga moy
0: managiya
1: dili managiya moy mutikad
0: moy
1: magdumala moy mo exploitar unsay sulod di ana moy mo manage mo nay gibasihan base sa unclose balaod.
0: So supposed to be managlahi manggod ang interpretation ani niya nga ato ang mga leaders na to ba. So mo ganito nga mo ingunta supposed to be sila manggod karon ang ato ang timuner sila ang kananang mga kuan ato mga tighashas ug tighapsay sa akat sa ato ang mga balaod nun, no. So inaot unta mo na atong ginaingon nga kana mamaklaro na kay lain sila sa ako arapon nga kana na opinion na lahi-lahi sila interpretation pero kabalo ta kana na ang ilang ginadiskusan para sa ato so mo na maning kamot gyud ang kana na ato ang gobyerno ug ang support sa katawhan nga hinaot nga kana na ang mapadong gyud na sa kana na makagunit na gyud tag tinuod ug real nga kana na ang ato na gyud kasi pagkakaron manggod ang atong gigunitan karon arbitral o kana na unclose ug kanini economic so very clear na sa ato ang balaod nga dili pud ta pwede mulapas diha ginasulti diha nya dito pud pag mukawas na diha sa ato ang milya mupagawas pud ay no kanang na ang statement ang kanang na ang atong kasikbit nga so amo na wa imo pangilabot diha ang ato atong Pinoy man balo ra pud taon sa pat normal na siguro na kay dili mangkod pwede ta makig-away no ang ato adiha is ang atong gibantayan asa taman ang kananaang gisulti sa balaod diha punta taman kay ug ato yon ang tumpangan na sila magkatawa magina sila kay mingo man na sa aso sula ra mo sa mukoko naunaan ninyo 20 ka tao sa ka barko 20 usa ka barko 20 ka buok mo nagtabang samantala kami 20 ka buok tagsag yun mi saan mo gina so mga galaw ang ginay igong panahon ha balik-balik ta sunod nga Domingo sa maong sama sa ato ang oras nga naandan no ang ato ang tulumanon ako tribo kauban ng Commission Mindanao Tribal Inspiration daghang salamat sa inyong pagpaminaw I hope nga kini makahatag dugang nga kausaban ug pamalandong ilabi na sa pagpapsay diha sulod sa atong ancestral domain ay base na kaingon mo nga nagisgot tag West Philippines niya way labot ang mga tribo maklaim ganitag apil ang dagat. So mga gala, dagan salamat sa inyong pagpaminaw sa Buanga Peninsula.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: I'm number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas tres.
4: Umano ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal na awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
5: 6.3. This song is brought to you by Downy. Downy rock the rub. Bango bango.
6: Yo man. Yo. Open up man.
7: What do you want, man?
6: My girl just caught me.
7: You made her catch you?
6: I don't know how I let this happen.
7: But who?
6: The girl next door, you know? I don't know what to do.
7: Said it wasn't you.
6: Oh.

0: Mga kaagri, kahibalo ba mo nga kung usa ka klase ra sa gulay ang perme natong itanom, maumaw ang atong yuta? Tungod ni ini, dali tapdan og peste og magniwang ang atong pananom. Sulayi ang crop rotation. Human sa okra o ampalaya, pwede sa mais o root crop sama sa kamote. Nganuman, mas mutambok ang yuta, muubos ang sakit sa tanom, ug mas daghan ang ani.
1: Para sa dugang pang-impormasyon, bisitaha ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o Facebook page ATI in Zamboanga Peninsula.

0: Oras, alas 7.
1: Rock, rock, radio, rock, rock, ping, ping.

0: naman.
1: 2 Corinto Kapitulo 10 Versikulo 5. Ginalumpag na mo ang mga pangatarungan o ang tanang mapatas o babag na nag-alibatok sa kahibalo sa Dios. O ginabihag na mo ang tanang panghunahuna aron kini magmasinugtanon kang Kristo. Mga higala o mga suki na mong tigpaminaw. O sa tanan nga nagasubaybay sa atong live. Kumusta og maayong gabi ka ninyong tanan? Welcome sa atong programang Dapig sa Kamatuoran. Ngayon yung mabati, matag adlaw Domingo. Alas 7 magsugod hangtod alas 8 midya sa gabi. Nagyapon, mabati kita ninyo. Bisan pa sa nag-unang sibianin his pagadian. Number 1 og pinakakusog. Walay lain kundi ang Radyo Bagting. Nagyapon, mabati kita. Bisan pa sa DXC 106.3 BLFM. Nagyapon, mapadayonon ang atong simulcast. Bisan pa sa DXBZEM 756 kHz sa dial sa inyong mga radyo. Nagyapon, kini ubos ng alagad nga walay puas sa pagsuporta kaninyo. Kini inyong ubos ng alagad, Brother Michael Tamayo, gikan sa Iglesia sa Tabina. Ako mga kauban.
2: Brother Vincent Palisbo, gikan sa Iglesia sa Tabina.
3: Brother Elmer Narok, gikan sa Iglesia sa Lapuyan.
1: O kumusta? Bisan pa sa atong mga suking tigpaminaw, na ako'y nadunggan, Bro Mer. Bro Vince nga, murag wing band siguro to? Na nag-background o kan ba? Radyo Bagting. Ya kaya di rin mong tanaka-program, so lipay ito ba? Mayroon kayong unta o matag gabi, eh, maka-tune in sab sila, no? Maka-tune in ba na sila sa mga na-area nga, na-ay signal, or makadungog sila sa atong program, no? Amen. Kay basin o nagbiyahe ito, ya matunong og area mga office signal, di pala kadungog. Sa kumustan lang ha, sa mga sagyapon sa mga driver, tanang mga driver, bus driver, bao-bao driver, mga wingban driver, sa mga nagbiyahe lagyo, nga walaing mapatukar. Bawa sa radyo na papaminog ipimba. Kaya kining istasyon na, inig ka humana to ane. Na naman po ikan na ang mga music, no? Sa salamat, kumusta ninyong tanang mga nagasubaybay? Bisan pa sa mga bukid-bukid nga dapit, mga hilit-hilit nga dapit, mga kabaybayunang dapit, mga mananagat, mga mag-uuma. Ang gabi kanyong tanan diha. Salamat sa inyong walay puas nga pagsubaybay. Sa gihapon, kini inyong hinigugmang mga kaigsuunan, malipay sab sa mga pagpaambit sa mga kamatuoran. Na natago sab sa balaang kasulatan. Okay, sabi mapulaan sa pagsulti mga igsuon. Kay kini atong pagsulti, di ba man ta magsulti sa ato ang mga kaugalingon nga tinguha. Kay og amarang tinguha mga suking tigpaminaw, adi gyud ni magsulti kay gasto gud ta no. Sabi na ning panahon na Bro Mer, mahal-mahal man krudo, gasolina. Og tawhanon pa ni atong pag-alagad, wa pay Ginoo nga nagdasig og naghatag tinguha. Back out oi. Ano ba? Pero kay pinaagi man sa Ginoo gyapon kabubuton, wa tay lang mahimo sa pagsunod sa Ginoo. Kumusta na lang ha sa mga suki natong tigpaminaw, san pa ni Brother Roldan Kagas. Roldan, maayong gabi eh, og akong nadungog nga muli ay ka. Ini nga bulana. Akong ba ako masayop? Maayong gabi, Roldan, uban sa imong kapika susab, Sister Kisilan Kagas. Maayong gabi kayong tananan diha og maayong pagbiyahe, no? Ikan sa London, paingon usab dire sa atong nasud sa Pilipinas. Maayong gabi ini mo diha. Sa gihapon sa tabi na ako nga Makarmen diha, Papa Daniel Kagas. Ako sa gihapon ako ang hinigugma, ako ang asawa si Sister Jai Jai Kagas Tamayo. Na usab karon sa mabuhay. Maayong gabi kanyong tanan diha og sa mga kaigsuonan diha sa tabi na akong ihatag ni Moronti Utior Province. Pagtimbay sa mga kaigsuonan nato diha sa tabi na. Sa gihapon duha ko mga pagpahibalo. Sa mga ipabalon to Bro Mer ang bisan pa sa atong igsoon nga may pahulay na no. Sa gihapon bisan pa sa mama ni Brad Ace Magsayo gikan mama
3: no inahan
1: yeah. Inahan ni Brother Ace Magsayo nag pitugo migikan ganihang alas 12 sa udto. Katong mga kaila mga Magsayo pamilya, mga related nila sa ila ang mga pamilya. Ay balo lang ni kagani alas 12 na sa udto migikan ang mama ni Brother Ace. So sa gihapon, so, di pa kay nanto complete ang kinini ang Binyo or Ilabang Balay or sa Tiguman. Basta nga ito lang nakuha ang informasyon na ag-use sila sa Limbayan. Pitogo Limbayan. Barangay Tubo-tubo Limbayan. Purok Tubo-tubo. Amen. Amen, amen. Then ikaduha sa mga pagpahibalo sa mga Dumasapal family. No? May brother Heron Dumasapal sa Iglesia sa Sidalman. Migikan na usab. Kung wa ko masayop, murag alas gahapon. Gahapon, sa alas 3 sa kadlawon ba to? Or sa udto? Okay na to, makuha ng informasyon. Naagyapon siya sa Sidalman sa Ilarang Balay, Gihaya. Layo na lang sa mga taga-Norte, mga nagasubaybay. Wala po kapiho kisay makauban aning panawa basta kay unyang kadlawon mugikan ko diri sa Pagadian. Kadlawon din maabotag buntag diha. Kay mamatputa sa mga eksyon diha sa Norte tugot sa Ginoo. Tamao sa kato, Robin ako sa ihatag nimo ang higayon alang sa Iglesia sa mga pagtimbaya.
2: Amen. Salamat sa Ginoo. Mayong gabi kanatong tanan. Nating higala og mga hinigugmang igsuon ganay gyud sa kanunay naka subaybay programa sa dapig sa kamaturan dapig kanyon tanan salamat nya bisan pa sa nining kagabion brother Mike brother Mer ayon ang programa no ning dapig sa kamaturan salamat brother Mike brother Mer no dugang timbaya nabihanay gyud sa atong kagikanan nya lokalidad brother Mike no mga magulang nato dito sa pagtuo sila brother Fortunato Bantay sila brother Luloy Bantay brother Edgardo Kabornay so nato sila brother Judy Saligan no og diha sa kapisan to mga igsoon diha sila brother Ismael Monterula lan sister Jenny Carator lan brother Efrain Carator lan Ezekiel Senior Mamintas labihan na gyud sa tultulan brother Mike brother Martial Mata no silang brother Pedro Culiamar kumusta na kato iyahang anak na lubog na ba kato kailangan ni brother Pedro dito sa Kapalong Davao
3: ayun ilang brother David paipa
2: dayon sa Nyorkita silang brother Tata Anggot dayon silang brother Kadong Anggot no sa Nyorkita mga Dinggal family sa pagtuo diha sa poblasyon brother Mike atong mga igsuon diha silang brother Cornelio Babira bansihang pamilya silang brother brother Ryan Rabusa igsuon to diha si brother Ryan maayo Emmanuel bro no labihan ni gyud si brother Buboy Giting no Marcos Giting kauban ato ginan sa pano sa Bayog salamat sa Ginoo ug sa mga Dinggal family brother Luloy oh uban siyang amahan ni brother Rafi Dinggal si Luloy Dinggal Kagas family Daniel Kagas og si mama ni mo bro amen no og sa Concepcion ato mga igsoon sila sister Bibi Ausiho lam brother Ide Chabis no Sanders Ausiho og si brother Narciso Angkot no diha sa dunya sila brother Enrique Intong usab lan sister Lydia Dumao sa manikaan. Kasikit na to sa lokalidad, Brother Mike, atong mga igsoon diha sa Pitogo, Brother Adino Bidal, nan silang Sister Nina Kubol, lang Brother Dudong Kubol, Jeannie Poligrates, o Brand Van Poligrates, lang Brother Silso Barbon, no? Igsoon, lang Brother Jusil Banwag, o si Elisio Paraiso. Mga na to diha, kumusta mo? No? Diha mo to kwanto mama ni Brother is, siguro daar sa ilahang panimalay, karon, no? Huwag ibang samar, makaservisyo pa siguro ang mga kaigsuonan. O sa Dimataling, no, matong mga igsuon sila si Brother Titing Salusod. O silang Brother Tata Aranhui, ay Tata Balasi, silang Gary Aranhui Susab. Brother Turning Villahermosa, at Sister Mirasol Aranhui. O sa atong mga kauban na to, atong kauban usab na to, diha sa Beats, lang Sister Sabit Daes, Brother Mike, silang Brother Alan diha Bataluna. Silang Sister Jane Bataluna. O sa mga igsoon na to diya, silang Brother Rapi Dinggal. Nadia, silang Charlene Balasi. O silang Brother Tata
3: Arcelia.
2: No? O iyang anak po, si Bimbim Arcelia. O sa Bisayas usab, no? Mga kaigsoonan na to diha. Mga diha, labihan ni Gidia sa Sikihor. Ato mga igsoon diha, silang Brother Vicente Gapol. Kanunay ginis siya nagsubaybay. Labihan ni Gid si Brother F. Ibrahim Kadilinya. Siyahang kanang si Elizabeth Kadilinya, ya. Asawa bro, igagaw.
3: Elizabeth.
2: Oh, Elizabeth.
3: Ah, dili. Kanang
2: parente igagaw ba? Oh. Mm. Dayon mga igsoon pag ginato diha atong mga Yangko family, no? Labihan ni gud to si Jennifer Yangko. No, nagpaminaw ni ana sa San Jose Negros, brother.
3: San Jose.
2: No? San Jose, oh, nagpaminaw na si Dency Bradnick. Piras, Puras. Nga naa sa Dumalinaw kani at
3: Piras.
2: Oh, Piras. Naa sa Dumalinaw, pero karon naa siya sa Negros, no? Salamat sa Ginoo kay nagpadayon. Igagaw na ay kaila siya ni brother Jambert Pod. Malam. Oh, Dumalinaw na siya. Dayon. Atong mga igsoon diha sa Cebu, atong mga igsoon diha, mga batanon, silang brother, silang brother, sigin sa itong mga batanon, silang si anak ni brother,
3: Lorito.
2: Oh, Lorito.
3: Biton.
2: No, Lorito Biton, no? Silang Unito Yan-Yan, silang sister Kate Lantaka, silang Mira Albarico, no? Silang Alan Flores. Oh, meron. Ngayon, silang... Mm, silang Edin, Edin Daes og silang Sister Dina Daes usab tangan. Og sa mga magulang nila diha silang Brother Gregorio Amba. Og si Brad Juni Duhay Lungsod, Will Baluyos, si Brad Romeo, nga Rica Badura, no? Rica Borda. Oh, na diha sa Argao, no? Salamat sa Ginoo. Oh, dayon diha sa Bohol usab, no? Sa Sierra Bulyones. Oh.
3: Brother Bulyones.
2: Sierra Bulyones. No, Brother Hermi Hinson, Sister Lilang Hinson, si Sister Cora Campos, Brother Joan Bertudaso, Sister Yodia Kiskatron, Brother Kinidi Durilag, Brother Aldri Bertudaso, si Brother Nilmar Hinson, Sister Lovely Hinson. No, sa Luzon, Brother Mike, no, kumusta itong mga iso na ito diha kaha, no? La Brother Rimart Babia, no? Bert Babia. Hadoon naman di ang National Young People, no? Oh, National Young People, mga igsoon niya sa pagtuo, labihan niya sa mga kabatanunan, mapariority mo na yung mga batanunan. No, karong Merkulis, no? Sugod. Merkulis nga to sa, oh, Merkulis nga to sa Sabado, no? Mayo 13, no? Nga to sa 16, alang sa mga muadto dito, no? Mayong pagbiyahe, ang ginagawa mag-auban diyayod. Kanatong tanan, no? Siyempre mo ato, bukuta di ay. Munang kanato, apil ta. Brother Mike, akong ibalik. Ibalik di akani mo.
1: Aragin, apil lagi ito, Robin. Apil na mo ta. Robert!
3: Amen, salamat sa Ginoo mga Igsoon. Dalaygon ang Ginoo. Dalaygon ang Ginoo mga kaigsoonan. May gabi is tanan. Now, o kumusta usab? Labi na diya sa lapuyan akong gigikanan. Ako ang minahal karon diya, mo inabilin sa balay. O kauban sa akong ugangan diya mga Igsoon. Grisel Minusa og Sister Nori. Ninawan Minusa og nilang Sister Shimi diha Minusa mo inabilin karon diha sa Tigumanan. Kumusta mo diha mga igsoon nilang Brother Jonas Rania. Oh nailhan sa ngalan nga Talo, Brother Talo Rania. Diha sa poblasyon, kumusta? Og bisan pa usab diha sa Kalambuyan nga dapit nilang Sister Virgie og ni Brother Tating. Kumusta mo diha mga igsoon? Bisan pa sa diha sa Sayog mga igsoon, mga Doron family. Kumusta mo diha mga igsoon? Bisan pa sa tanang mga kaigsoonan diha, mga Sibuyan family. Kumusta mo diha sa Barangay Sayog mga igsoon? Bisan pa diha sa Tiguha, Barangay Tiguha mga igsoon, mga Antigal family mga igsoon, nilang Sister Rosita diha, Antigal. Aban sa mga Antigal family mga igsoon, bisan pa ni Sister Filomena og ni Brother Bating Sungo. Og ni Brother Dennis Olino, Sister Olino diha sa Barangay Tiguha mga igsoon. Og diha pun sa Barangay Tininghalang, Sister Joy Antigal og ni Brother Rex Antigal. Kumusta mo diha tanan mga kaigsoonan? Og ako pong pamilya diha sa Barangay Pungapong San Pablo. Nilang Sister Merlin Tarok, kauban nilang Sister Emma Tarok, Brian Tarok diha mga Tarok family. Ako mga manghod mga igsoon og ni Sister Tarok anaa sa Poblasyon San Pablo. Kumusta mo diha mga igsoon? Kauban nilang Brother Juanito Maitom o nilang Brother Linoy Dimasuhid, nilang Jimwell Salusod, Frankie Sabayton o nilang Pabinido, Brother Rosito Castanias, mga Medico family, mga Tixon family, mga Salusiran family diha sa San Pablo mga kaigsoonan. Tara na lang mga kaigsoonan diha San Pablo. Kumusta mo diha mga igsoon? O mayon mo usab ako ang igsoon usab diha sa Batangas. Diya sa Luzon, mga igsoon, Brother Elisio Tarok Jr. O sa kong uyuan diya sa sa Bangka City, Ramil Binano mga igsoon og sa amo apong pamilya usab diha sa kaparentihan, Gornis family diha sa Sultan Kunarat, nilang brother Bernabe Pod, Kihardo diha sa Lake Cebu mga igsoon. Kumusta mong tanan mga kaigsoonan? O katura Brad Michael.
1: Amen. Daghang mga kaigsoonan to bro, meron nga subaybay no.
3: Daghang. Ubay-ubay yun.
1: Ubay-ubay na yun ang itong mga kaigsoonan. Sa Gyapon, madto ko sa mga nagasubaybay usab din napit sa sabi na bro. Tinanggalan nyo silang masulti kay kaming apidog diso ni Adto yun ako dito. Nga nagasubaybay sila. Inipod si Ingalia kay giadto ta dito nga ang mga wala na daw madunggi ngalan. Wala na po'y bago nga naminaw daw sila unya. Matod pamurag banang jay-jay man siguro nina. Sari kay Hisgot man kuno dito. Ang mga kagas family god. Ato ning makuan na napuno nga sa ato ang mga pagtimbaya. Ni Uncle Boy Daguman at Edita Daguman. Bisan pa ni Eusebio Saligan, ni Liling Saligan. Ni Vincent Daguman. Ni Ate Rinilin Kapidiha. Ni Ate Paz Balod. Ni Uncle Nicanor Balod. Ni Cyril Balod. Ni Uncle Diding Ingalia o ni Ate Milit Ingalia. Ni Elizabeth Dison. Isi Sabilo Dison. Di sa barangay Kapisan nga nagasubaybay usab sa atong programa. Sa si Marciano Takdel. Sa barangay Tultulan, si Anisito Saison. Ato yung gilista bro, meron kayo malimot mo kuta.
3: May nangilista yun.
1: Sa barangay Bayabayan, nagsubaybay usab ni si Lita Subing-Subing o si Narciso Subing-Subing. Sa Mitsalip ni Pumusino Pamili o sa mga Karyon Pamili o sa mga Junji, Kanyete Pamili. Iban pag yun, nariya si Brother Kibra, Salbad, Kibra.
3: Opre.
1: Opre. Then, kapang anak ni Brother Salvador? Aplido, Kibra, anak ni Brother Salvador diha. Kuan, sa Mitsalip. Diha sa Church in Mako, Franz Bantog, Buni Manggubat, Marino Makas. Church in Sikihor. Ibadrinan Anseng, ako lang ning hisgutan ning uban aning masulti eh. Masulti ni mo bro, Vince. Malting Kalunsag, Jeannie Suwan, tingko sa kanyang Brad Carlito Suwan, diri sa Mutya. Humana nino, si Vincent, ni Brad Vincent, o Vicente. Gapol, no? Ni Rosa Gapol, yaman ning asawa. Ibis Sumagang, Ruel Flores, sabi ni, kuyawan ni ngalan Jesus Laranjo. Mayroon pa po kayo spelling sa ngalan ni Ginoong Jesus. William Gapol, amen. Sa mga bagong nakadangat ni bro. Mario Duhay Lungsod, Emilio Siranya, Ilin Paglinawan, Unik Sumagang, Rebecca Sumagang, Charlita Maningo, Irvin Paglinawan, Jimayma G. Purol, sabi ni, Jared T. Gapol usan Iglesi or Glaze Angel Bravo Irvin Ray Tig Irvin Ray Elia Bravo okay Church in Mayag bro Boy Dilo Santos bro Rolando Badiang bro Pipi Pandak bro Joel Ragas ni bro Jill Batoy Alex Cabrillo Senior og Junior mayong gabi nyo di atanan sa Mahayag Margie Cabrillos Gypti Cabrillos sa Church in Coronadal Eljon Ricamura Lisel Rocamura bro Danilo Tanding bro Dominador Orlasan Senior bro Joel Kabang bro Jason Kahanza anak Kahanza Rickson J. Piadupo, IB Piadupo. So, man lang kadto ha. Ang amo pipila lang ang matimbaya. Tungod kay daghan man kaya atong mga kaigsoonan god nga atong itilimbaya. Lahi sab ang atong mga suking tigpaminaw nga atong matimbaya sab.
3: Amen.
1: Aron silang pagsubaybay. Makabatong sab sila kalipay pinagi sa pagtimbaya lang bro.
3: Amen.
1: Gapon dili pa mi maadto sa tuwang tapiko sab nga labing importante. Ani sul na ini adto nato tagawas bro mir ningon siya sakto biapon. Ay nakasubaybay sila ang atong topic tanto. Kaya muna ko niya nga. Kami gina ito kay among topic, maman. Kuan, ena siya matud pa nga nakasilingan wa iya mo. Wa gani iya mo ay kwarta, wa ikapalit o sa ilang kinanglanon. Iya mong pagpautangon. Samot nagkakuan to. Ang patantuhan sa mo't nagyong kalunod ang ilang panginabuhi. Pag-iit! Salamat, maglaumta nga doon nagyong natabangan itong programa, Bro Mer, katong mga nagasubaybay.
3: Amen.
1: Sarili pa tayo, Bro Mer, sa gihapon, akong ihatagin mo ang mga pag-ampo.
3: Amen. Lord Jesus, Ginoong Jesus, kaw gina mong daigon ka nun ay Ginoo. Salamat kayo nining takna sa gabi on.
1: Amen.
3: Maguhan lang sa kami kanin mo Ginoo. Naroon nga ikaw mo'y mag-auban ka na mo, bisan sa mo ang pagsulti. May tungod sa mga kamatuoran, kalamutan sa imong pulong o Ginoong Jesus. Ikaw gina mo saligan na inaim Ginoong Jesus. Imo kining trabaho mo sa ikaw usab mo'y amo ang pialan, kugyanan, bisan pa sa mo ang pagpanulti. Makatagwo usab sa panginahanglan sa naminaw ang Ginoong Jesus. Masa nining gagabion among isalig pag-usab kining maong program na kanimo Ginoo. O usab ang imong dugo among kinahanglan.
1: Amen.
3: Usab lig sa matag usab kanamo. Ikaw na sayon sa mo ang mga kakulangon usab o mga lapses na mo na kanimo Ginoo. Masa ang imong dugo mo ay magasulbad, magatabon o aron nga imong dihog Ginoong Jesus maogi ma tagbo sa panginahanglan sa nang nagpatalingho o Ginoo.
1: Amen.
3: Tanan Ginoo among isalig o itugyan namo pinagi sa mga lan.
1: Amen.
3: Amen Ginoong Jesus.
1: So mo adto na kami mga suking tigpaminaw bisan pa sa atong tapiko nga duna nay kalambigitan sa inadlaw-adlaw nga kinanglan ba. So among i-continue ang mga pipila ka igdulugang ika sumpay sa atong tapiko may tungod ining pagpatanto nga among gisugdan atong Medyo Domingo Romero.
3: Tinon.
1: Oh. Kay kining pagpatanto og malabian murag makawala na sa bio sa gugma sa isig kaingon o makawala na busa Bro Mer akong ihatag nimo sa gyapon ang panahon.
3: Amen.
1: Mahitungod sa atong tapiko.
3: Amen. Salamat kay sa Ginoo mga igsoon. Dalagon kay ang Ginoo mga igsoon og alang sa tanang mga nagpatalinghog karon nga medyo maligsa ining ato ang hilisgutanan og sa mga igsoon ba pasensya mo mga igsoon hud kay mao man ni kamatuoran gina sa Biblia ang ato ang tuyo para ang kamatuoran Brad Michael maugi ato ang masulti ba kay ang Biblia go dili manggo kay usara ka side sa kamatuoran ang Biblia dili kay usara ka side sa kamatuoran kun dili daghang kamatuoran sa balaang kasulatan gani ang amen amen ato nang iapil ro no taon. Kay ang Biblia man gud daghang kamatuoran sa Biblia mao ba ginang si Pablo nagtugon gyud kang Timoteo sa 2 Timoteo atong tan-awon mga igsoon.
2: Amen.
3: Wa bata malimot sa verse Brad Vincent.
2: Mm.
3: Sa okay atong tan-awon ang Timoteo. 2 Timoteo 2:15 daw.
2: 2 Timoteo 2:15.
3: Amen.
2: Paning kamuti mao ne?
3: Kana.
2: Paning kamuti pag-ayo ang pagpakita sa imong kaugalingon.
3: Amen.
2: Sa tubangan sa Dios,
3: ingon
2: nga iyang nahimutan.
3: Mm.
2: Usak ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw nga sa hustong paagi.
3: Hustong paagi.
2: Magapanudlo sa pulong sa kamatuoran.
3: Amen. Sa bugna version, kung naay bugna version diha,
2: ingon
3: diha nga kinahanglan ang usa ka mag-alagad kinahanglan makamaong mo bahin-bahin.
2: Amen.
3: Sa mga pulong sa kamatuoran. Itong sulayan nagbasa, Brad.
2: 2:15.
3: O bugna version.
2: Nag-ingon.
3: Hmm?
2: Nga, magkugi ka.
3: Kana?
2: Sa pagpakita sa imong kaugalingong.
3: Dayon.
2: Nga nahamutan sa Dios.
3: Hmm.
2: Usa ka magbuhat.
3: Magbuhat.
2: Nga walay iga kaulaw.
3: Walay iga kaulaw.
2: Mahibalo nga mubahin-bahin sa pulong sa kamatuoran.
3: Amen. Magkahibalong mubahin-bahin sa mga pulong sa kamatuoran. Sa ato nang ingon, nga kining Biblia, antibuok Biblia mga igsoon.
2: Mm.
3: Puro na mga kamatuoran diha, pero nagkalaing mga kamatuoran.
1: Kaya
3: na yung mga kamatuoran nga milabay na nga dili na applicable sa atong panahon karon, naapoy mga kamatuoran nga maoy haom ug applicable sa atong panahon karon. Musa si Pablo nagtugon daan ni Timoteo sa kabataon niyang katabang alang sa pag-alagad, sa pagwalis sa balita. Kitambagan gyud niya nga kinahanglan nga ang magbubuhat mahibalo pong mabahin-bahin sa mga pulong sa kamatuoran.
2: Amen.
3: Sa ato ning ipasiun na, tungod kay kini mo atong gihisgutan karon, praktikal man istong palibot. Praktikal ni mga kaigsuunan ko tungod kay nahimo man guning negosyo na karon.
2: Tinuod.
3: Dili na siya makapahulam na ka sa imuhang kwarta, kay kwarta man gini atong gihisgutan kay interest man ni or tanto. O diyan dili na man ka tungod lagi kay nahimo namang negosyo.
2: Negosyo na.
3: Dili na ka pwede mo gamit kung wala i-interes.
2: Mm.
3: Lagi tubo.
1: Di po magpahulam, Bro Mer.
3: Excuse me din. Mao man ay naas Biblia.
2: Di po magpahulam uway tubo.
3: Oh. Mao na nga, kining atong kisigutan karon daghang mga tandog ani mga igsoon. Gani katuo ko nunay mga igsoon sa pagto matandog ani pero Sige lang kay kani ka matuoran man ni mga igsuon. Og nila palagi kaning tambal kun imuhang itambal sa imuhang samad baka. Hapdo sakit pero makaayo. Kun imuhang ipadapat. Mo na mga igsuon, atong miagi na isgutan man tong mahitungod aning tanto. Sa English na gitawag og interest. Linwood interest. Hulam nga nunay tubo. Mo na sa atong yano nga pagasulti, tanto, patanto. So, abang hubad po sa English, gitawag na siya usury. Nangmot pa sa tubo sa gihulaman. Gani ako pag ginigitan ako sa uban pang mga, gani ba, namang ko yung mga dictionaries, kalibutan, Brad Michael. Nga akong gitanaw sa ubang mga hubad sa Cebuano, Tagal, English Cebuano version nga kanang dictionary. Gingon dito nga, kanindi ay pagpatanto, gingon dito ang illegal action. Illegal action or practice to lend money with interest. So, illegal action din siya. Sobang hubad na. Pero kita kay dili man ni ato a dictionary atong hisgutan re. Pero ato lang kita na ba? Kung dili, Biblia gini atong hisgutan mga igsoon.
2: Amen.
3: Sa prinsipyo gud sa katawhan sa Ginoo, murag ma-recap na to ni siya sa balaod gud sa Israel, prohibited gid nila. Gidili gid nila nga maghimo og loans on interest to needy fellow Israelites. So ang concern sa Old Testament, kani man kung kabos ng mga tao? Kani bang kabos ng mga tao, Bert Michael o Bert Vincent? Mao man ay concern. Muna nga, tungod kay kabos man, so dili sila patantuhon. Dili sila pahulamon na doon ay patubo. At kung i-review basa ang Exodus 22:25. Kung saan Ginoo concern sa mga kabos.
2: Kung ikaw magapahulam og salapi,
3: oh,
2: sa bisan kinsa sa akong katawhan,
3: oh, dayon,
2: nga kabos.
3: Nga kabos, kabos ang concern diha, dayon.
2: Nga ana uban kanimo,
3: mm,
2: dili ka makigsama sa magpapautang,
3: oh, dayon,
2: kaniya, ni magapaulos ka kaniya tungod sa tubo.
3: Tungod sa tubo. Musa ang concern sa Ginoo, kini din Ginoo mga igsoon, concern kay sa mga kabos nga katawhan ba? So dili dai so, pasabot Fred Michael nga o katawhan ka sa Ginoo, dato ka. Nagyo yung mga kabos po ng mga katawhan sa Ginoo. Pero, ang giingon dito nga, tungod kay ang Ginoo, concern man sa mga kabos ng mga katawhan niya, kinahanglan nga, ikaw nga igsuon sa maong kabos nga katawhan po sa Ginoo, kumuhulam siya, dili ka magkasama sa magpungutang. So, doon na gin siya kalainan di ay.
1: Duna.
3: Ang imo pag kinabuhi, ingon nga tao ka sa Ginoo, doon na yung kalainan. Kaya giingon man diha nga, dili ka makigsama sa magpapautang. Kaya kanang magpapautang, naman gina-interest ilang kwarta.
1: Kanang Romer, kanang imong explain, clarification lang, apil ang bangko, co-op, uban pa na kaman agla, no?
3: Dili ka makigsama.
1: Dili makigsama.
3: Dili ka magpareha nila. Kaya kanang sila, natural, o bangko ka, naman gina-interest. Or labing ubos siguro karon kung naibawaan, mga 3%.
1: Kanang mo naman negosyo.
3: Or 5%, okay. Negosyo mo gina siya. Pero ang gingon dari, katawhan man ta sa Ginoo, dili ka makigsama sa magpapautang. Concern ni sa kabos nga igsuon. Kung dili, magpahulam ka nga kanang una lay tubo. Maunay balaod yun sa katawhan sa Israel mga igsuon. Usbi daw basa na to sa referensya Levitico 25:35 mga igsuon. Taman sa 37.
2: Levitico
3: 25.
2: Na yun.
3: 35.
2: Nag-ingon. Og kung ang imong igsuon, mahimong kabos.
3: Mahimong kabos.
2: Og mudangup siya kanimo,
3: yes,
2: nang tabangan mo siya.
3: Tabangan.
2: Magapuyo siya uban kanimo, ingon sa usa ka lumalangyaw ug dumuloong.
3: O, sa to pa, kung doon ay kabos nga igsuon, parehan nila nga mga isika hodyo ra, umudangop niya tabangan yun. Dahil papuyon siya nimo, ingon nga usa ka langyaw ug dumuloong. Dahil yun, 36.
2: Dili ka magdawat og tubo.
3: Ligid padawat og tubo.
2: Gikan kaniya.
3: Bisan
2: dugang.
3: Dayon.
2: Kung dili hinoon, mahadlok ka sa imong Dios.
3: Kana.
2: Aron ang imong igsuon, magapuyo uban kanimo.
3: 30 city.
2: Dili ka maghatag kaniya sa imong salapi tungod sa tubo.
3: Kana. Dayon.
2: Ni maghatag ka kaniya sa imong kalanon tungod sa iyang idugang.
3: Kana. Sa dili gid pwede. So prohibited gid siya mga igsuon. Malaod ginidaan pa sa Old Testament sa katawhan sa Ginoo nga dili gid pwede.
1: Kana
3: lay tubo.
1: Bromer, katong punto bromer bang gigingon ba nga di ka mag pahulam tungod atong punto katong tubo.
3: Tungod sa tubo.
1: Makapawala lagi na sa gugma no?
3: Oh.
1: Karang naa?
2: Kani bro, sa version bro. Sa Levitico 25:35.
3: Kana daw version.
2: Kung napubri ang inyong isig ka Israelinhon
3: kung napobre
2: ug dili na siya makahimo sa pagsuporta sa iyang kaugalingon
3: dayon
2: tabangin ninyo siya sama sa pagtabang ninyo sa mga langyaw nga permanente
3: kana
2: nga nagpuyo uban kaninyo o temporaryo lang aron makapadayon siya pagpuyo uban kaninyo padayon. Pahulaman ninyo siya kwarta o ayaw patubui.
3: Ayaw patubui, klaro
2: og kayo. O baligyain ninyo siya pagkaon o ayaw paginansyahe.
3: Kaptinon.
2: Aron makapadayon siya pagpuyo uban kaninyo.
3: Oh, mao nay concern yun ang Ginoo sa mga needy ba, ng mga tao, mga dunay panginahanglan, na imong kabos. Masayin ana ang Ginoo mga ikson ka-concern sa mga kabos sa iyahang mga katawhan.
2: Amen.
3: Sa dili ni mo patubuan.
2: Tinoon.
3: O dili ni mo patantuhan. Dili kay, abti ka mo pahulam niya kwarta, kaya mong nahuna mo, iya mo nang tantuhan.
2: Malipay pa og kinsay mong hulam, no?
3: Oh, muna nga. Inana gid ang prinsipyo.
2: Kay muna man ay sagad ron karong panahon na, Brad.
3: Oh, karong panahon na. Karong panahon na ang nabatasan gud sa mga tao sa kalibutan, mao man gid na. Muna kita pod kay na side man tas kasulatan ato pod ning isulti para pod nga makabalo sila nga mao gid na ipatakaran si Ginoo.
1: Nagani uban Bro Umer kay na di ba kasagaran karon kasagaran sa magpahulam Bro Umer. Naamay ka nang gitawag na ito, mga permit, mga papel. Naaroy uban, bisag wala yan mo yung mga saktong papel, tungod lang sa katong gi-explain mo nga nagpahulam tungod atong tubo.
3: Tubo ba?
1: Bisag wala siya saktong papel, ah. Pahulam yun, niya sa balaw na ito, murag bawal mo na ito siya. Kaya man kay kuan, papel or kananaang tawag talag permit mo siya tawag na.
3: Dahil napag yun. Sa Deuteronomy 23, release na ibig. Release na itong miagi, pero ito karong gi-subli ba? 23, release na ibig.
2: 23:19
3: Di lang sa kwarta di ay.
2: Dili ka magpahulam nga may patubo. Apan sa imong igsoon, dili ka magpahulam nga may patubo. Aron magapanalangin kanimo si Jehova nga imong Dios.
3: Dayon.
2: Sa tanan nga buluhaton sa imong mga kamot.
3: Dayon.
2: Sa ibabaw sa yuta nga imong pag-adtuan sa pagpanag-iya nini. 23:19
3: na no. Ngayon dali, dili ka magpahulam nga may patubo sa imong igsoon, patubo sa salapi. Dilan dali kay kwarta ram, man. Bisan patubo sa makaon. Tubo sa makaon.
1: Pwede mo sabot, Bro Mer. Palmon, nakakaroon na, palitan mo, na, kuhan ka.
3: Isa ka sa akong
1: bugas. Isa ka sa akong bugas. Inigbalik na ko ni mo, duha na.
3: Duha na.
1: O, maraming mo na,
3: makaon
1: na.
3: Dahil bisan patubo sa bisan unsang butanga nga papahulaman nga may patubo. Dilan kay kwarta ra. Dilan kay...
2: Pagkaon po.
3: O, basta pagkaon nga ang kuan ba manghulam kag isa sako inigbalik ato ikaw nga naghulam muad na pag isa so mahimo na duha imong matag kay dala na matutubo so dili dai pwede dili lang kay kwarta ra pero naapod sila ibalaod sa una Bert Michael nga kung foreigner ang kwa pwede ra patubuan nila naana eh panay sa 20
2: kaning kuan sa 20 mahimo kamo magpahulam nga adunay tubo.
3: Na pwede ra dai sila magpahulam nga tubo pero
2: sa mga langyaw.
3: Sa mga langyaw ra dai.
2: Apan dili sa inyong isigar si Israelinhon.
3: Oh.
2: Himuon ninyo kini aron panalanginan kamo sa Ginoo nga inyong Dios sa tanan ninyong buhaton didto sa yuta nga inyong panagihan.
3: Ang balaod sa katawhan sa Ginoo kaniadto sa Israel sa mga Hudiyo. Ang ilang igsoon nga isigahod yon nila dili sila pwede makapahulam nga adunay tubo. Pero alang sa mga langyaw, sa English ana foreigner, alang sa mga foreigner na, pwede sila mo patubo. Nganong pwede man to, tungod kay ang langyaw manggod, dili man na sila tagadiha, di man permiti ang ilang pag-anha. So pwede sila mo patubo ato. Pero patubuan nila, ang interes ato, sa hulam mga kwarta sa mga foreigner, kung dumuloong, para gihapon sa kabos. At tanawagod ang Proverbs 28:8. Naday na, nga, concern ang Ginoo sa kabos yun permi. Pwede sila mo pahulam nga may tubo sa mga foreigner, sa mga langyaw, pero ang interes ato para po sa mga ihatag ra po sa kabus nga mga igsoon. 28:8 sa Proverbio.
2: 28:8 nagingon, kantong nagapadaghan sa iyang manggad.
3: Manggad, ayon.
2: Pinaagi sa tubo o gabot.
3: Naagi ko ang tubo niya. Nagapadaghan siya manggad.
2: Nagahipus nini alang kaniya nga may kaluoy sa kabos.
3: Para dito sa kabos. Nai-interest tong gihulaman sa mga foreigner, pero kato nga interest para na ito address sa mga kabos, para ihatag sa mga kabos. Grabe ka-concern ang Ginoo sa mga kabos. Pero sinilang pareha silang Hudiyo, Israelita, dili po hindi nga dunay pag patanto. Kung dili, para lang to sa mga foreigner, kaya mga foreigner, dili man na-pirmi sa ilang nasod, sa ilang yuta, langyaw raman to. Musa kinahanglan mo mo patubo sila. Pero ang katong tubo ato interes para ihatag po sa mga kamos. Mo inana mga iksoon. Tay, ang mahod niyo, ang ilahag yung stricto kay nga balaod, kanang ilahara sa mga Jewish people, dili sila pwede anang magpatanto. Gani, giisip na nila nga dili kapuyo sa tabernakulo ni Juba. Katong ipaambit yung matong miagi, Bert Michael, nga kinsabay magkapuyo sa tabernakulo ni Juba, Salmo 15:5. Dili sila magpatanto kay giisip nila nga dili sila kapuyo sa tabernakulo ni Juba kung naa sila ana. Dahil sa Ezekiel 18:5, giisip sa Ginoo nga matarong. Nagbuhat subay sa balaod ug matulid katong wala magpatanto. Atong basahon go 18:5 sa Ezekiel.
2: Ezekiel
3: 18:5. Giisip sila nga
2: apan kung ang tao matarong man, ang magabuhat ni anang subay sa balaod ug matulid.
3: Ang tao giisip nga matarong then subay sa balaod ug matulid katong iyang gibuhat. Unsa man tong buhata? Versikulo 8.
2: Versikulo 8. Siya nga wala makapahulam nga tinungtungan.
3: Busa atubangan sa Ginoo, katong wala magpahulam nga dunay tubo kung patanto. Motoy giisip sa Ginoong matarong. Dahil nagbuhat subay sa balaod o matulid.
2: Ni makadawat bisan unsa nga pinatubuan.
3: Kana, wala magdawat o pinatubuan. Busa sa Old Testament, kung ikaw Israelita ka rin, nagpatanto ka sa imong mga iksoon sa pagtuon sa kanang isig ka hodiyo ba? Dili matarong imong gibuhat. Musag ingon sa Ezekiel 18:5, nag-iisip sa Ginoong matarong o nagbuhat subay sa balaod o nagbuhat o matulid. Katong wala magdawat o tongtong sa gihulaman, kundi kanang tanto. Dahil sa versikulo 17, panayon.
2: 17, nga nagpalikay sa iyang kamot, gikan sa kabos, nga wala magdawat og tungtong ni tubo.
3: Kana
2: nga nagtuman sa akong mga tulumanon.
3: Oh, busa mo nay tulumanon. Kanang dili magpatanto, dili magpatubo, mo na gyoy tulumanon sa Ginoo. Mo nay katungdanan nilang mga Jewish people.
2: Continue, naglakaw sa akong kabalauran.
3: Mo nay naglakaw sa kabalauran.
2: Siya dili mamatay.
3: Dili gid mamatay.
2: Tungod sa kasalanan. Sayang amahan, siya sa pagkamatuod mabuhi.
3: Kana, busa sa balaod sa mga Hudyo, kanayto sa Old Testament, kung magpatanto ka dito, isipon kang dautan, isipon kang nakabuhat og dulumtanan ng mga butang. Unya kining pagpatanto mga igsoon sa panahon ni Nehemias, mura na ni Greek pa to ano, kinisigutan itong miagi. Panahon ni Nehemias na himong kumon atong panahon na ang pagpatanto. Pag lending og money nga dunay interest, nahimo na siyang kumon sa ilang panahon. Muna nga sa Nehemias 5 City, taman sa Jays.
2: Nehemias.
3: Si Nehemias gyud mismo mo'y nakiglantugi, nagbadlong anang maong buhata. Kay dili na matarong ato mga sa Ginoo. Nehemias 5 City, taman sa Jays.
2: Nehemias.
3: Nehemias 5 City, taman sa Jays.
2: 5
3: City, taman sa Jays.
2: Unya, nangutana ako sa akong kaugalingon.
3: Oh.
2: Og nakiglantugi sa mga harianon.
3: Na yon?
2: Og sa mga punuan. Og miingon kanila, kamu nagpatanto sa hilabihan sa salapi.
3: Pwede, klaruhan, nagpatanto yun.
2: Ang tagsa-tagsa sa iyang isoon.
3: Na yon?
2: Og ako naghimo og usa kadakong katiguman.
3: O, maghimo siya ng katiguman, kinaman siya katungod kay governor man siya.
2: Batok kanila,
3: na yon?
2: Panayon, utso?
3: Panayon sa utso.
2: Og ako miingon kanila, kami sumala sa among nahimo, nagluwas sa among mga kaigsuunan.
3: Kana?
2: Nga mga Hudyo.
3: Nga
2: gipamaligya ngadto sa mga nasud.
3: Grabe, gipamaligya na yun. Dayon?
2: Og buot ba kamo nga magabaligya sa inyong mga kaigsuunan?
3: Padayon pa.
2: Og igabaligya ba ninyo sila usab kanamo?
3: Padayon.
2: Unya nangahilom sila.
3: Dayon?
2: Og wala makapamulong bisan usa ka pulong?
3: Padayon pa.
2: Ako usab miingon. Ang butang inyong gibuhat dili maayo.
3: Dili gid maayo.
2: Dili ba kinahanglan nga kamo magalakat sa kahadlok sa atong Diyos?
3: Da, kuyawa, no?
2: Tungod sa pagyubit sa mga nasod nga atong mga kaaway.
3: Padayon pa sa Jis. Jis.
2: Og ako usab mga kaigsunan og mga alagad ko. Nagapahulam kanila og salapi og trigo.
3: Na yon?
2: Ako nangaliyo po kaninyo atong biyaan kining pangpahulam uban ang tubo nga hilabihan.
3: Biyaan, eh, no? Munang sinhimias, kanahimo mang kumon atong panahon na. Murag halos na lang mga kadagkuan atong panahon na patantuhon ang mga isig kaigsoon nila, isig kahudiyo. O niya, ang uban gani, tungkol kiwa na yung ikabayan, gibaligya na lang. Gipaulipon sa mga nasod. Mga nang sinihimyas, yung siya, biyaan ginato ng pagpahula mga may tubo, kung pagpatanto. Nga naman, kay dili na siya maoy, mahiangay nga buhat, diyas ginoo mga kaigsoonan. Dayon, kini pong nagpatanto sa Ezekiel 18:13. Atong basahon.
2: Ezekiel.
3: Nakabuhat og dulumtanan.
2: Ezekiel 18:13. Nagingon, nakahatag nga gipatungtungan og nakadawat sa gipatubo nan mabuhi ba di siya?
3: Mabuhi ba di siya?
2: Siya dili mabuhi.
3: Bigin lagi mabuhi.
2: Siya nakabuhat ining tanan nga mga dulumtanan.
3: Kana.
2: Siya sa pagkamatuod mamatay.
3: Usa ka nang mga butanga pagpatanto sa Old Testament gani dulumtanan man kay siya. Dahil dari sa kuan bro, Ezekiel 22:12. Mag-review rin hapon niya, no?
2: Ezekiel 22:12. Diha kanimo.
3: Diha kanimo.
2: Gidawat nila ang mga hip-hip.
3: Na yon?
2: Aron sa pag-ula sa dugo.
3: Panayon.
2: Gidawat mo ang tungtong sa hinulaman.
3: Tuara na yon.
2: Og ang tubo sa gibabaylo.
3: Tantog yon na yon.
2: Og may ganan siya ikaw. Sa kahakugikan sa imong mga isikatao.
3: Kana, diha sa kutob.
2: Ginansya.
3: Kanili ayong kuhan, pagpatanto Brad Vincent.
2: Ginansya.
3: Gitawag niya na siya, ganansya, gikan sa kahakug. Busa, perting yung kuhan ano? Pertibang istriktuhan ng pagkasulti. May ginansya ikaw sa kahakug. Ginansya rin sa kahakug. Busa ka na pagpatanto, kahakug na siya.
2: Kahakug.
3: Iyan na sa kahakug. Kahakug o salapi. Panayon?
2: Panayon?
3: Kahakug, gikan sa imong isikatao.
2: Pinaagi sa paglugpit ug ikaw nalimot kanako.
3: Nalimot.
2: Nagaingon ang Ginoong Jehova. Ah, makapahimo din siya sa pagpalimot.
3: Nalimot na si Ginoo. Tinod kay kung wala ka malimot sa Ginoo, di ni mapatanto.
2: Usa din ni pod sa hinungdan nga no makapatanto ta kay nalimot na dai pod di
3: ay. Nalimot sa Ginoo.
2: Sa Ginoo.
3: Kay ang kaha, usa to gingon dia ganan siya gitans ka kog.
1: Kon mangod bro mer kung sa panang sa inyo tisamin kung wala iya mo ang tao, tagaan mangod.
3: Oh.
1: Unya.
3: Tagaan.
1: O tagaan mangod unya kahakog na.
3: Musa sa naabday hukom ana akong gitan-aw na Bert Michael, Bert Vincent. Naaday hukom ana. Tanaw na to ang Isaiah 24:2. Inig hukom ra baday kay kanang nagpatanto o kanang mitanto. Padung ra day na sila day gagatan.
1: Kanang
3: nagpatanto o
1: mitanto.
3: Naghatag pug tubo. Tanawa.
2: Isaiah.
3: A verse kuan sa bro?
1: Sa di pa na nimo bro mera ipabasa. Kwan, si sister, natubag na ni imong pamungutan na Ter Dominga Maghanoy Durimon kay ang pagpambit Brad Elmer aning puntuha, both side man. Unya, with verse po, di wala tayo mahimo anak, dapig na kita.
3: Sa kwan bro, Isaiah 24:5 taman sa size.
2: 5. Ang yuta usab na hugawan.
3: Ang yuta usab na hugawan.
2: Ubus sa mga pumuluyo ni ini.
3: Oh, ang makapahugaw katong mga namuyo, dayon.
2: Tungod kay ilang gilapas ang mga balaod.
3: Gilapas nila ang mga balaod, padayon.
2: Gipasipalahan ang kabalauran.
3: Gipasipalahan ang kabalauran, padayon pa.
2: Gibungkag ang tugon na walay katapusan.
3: Sa size na.
2: Tungod ni ini,
3: oh.
2: ang tunglo maoy naglamoy sa yuta.
3: Oh, dayon.
2: Ug silang na nagpuyo sulod niya na.
3: Kana.
2: Hingkaplagan nga sad-an.
3: Sad-an.
2: Busa ang mga pumuluyo sa yuta. Nangasunog.
3: Oh.
2: Og yutay lamang ang nanghibilin.
3: Unsa man tong mga sad-an, unsa man tong salaan nila, unsa man tong kabalaoran nga ilang gilapas? Iatras sa dos, versikulo dos.
2: Og mahitabo ang ingon sa katawhan.
3: Oh.
2: Mauman ang saserdote.
3: Ang mahitabo sa katawhan, mao po ay mahitabo sa mga saserdote kon mga pari, sa gipadayag na mga pari. Dayon,
2: ang ingon sa sulugoong lalaki,
3: oh,
2: mauman ang sa iyang agalon.
3: Parehara silang dangatan, dayon.
2: Ang ingon sa sulugoong babayi,
3: kana,
2: mauman ang sa iyang agalon nga babayi.
3: Padayon pa yon.
2: Ang ingon sa pumapalit, mauman ang mga magbabaligya.
3: Parehara silang dangatan inig hukom, dayon.
2: Ingon man sa mga magpapalautang.
3: Magpapalautang.
2: Mauman ang mga ngutang.
3: Naaday silang dangatan, padayon.
2: Ang ingon sa maniningil sa tubo.
3: Maniningil sa tubo, to na.
2: Mauman ang sa maghatag og tubo kaniya.
3: Sa maghatag og tubo. Sa tuwa inig hukom day, dunay judgment nila kay sa Jewish community manigi address. Ang ilang balaod dito nga dili gid magpatanto. Karon kay gilapas pas mga kadaguan sa mga pari kon mga saserdote. Ang balaod sa Ginoo kay nagpatanto magid sila. Dayon ang kanto pa mga igsoon nagtanto na lang gid pod. Mao nang panahon nga hukman sa Ginoo ang ilang yuta, parehas sila gagatan tanan.
1: Kuan man guna bro mer, pananglitan karon nagpatanto ning usa. Kay nakasala to siya. Kini pong usa nga ni tanto,
3: patanto buto.
1: Kay kuan man mutanto man siya, wala niya to sulti nga dili maayo to labi nang ingon ana nga sitwasyon ba. Ni Uyon, buat sa bot ni Uyon na siya ato
3: nga. Siya.
1: Oh, ni Uyon na siya. Dapat ingon niya ato nga, di ko matanto ni mo, kaya makasala mo, kaya nagtanto na ko.
3: Masagainan sila sa Ginoo nga, kamo kay gilapas man ninyo ako ang mga tulumanon, mga balaod, nahimo mong sadaan, nahimo mong hugaw ang yuta. Inighukom na ko sa inyo ang yuta, pareho ra mong tanang dangatan, katauhan, mga pare, katong naghatag tubo, katong nagpahula mga may tubo, pareho ra dangatan, busa, kuyaw dahin ni kay, kana dahin mga inani dahin Bert Michael, tanawon imo marang material ra magud nga side siya kanang pagpatanto magud naa siya sa material side pero ang Ginoo na day gihapon hukom parte ana na judgment gihapon ang Ginoo ana mao na nga kani pagpatanto mga igsoon base sa view sa Old Testament sa sugo sa katawhan sa Ginoo sa panahon sa daang tugon dili na gid siya maayo kay ang balaod nila nga dili gyud tantuhan. Dere sa panahon sa itong Ginoong Hesus Kristo, walay laing gitugon ang Ginoo.
2: Amen.
3: Wa kay mabasa dihang tanto yun sa New Testament.
1: Dino.
3: From Mateo, Tamas Pinadayag. Ato naman ang nabanal-banal o basa ng New Testament. Pero wa yung kay mabasa diha nga dunay tanto. Ang gitugot sa Ginoo na to, Lucas 6:34-35. Moro na yung gitugot.
2: Lucas 6.
3: 34, Tamas 35. Moro na yung gitugot. Panahon sa New Testament.
2: Og kon ang inyong pahulamon maura ang mga tao
3: kana
2: nga adunay inyong mapaabot.
3: Og tanto na, but pasabot ana no? Kana bang hulam nga naay mapaabot? Na yon?
2: Nga madawat gikan kanila. Unsa may dungog ninyo?
3: Unsa may dungog ninyo ana?
2: Bisan gani ang mga makasala magapahulaman ngadto sa mga makasala.
3: Na yon?
2: Nga magapaabot nga makadawat ra usab og sama sa gipahulam.
3: Padayon.
2: 35. Apan higugmaan ninyo ang inyong mga kaaway.
3: Higugmaan ang kaaway.
2: Og buhati sila gmayo.
3: Padayon.
2: Og pahulama sila sa walay pagpaabot.
3: Kana.
2: Og bisan unsa gikan kanila, og dako unya ang inyong balos.
3: Kana.
2: Og kamo mahimong mga anak sa labing halangdon, kay siya mapuangoron man bisan sa mga taong walay igabalos. Amen. Og sa mga dautan.
3: Busa ang atong Ginoong Hesus Kristo, Brad Michael og Brad Vincent, ang yang gisgutan ra, hulam ra.
2: Hulam ra.
3: Na wala na gani paabot kung bayaran pa ka.
1: Panahon sa New Testament.
3: Panahon sa New Testament. Wala na siya maghisgut yun og tanto-tanto, kung dili, ang gisgutan niya nga, kung doon ay mahulam, pahulamon,
1: kung wala, wala
3: hatagan itong wala gani. Muna nga, sa panahon sa atong Ginoong Hesus Kristo mga isoon, hulam ra yun yung gingon niya nga, kung magpahulam ka, dili na gani ka magpaabot pa kung
1: bayran
3: pa ka. So, mo na niya. Wala na siya mag-isgot pag tanto pa, patantuhan, wala na. Mga kaigsuunan. Musa, kanikarong panahon na to, maanhitas na to ang reality. Realidad karon mga igsuon. Kung naate aning buhata, labi na nag-alagat na sa Ginoo. So, og ato ta sa Old Testament, hindi yung kakapasar dito. Abot na rin sa New Testament. Mas labaw na yung dili kakapasar. Kaya magpahulam ka, wak magani kay di magay ka pagpaabot o bayaran pa ka. Musa sa New Testament, dili gyud pwede ang magpatanto mga kaigsoonan. Labi na gyud kung kita nga mga nag-alagad na sa Ginoo. Panahon sa grasya. Wala tayo maayong panghimatuon. Ana. Nga naman, tungkol kay ang concern gud sa, ang concern sa Old Testament, ang kabos, tabangan.
2: Tabangan.
3: Pag-abot po sa kanang New Testament, maorga po ang concern, ang kabos, dili pasagdan. Galacia, dos Gis, tanawa.
2: Galacia,
3: dos Gis.
2: Nagingon. Maulamang nga buot nila nga among pagahinumduman ang mga kabos.
3: Na yon?
2: Nga sa maong butang,
3: kana?
2: Ako may kagon man gayod usab sa pagbuhat.
3: Oh, musa ang mga kabos. Wato'y atiman nun itong mga kabos. Amen. Musa lahi sa iglesyahanon nga kinabuhi, karon na to, nga mga kristohanon, tungod kay og naay mga kabos nga mga igsuon, mao na nay ato ang priority. Tagdon, dili pareha sekta sa relihiyon, nga kinsa toy mga opisyalis sa ilang
1: amoy tagdon.
3: Sa ilang simbahan, mao toy palaman ang tagad.
1: Okay, daghan magkwarta.
3: Pero diri sa iglesianong kinabuhi, sa pagkinabuhi nato ingon mga kristohanon, ang kabos maoy hatagan on siyang atensyon. Kay wa ba toy kahimuan kay kabos gud. Tabangan, busa, mabasa ta sa Biblia naay mga tabang gisgutan diha. Katong panahon sa buhat, murag mudugang pagkaani bird kay natay tubago no nga kuan
1: palo pra pangutan na ni
3: sa buhat pag mingabot ang panahon nga dunay gutom nga nahitabo sa Judea gitabangan to sa mga kaigsuonan bird Vincent atong tan-aon sa mga igsuon ha katong bitaw silang Pablo nagdala og tabang dito bird ato dapit sa buhat atong tan-aon okay buhat 11 28 brad.
2: 11:28
3: Sugod
2: nagingon diri nga og ang usa kanila nga ginganlan si Agabo
3: dayon
2: mitindog og pinagi sa espiritu
3: kana
2: mitagna nga muabot ang usa ka dakong gutom
3: dunay gutom
2: sa tibuok kalibutan.

0: Yeah. Ang priority gud sa church, ang priority sa mga kaigsoonan mao gid ang pagtabang.
1: Amen.
0: Sa mga kabos. Musa sa bag-ong tugon, ang itugon gyud sa Ginoo katong mga kabos mao gyud priority, tabangan, dili patantohon.
2: Amen.
0: Ana ra.
2: Bro, mer follow up ning kuan ra mga palapad-lapad nato gamay. Kay kanirong daghan po kani sa reliyon, bro, mer.
0: Oh.
2: Sa akong kaniyang ato ang concern, sulod ni sa church kanana ang gitukod sa Ginoo nga church, dili nang nag-angkon ang church ha. Pero na yung mga pangulong tao or founder.
0: Inon.
2: Sulod ni sa church. Dayon, sa dili pa ta mo ato ani nga pangutana, ato man kung naibawaan, bro, mer, nga doon na yung mga relihiyon nga murag ila raning giukihan nga ang ila ang kwarta, bro, mer, ila ang pahulman or tawagon talaga ang ila ang income sa maong simbahan, ilang gihimong
3: negosyo
2: or ilang gipatantuhan. Ilang ninggi butang sa maong tawagon talang sa dali nga pagkasulti aron masabtan pud sa yano, ilang gihimong gipatantuhan ang ila ang kwarta sa mga membro nila. Mao na di lang to i-mention ang ngalan, do na tay nadunggan ani. Kani siya ilado gani ni nga kuansab nga usa ni nga relihiyon. Pero mao lagi kay di man gud sila makatugkad sa espirituhanon, mao nang nahimo lang ila na kay ang tinuod lang og na pala espiritu, di sila kay mo ana. Yes. Pero kay tungod kay wala sila espiritu, bro, Benz, unya negosyo pod, naglakaw sila isip negosyo, di man guna mugukod ng civil or balaw sa kalibutan kung di maglakaw negosyo. Kanang Security and Exchange Commission, di man mugukod na to, sa Edmund Taana. Di na mugukod kung naglakaw rata sa atong pagtuo sa Ginoo, nagtigom ta, ngayon no, wala ta maglakaw nga isip negosyo, pero mugukod na sila pag maglakaw nagag-isip negosyo. Kinahanglan ni mo di ang Security and Exchange Commission. So, mao na ato nakita, ani, unya kini nga concern sa ato ang igsoon, maapil ning mga relihiyon nga ingon ani ba?
0: Yes.
2: Nga nagpautang. Sayo biya na. Nay uban ron wala mga membro, wala man masayod og asa gipang butang ning mga kwarta, bro, mer. Wala na sayod ang ilang mga membro dayon. Wa sa kabalo sa mga pamaagi. Nga ingon ana gipang pautang ra di ay gihimong negosyo, grabe na gyud kahangol og kwarta, no?
0: Oh, mao nang panahon sa Ginoo, Brad Michael, katubitaw ang templo sa Ginoo nahimo nang maligyanag sa lampati,
2: na
0: himo lang ilisanan o kwarta.
2: Ano, maniningal sa buhay, ito na dito.
0: Gipanintuan sa Ginoo.
2: Oo. Gisagol ba?
0: Gisagol na nila.
2: Magpaasip, mambut sila good nga. Ako, ano yun eh. Iya, good miss Ginoo. Pero nagsalig na ito sa kwarta na di ay. Ang pulong sa Ginoo mo'y gigamit. O niya, muwali na sila. Di po kayo mahalata nga pangwarta kay. Wali good. Wali good pulong sa Ginoo. Napoy Bibliyang dala. Pero di ay to, kao managunaan ang gitawag na ito, bro, mer, nga, nagdalag mga pusil, namin naas atong palibot ka lang dalag mga pusil, pero dili alaga sa gobyerno.
0: Tinawad.
2: Kao man na ana, nagdalag Biblia, pero, katong i-explain mo sa miyaging panahon, bro, mer, nga, nangawat sa pulong ba?
0: Yes.
2: Ang taong daot, nangawat siyang pulong. Daladalag Biblia, pero, dili ito mo ay tinuo di ay nga magtutudlo. O niya, ang atong mga suhing tigpaminaw, mga kagala, malipat po kay, uy, Diyos no ni, kay Biblia gudala, oh. Pero ang tinudi di ay. So, ang pagpalapad ani bro, mer, sulod sa church na ni.
0: Yes.
2: Sulod sa iglesia, pwede ra ba nga pahulman ang kwarta sa iglesia?
0: Mm-hmm.
2: Basig na apod tuod ni nga, basig kini nga punto ba, matabangan ato mga kaigsoon ani nga, doon ay kwarta ang church, o niya, yano ra mahulman, tagunta lang og, atuning duhaon ka punto, bro, mer, ang mapalapad na to, kaning punto nga, gipahulman kay gipatantuhan, or gipahulman baka kay katong kwarta ha? Gigamit baka na may tawagong talag? Ato yung pamabuan. Naabay ng hulam nga silingan ninyo di sa inyong lokal. Nanginhanglan o niya dili alang sa kinini ang Panginoo. Gigamit sa dili maayo. Naingon ana, ang paluap ng pangutan, okay ra ba na, bro, mer?
0: Mm-hmm.
2: Nga kanang na ang kwarta sa church, pahulman. Mm. Patantuhan ba na diha? Or pahulman ni bisan kinsang tao? Kanang kwarta sa church.
0: Unang-una, kanang kwarta sa iglesia. Kwarta sa iglesia man na kayo paglokalidad na amay gitawag o panalipi anong bahin.
2: Kwarta na sa kadaghanan, bro, mer. Tag-iya, isa ka tao.
0: Kanang kwarta sa iglesia, kwarta na sa kadaghanan. Ang tag-iya, ana, ang Ginoo.
2: Ang Ginoo, correct.
0: Ang Ginoo, ang tag-iya, ana. Dayon, kanang pangutana nga, pwede ba pahulaman ang diritso nga tubag, dili gina pwede hulam-hulaman ang kwarta sa iglesia. Nga naman, una, ang Ginoo tag-iya, ikaduha, kinahanglan, ma-undergo mo ana og sabot fellowship.
2: Correct. Kaya
0: diba? Dili man ikaw ra mo itakiya na. Nganong dili na pwede pahulaman? Kay kanang kwarta sa iglesia mangsud.

0: daghan kay nagi-direction ang magamit ana. Unang-una, ang direction ana, naana na ang kanang gitawag og para tabang alang sumakabos ang mga kaigsoonan. Karon kung hulma na karon, panahon nga gamito na og di pa mabayaran. So dili magamit hinoon sa eksaktong dapatan. Musa dili na siya pwede hulam-hulaman ang kwarta sa iglesia mga igsoon. Dayon, ikaduha, mas tapad yung worst anak nga nadunggan ako mga igsoon. Tinuod na nga kaagi. Kuan, kanang naay mga igsoon bitaw nga kugihan mangutang anang sa asa, sa mga linding-linding ba? Mga asa, mga card ink. Dayon, pag maabot ng kolektor, muadto pag dito sa treasurer kay dito manguhag mahulam sa kwarta yang ending ra ba kay wala gid di po mabayaran ra ba busa mga igsoon kanang kwarta sa iglesia nang dili gid na pwede hulam-hulaman bisan sa mga kaigsoonan kay ginagamit manguna pirmi ng kwarta sa iglesia kay naman ang address na ana
1: nana.
0: Kanang ang kwarta sa iglesia manggod unang una alang sa buluhaton sa Ginoo kun dunay mga parihan ni Pablo god sa panahon ni Pablo sa Pilipos 4 di ba ang iglesia sa Pilipos nag-out sila og sa lepe ng bahin pangtagbo sa panginahanglan ni Pablo siyang wali. Kay ang trabaho ni Pablo pagwali man sa maayong balita busa ang iglesia sa Pilipos nag-out sila og financial nga bahin para matagbo ang panginahanglan sa magwali.
1: Amen.
0: Pilipos 4:15 na mabasa.
2: Pilipos 4:15 nag-ingon.
0: Mm.
2: Og kamong mga taga-Pilipos.
0: Kamong taga-Pilipos
2: nasayod nga sa pagsugod sa pagsangyaw sa maayong balita.
0: Oh.
2: Sa paggikan ko sa Macedonia,
0: mm.
2: gawas kaninyo lamang.
0: Gawas kaninyo lamang.
2: Walay laing iglesia nga nakig-uban kanako.
0: Kana
2: sa buhat, labot sa paghatag og sa padawat.
0: Padayon, sorry.
2: Kay bisan gani sa didto ako sa Tesalonika,
0: oh.
2: gipadad-an man ninyo ako ginabang.
0: Kana
2: dili lamang sa makausara, kundili sa makaduha.
0: Padayon. Oh. Busa, inani mga kaigsoonan ang unang-una ang kwarta sa local church. Alang gina sa trabaho sa Ginoo. Alang sa pagbulig sa mga buloton sa Ginoo, kanang about sa mga pagwali, na yung mga igsoon nga nagkugis pagwali, kinahanlan mo ng financial support, busa ang local church, anak, nag-look out, anak.
1: Mm.
0: Alang mo na sa works, sa trabaho. Then ikaduha, alang sa gitawag og maintenance, kanang maintenance, sabi, kining atong mga tigo ba, naman na yung maintenance.
2: Maintenance.
0: Kanang bayron nun sa mga kurinti, kinalaman ang mabayad, anak.
2: Tubig.
0: O tubig, unsa pa diha, wala yung itawag og sa maintenance. Unya, kung panalit, walang hulaman naman, mawala na yung kwarta ang iglesia, puro naging hulaman, karong panahon nga gamito na sa church, wala na yung magamit.
2: Wala na.
0: Wala na yung mabayad. Wala mga igsoon nga, kanang kwarta sa iglesia, alang sa mga naan ng lantaw karon mga ansyano kay sila man maoy in charge gid ana sa pagdili og sa pagtugot naman na nila dili gid mahiangay nga ang kwarta sa iglesia hulam-hulaman na kay kwarta man na sa Ginoo kay kung naay mga galamiton diha-diha mao man ay gamitan. Dayon ikatulo nga kanang pagdivide sa kwarta sa local church sa Bird Michael ikatulo ana para sa mga nanginahanglan ng mga kaigsoonan. Matapos ng mga kaigsoon, panulit na atay.
1: Balo.
0: Itong mga balo. Naman ay mga maintenance ng mga balo. Itong wagi mahimo.
1: Wagi mahimo.
0: O parihaan ang mga naay mga igsoong masunugan, mamatian.
1: Nagbalatian.
0: Nagbalatian. Hmm. Hospital. Dito mo na kuhaon. Sa kanang sa tabang. Kunya, kung imo nang holman karon. Liberteng looya. Panahon sa magamit na, wala na yung magamit. Busa, dili siya mahimo nga hulam-hulaman tungod kay ikaw po nga nang hulam, maobliga ka.
2: Mm.
0: Maobliga dyan ka, anak. Kay imo bang gihulaman. Busa, dili maayo nga ang kwarta sa church, mga igsoon, hulam-hulaman, mas labaw na yun dili maayo nga imong gamiton para patantuhan. Dili gina siya. Pwede. Gibawal na sa Ginoo mga igsoon kaysa sa Juan, bitaw anak mga igsoon, sa 4, katong paghinlo sa templo.
2: Mm.
0: Dili ni sa side katong pahulaman, katong sa side ba nga inigusyo ang kwarta sa church. Dili man mo pwede irambol. Lahi ng, kung magnegosyo magaling ka ana, ayaw i-involve ng kwarta sa iglesia. Kaya kwarta man sa Ginoo, manay, dili man na para diha. Specific man na siya para sa mga buluhaton sa iglesia. O busa, ang kwarta sa iglesia, dili pwede imuhang i-business para patanto o sa maniha. Then ikaduha po, dili po pwede hulam-hulama ng kwarta sa iglesia kay gigamit na permente sa church ng maong kwarta. Kaya doon na naman na yung mga address, doon na naman yung mga direksyon, ana. Ang tag-iya, anak, kamong tanan, unya, dili po na pwede nga hulam-hulaman, buot-buotan na din hulam-hulam. Mm. Parehas ako ang na dunggan, pero dunggan na po ito na ko. Tinoon dito. Nga, bisagin sa nalay maanto sa treasurer, kinama yung treasurer na, bunlot-bunlot dito, wala ganang philosophing sa mga Ikson. Maunay ngilad ya mga Ikson. Basta kitang mga Kristuhanon, kahit puro man tayo nagbasag Biblia, natudluan po tayo kung sa'y kamatuoran, dapat yun, mga Ikson, labi na sa kwarta sa church. Kamaugin tayo maatiman sa kwarta sa church. Amen. Dili kay halahala, dili kay kumukay, ah, kanyang mga Kristuhanon, okay kay ni, ato ka dito, bunlot-bunlot ang kwarta na, dili po hindi na.
1: Karang iyon ni mo, Bloomer, ba, clarification. Karabi itong gingon mo nga mag-fellowship sila kay ang tag-iya na Ginoo.
0: Mm.
1: Kung mahimo nga katong maabot ang punto nga ipahulam unya sala naman na, di ba na maayo?
0: Yes,
1: dili. Kala yung punto nga ang kwarta sa church dili nimo magamit sa saktong pamaagi or gamito nimo na kay kanang kwarta sa kadaghanan man na di naman na imo. Bro, mer dili ba na murag natunong sa sitwasyon ni Ananias ug Sapphira?
0: Yes, tinawon. May kalabutan.
1: Diba?
0: Kay mahimo naman dayon nga ang resulta makapamakak naman ka.
1: Diba?
0: Paningil last treasurer Brad. Brad, mao man imong na kuan Brad na hulaman. Dili oy. 6,000 ito kung nahulaman. Bisag 12,000 imong nahulaman. May orkag 6,000 naman to.
1: Kay ang istatus ang istatus ato bro, mer katong yuta kang Ananias ug kang Sapphira. Pero gihatag nila sa church or gihatag ni Gidon tagong talaga gihalad sa Ginoo sawa pa mahalin.
0: Yes.
1: Karon pagkahalin na bro, mer kay gikapnan man. Ngani naman to ila ah.
0: Hmm.
1: Dapat ayha sila ni halad og kwarta gibalik sa ila daan ingon man si Pedro nga kamo man tay magbuot ani
0: di wa man tay problema ning angkon sila kay nahagon tong kwarta ilam tong yuta pero ang problema namakak
1: sila
0: pag ingon nga maoro ba ginihalen sila ama ora na nya ibutang tag 10,000 tong nadawat ni Pedro pero wala na sa Biblia ibutang ta lang ba
1: ibutang
0: 10,000 karon ya kay mingo 10,000 lang nadawat Pedro ang halin 20 ingon si Pedro nga maoro ba gini ingon pa sila oh maoro na nya ang halin dai 20 di mo tay naka diferensya nila kay wa sila tugas tinaon. Ang prinsipyo na itong mga magtotoo, dili pagpanghulam sa kwarta sa iglesia.
1: Kung naiwa, takaan.
0: Kung dili, ang ato ang katungod, ingon nga bahin sa lawas, ang paghatag.
1: Kana.
0: Dili ang paghulam. Ang paghatag atong katungod mga ikson, dili paghulam. Maunang, concern sa itong iksoon nga kanang pahulaman ang kwarta sa iglesia, dili gina siya maayo, hulam-hulaman ang kwarta sa iglesia. Mas maipay manghulam ka sa imong silingan kaysa kwarta sa iglesia imong hulaman. Kaya ang atong kaakuhan mga ikson, ingon nga bahin sa lawas, dili pagpanghulam sa kwarta sa iglesia. Kung dili paghatag pagihinoon aron mapadapat ang imuhang ihalad nga kwarta alang sa mga maayong kagamitan diya sa bulaton sa Ginoo.
1: Nganong dili na matirmanuhan bro mer og hulam kay ang hulam iuli.
0: Yes.
1: Ang utang bayran. Bayran. Kung mutermino mo nang sa panahon sa grasya wala din na kay kakatermino diha og kalabang na magpaabot nga bayad. Kang estado man gud ani labi na sa Old Testament pa lang bro Benz basado na unang Chronicles 29:14.
0: Yes.
1: Tanawa ba, ang termino sa Ginoo diha sa panahon nila ni sa Old Testament kana na ang gihatag nato dili gyud kanato mo nang ang Ginoo ni gamit ra sa termino nga
0: yes.
1: Kay hulam makauli bra ita na kay mamantay mo ibuta nga
0: tinon
1: gyud kanato kay mo termino tag usa ni mubayad or hulaman tanawa
2: 29:14 apan kinsa man ako ug unsa ang akong katawhan nga kami mahimong takus sa paghalad sa kinabubuton sa ingon ini. Kaya ang tanan nga butang gikan kanimo. Ug sa imong kaugalingon kami naghatag kanimo.
1: Na. Naghatag ta bro Mer. Wala man tay gihatag nga gikan na po nato. Ang pagkabuhi sa maong pulong ang mga butang atong gihatag sa Ginoo gikan niya. Mao nang ang gamit ng termino kaayo sa Old sa New Testament panam sa grasya hatag ra gyud diha dito.
0: Hatag.
1: Okay, tanang naa nato dili lagi kanato. Mao nang hatag ra gyud ta kay ang Dios sa atong paghatag po diha pud siya mag-support yes. Nimo. To kay ikaw manghihatagon gi suportahan po ka sa Ginoo. Aron makapanghatag pa jud ka grabe.
0: Di po ka kulangan.
1: Di po ka kulangon.
0: Masadaw ang Ecclesiastes 5:19. Hatagan ta sa Ginoo og mga katigayunan para mohatag ra po para putagbahin gikan diha para tong ihatag sa Ginoo kon ana manguna.
2: Noybi.
0: Ah, 5:19.
2: Ah, 5:19. Ecclesiastes nagingon nga ang tagsatag sa katawo
0: kana
2: usab nga gihatagan sa Dios og mga bahandi.
0: Kana
2: og katigayunan.
0: So gihatagan sa Dios og mga bahandi, katigayunan na yon.
2: Og gihatagan siya og kagahom. Sa pagkaon gikan niini.
0: Sa gitagaan na putag katungod sa Ginoo sa pagkaon gikan diha sa gihatag sa Ginoo dayon
2: og sa pagkuha sa iyang bahin.
0: Pagkuha sa iyang bahin.
2: ug sa pagkalipay diha sa iyang buhat.
0: Dayon,
2: kini mao ang hatag sa Dios.
0: Tagaantas Ginoo sa lapi, kamtangan, din makuha ra pud tagi kan dito sa bahin nga ihatag po na to sa Ginoo. Iha mo tong bahin. Ang problema mo kung hindi po siguro mo hatag. Sige lang panghulam, kwarta sa iglesia, di opo kay hatag-hatag. So, dili gid maayo mga igsoon. Dili maayo, mahiangay, dili po prinsipyo nga panghulam ka sa kwarta sa church mga kaigsoonan. Dili gina maayo. Kay, kwa na siya. Kanang kwarta sa iglesia, mga God, gi-plaster na naahan na dapatan, o yung imuhatong ibanan dito kay hulman ni mo. Dayon, time nga gamito na wala na ma-cancel in town ang dapatan sa kwarta, labi na sa mga nanginahanglan kaayo, tungod kay imong hulaman niya. Lahit na ba na yung manghulam na ka, kay manghulam ka, unok-unokon po ka, timbayad na ang tanim mo, dili ko ka bayad.
1: Romer, obligado ka. Amen, continue. Nata, ikuan, dugtong yung tapiko, ato lang iapas niya ang commentary.
0: Amen.
1: Murag dug, kuan makai relate mong kaayo, God, sa ato ang karun nga tapiko. Pananglitan, Brad, pananglitan rin niya. Ah, pananglitan lang.
0: Dalang tinood.
1: Oh, dalang tinood ni. Unyag, ang kwarta, Brad, sa Tiguman, church ni. Gikupitan or taugon lang nato largo kikawatan sa gadala sa kwarta kini sa treasurer na mo nagwan ni unya muranig siuda sister nga siya mo treasurer o gadala sa kwarta yang gikapinan or gikuhaan matud pa niya dire broad nga gikawatan sa gadala sa kwarta unya wala kabalo ang ubang igsuon ba pananglitan ako o siya ray nakakita nga iyang gikupitan unsay angay buhaton Brad? Angayon ba siyang badlungon o sultihan? Ah, badlungon yun. Oo, oh, nimo sa aktwal. Ay lang po pakaulawi. Nga ka na lang kamurang duha, mas may tumasultihan nimo. Nga lisod man kaayo kung sultihan Brad nga nakita nimo siya, unya sayop man to iya ha. Kay kawat man to, largo nga pagka-istorya. Kana, dili na lisod, ang lisod diha kung gikawatan niya. Pero kung ang punto nimo lisod ang pag-sulti niya, o pagtambag o pagbadlong niya sa dayag, di na lisod uy. Ikaw may ipakita sa Ginoo nga actual God. Pwede ni muna siya badlungon in actual nga kamurang duha. Supporting verse bro, nga pwede badlungon in actual kung masayop. Lucas 16:3. Au 17:3.
2: Lucas 17:3.
1: Makasala imong igsuon actual. Badlunga.
2: Magbantay kamo. Kung ang imong igsuon magkasala, badlunga siya. O kung siya maghinulsol, pasayloa siya.
1: Klaro kayo. In actual kung makakita ka nga in actual gyud nga nagbuhat siya ana nga kamurang duha ingon sa Ginoo kung makita og igsuon nagbuhat og di maayo badlunga kung maghinulsol pa sa iluha.
0: Yes.
1: Badlungon nimo siya.
0: Badlungon kay nakita man siya.
1: Nakakita man gyud nimo in actual. Oh, ang kayo lang anak di nimo badlunga nga kamura imong itabi atong kadaghanan maabot na bisag asa i tawgon lang natong imaritis nimo bisag asa apakaulaw na siya. Dili na mo imo saktong mga pamaagi. Bromer dugang ani.
0: Ah, mura nag si Judas kanang manguha sa kwarta sa church kay ang dapat pungod ana ang sa tuang pamaagi once nga ikaw mao igipyalan sa maong pananalipay ng bahin na mo fellowshipping mo report magkana. Mo report mahatag magka report sa mga galastuhan mao ni gigastuhan karong bulan na base sa ato ang fellowship mo ni release mo ni mao na mo sa ang tibok lawas ang tibok iglesia. Doon nagyay kasayuran, mahitungod sa kwarta sa church. Dili pareha sa relihiyon nga, wa ka balong membro. Sige lang hatag. Wa ka balong ahan na to. Ipampalit na ba itong hailak sa pastor? Sa reverend? Ang mga Kristohanon, mga kagalaan na mo nga nagpatalinghog. Lahi sa mga Kristohanon. Kay kanang pananglit, manggihan na amog yung manggihalaron, mahatag nito. Kanang imong ihatag, mahimo na, kamo, kwa na siya, na ay tingkupot ana, dayon, kanang kwartang iguptan ang treasurer, kamutan na nahibalo kung unsa ginapatan, akin na mo yung fellowshipping. Kanipad, gipalit na tunig mo ni, siminto, kay gikuan mo ni mo na niya. Report na sa treasurer, panadunay kasayuran ang tanang mga kaigsuunan. Karon kung mangupit na si ana, iyan na ang problema.
1: Wala lang, kinang lang kayo nag-hipokrisibo, aron paghinlo sa kaisipan.
0: Aron paghinlo sa kaisipan. Ako nakaagiman ko, anak.
2: Bisag bitsin na, resibuhan mahimo.
0: Ako na ay namay panahon nga nakaagi punta nga kita gipyalan ultimo mga igsuon bitsin sibulyon nga imong ikuan diha ilista nimo na tanan kay para pag-amping sa konsensya sa mga igsuon dili sila makaduda nga nanguha ka anara
1: amen
0: nasa 15
1: so mga suking tigpaminaw no mao lang sa katuang tawgon ta talang og pipila ka mga pagpaambit nga itungod nining tanto ya maglaumta nga sa sunod semana bro may makatapik na putag Relate ra gyapon sa kinabuhi pero gidlawas na ni.
0: Amen.
1: Pamatasan baka ng ato pamilya, mga anak. Adi lang ta magsaad og unsa atong topiko? Practical jud kay sa atong mga kahigalaan. Nga magatabang sa atong mga nagsubaybay. Kung sa mga suking tagpaminaw, tambay ka mo diha. Samtang ang atong mga hinigumang igsun-usab muhalad sa ilang alawiton.

0: Sumukat to ang halad bisan pa sa atong mga suking ano sa atong mga hinigugmang igsuon. Ato sab siyang halad mga suking tipaminaw alang sabto ninyo. Ang title sa awit, Kimas awit ko. Ano na promer? Kaya na may uban nga mag-awit good tungod lang sa bahandi matud pa sa maong kanta. Ang ilang naawit la lipay gyud kay dato ko dahang kwarta. Dahog kog income sa patanto. Na kwarta antaron kay daghang nam ang tubo, daghang namayad sa tubo. Ana pero ang nag-awit nagkompos ingon siya nga apan ang timas akong awit kini dagyong Hesus.
1: Yes.
0: Ang mag-isip kag Hesus, wa na tantong sobra, wa na tantong alang sa mga kabos loik ayo. O gugma og paghinatagay ra gyud, maigsoon og mga suking tigpaminaw. So sige mo na ato mag-aawit si ang atong tigitar. Si Brother Lee Minusa gikan sa Iglesia sa Lapu-an. Ang atong mag-aawit sa gihapon si Sister Charlene Balasi gikan sa Iglesia sa Pagadian. Katong anak ni Brad,
1: Bim-Bim.
0: Sister Bim-Bim, no? Maumaura sa og pangalan sa... Oh, Bimin Ausiho. Ho. Maumaura sa
1: pong pangalan.
0: Pero ang apelido, lahi na. Arcelia. Sister Bim-Bim Arcelia. Ito ya, ito ang mga mag-awit. Daghan mga hiya sa mga ikso na sa bumin, no? Mag-awit, no?
1: Salamat, Pino.
0: Salamat, Ginoo. Kaya inigawala ning usado na napuy mo. Tawagong talag mo puli. Alas paghulip sa mga trabaho sa Ginoo ba? Oh, so, mora to mga suking tigpaminawa ang masulti sa namo dunay kalambigitan na sa patanto. Yes. O manglaw mi, bisan pa sa awit lang bro, Benz. Gomer, nga naamoy nakuhang pagtulunan. Nga mo awit ta, di lang agi sa kwartang daghantag kwarta. Kanang kalipay, yun nga uban sa pagpaubos o kalinaw.
1: Amen.
0: Namo na tinuod yung kalipay. Busama to na kami sa mga pagtimbaya, no? Di mi makasure nga mabasa na mo tanan ang mga comment. Okay. Kay daghan man mo kay God. Ni Sister Arribado Queenie Jane diya sa Pitugo. Jeffrey Ugan. Bing DC Bing. Elizabeth Kadilinya. Ni Brad Alvaro Galieto. Maying gabig soon.
1: Brad Roy.
0: Brad Roy Alvaro Galieto, no? Roy Anga. Amin. Ni Sister Yudya Salarda Escatron diha sa Bohol. Maying gabig maig soon. Gisel Miduron.
1: Duha na. Asa na. Lapuyan.
0: Ni Padaw Pons Arnel. Ni Unito Yanyan. Princess Bautista. GQQ. Roca Mura. Tingon sa nabos si Brad Iljo, no? Chantal Tubal. Ni Jewel Baranggiting. Kisa ni bro? Si Brad.
2: Si Brad Dudo.
0: Amin. Yari Brad Jewel, ha? Jewel-Jewel, eh, ka. Propita, may pangalan niyo, eh, ha? Kulang, kuya, ulang niyo ang middle niyo, kay Barang, oh, yung kumpiyansa, ni. Ah, Baral, da, ito, ano ba? Na Sister Jocelyn Tana, no? Di Asbayog. Ikan, ito Asbayog, bro, mer. Kumusta diya maiksoon sa Bayog? Okay lang pagbiyahin na mo, nakaabot mi sa pagadian nga walay kakulian. Ni Gina Mimaang, Sandra Kailan Bilutindos, may gabi, ni Jinip Per Igia Rosalim, G.R. Halop, ni Sister Sarah Lumakad Batlag, maing gabi igsoon, diha sa Lasi Sikihor.
1: Balik eh, mana?
0: Ah?
1: Tigom na?
0: Oh, ni Tigom na din, nakakita dito ang nagpaambit.
1: Matood yun?
0: Pahimatood. Salamat kayo, Ter, og sa Ginoo, og ni Brad.
2: Ni Brad, Banania, oh, kalimut ko sa pangalan.
1: Binansyo.
0: Binansyo.
1: Batlag.
0: Binansyo Batlag. Ni Gina. Ni Gabriel Mandagio. Jepti Cabrillos, Bim Uhikwa. Bro, Benz, akong ihatag ni mo diri ni Junali Saladaga.
1: Sa Lapu-an.
0: Amin. Ni kamong doang bro, Mer. Bro, Mer, oh. Sunda lang.
1: Junali. Sterling, Lizel sa Iglesias Iligan. Inday Erlin. Gabriel Mandagyo sa Francis Bautista o Gerson Carrion si Alert si Itrasalam Nuaga Bethlehem sa Bayton des Osamis. Gusto mo niya Brad Arnie Satana Gumusa o sa ako ang manghod sa Brian Tarok niya sa Pungapong San Pablo o si Ziyang sa si Ziyang eh
2: Elmira na
1: ha?
2: Elmira Balsamo
1: amo ba niya eh?
2: Mm.
1: Amen
0: Kauter ha?
1: Armando Olitres Culiamar.
3: Amen.
1: Amen. Kung saan nini kuan, Brad?
2: Anak nini, Brad, Pedro Culiamar.
1: Amen. Oh. Ni Dominga Maghanoy Dorimon. Watching from Saudi, dahil ni Brad. Mention me, Brad, watching from Saudi. Tigaw Samis na siya. Sa Saudi. Why? Carl Aling. Kaya sa San Jose Negros Oriental. Ni Jurim.
0: You.
1: Ni Victoria Sabayton. Ni Rinrin Muralion. Ni Piras diya sa Negros, no? Gerson Cadilinha.
0: Katulayan.
1: Sa Katulayan Church in Sikihor. Ah,
0: San Juan.
1: Sikihor. Si Tana. Kasi po
0: si
1: Tana.
0: Si Puana. Katumangos ni...
2: Jocelyn.
0: Sister Jocelyn.
1: Ni Sami Mamintas. Pa-shoutout, Brother Elisio Paraiso.
0: Amen.
1: Hanilin Romo Banyares. Ni Aribado Quinijin. Doibi Ausiho. Brother Doidoy. Kumusta, Brother Doidoy? Ni Ibrahim Yanko Kadilinya. Kumusta, Brad? Sa Elmira Balsamo. Ni Elisar Baron. Og ni Suponias Gahuman. Diya sa Quezon, Palawan.
0: Amen. Nag-meet na sa Manila.
1: Amen. Nilmar Kagampang Hinson. Ni Jima Pabrugis Ganya diya sa Kalamansig. Kumusta mo diya mga igsoon? Ni Nini Tumakin Ortiz. Og ni Chris Loy Gasyong Mugot. Palayong defense.
2: Amen. Ni Ria, ni Elizabeth Nevasilia. Mana ka, ne?
1: Mana.
2: Rian Vlog Mamintas. Ang Sister Leonilia Lobires Pahis Gebrolingo, Jubilin, Pakulba, Pabrukis, Kang Joanna Marie Salarda Campos, Kang Mercy Isik Sobrio, Kang Via Barley, Kang Brother Jewel Pacho, Amen. Kang Christine Mi Lumuntod, Kang Brother Daryl Subkay, Kang Jan Corda, Kang Brother Rinmark Bitancourt, Kang Sister Jasin, diya sa Lasi, Sikihor, Kang Brother Cornelio, Kang Lesel, Kang Roselyn Rumo Tubal, Kang Juanita Bitancor, mawaling Rini Bitancor, ni Rinmark, Kang Jennifer Yanko, amen bro, Kang Elisio Sumarago Mamintas, Cluster Mira Kagas, Kang Clay Galta, mo batlag ni, ay mo ba, oh mulige,
1: oh lagi batlag,
2: oh gibali lamang ngalan, Kang Jeronimo Rosario, Kang Dai King, Kang Cora Salarda Campos, Kang Roger Tubal, Kang Timmy Kampugan Kariat Ferolino, Kang Jai Jai, Kang Sister Dina, no? Amen. Mana mora to, Brother Mike.
0: Okay. Tumo ka to ang mga pipila nga naga-comment sa atong live karon mga suking tigpaminaw. Og dili nami magadugay no sa atong program tungod kay hapit naman ang atong panahon. Province matuta sa katapusan mga pagtimpo.
2: Amen. Lord Jesus, salamat Ginoo. Salamat sa kanunay nimong mga pagatiman Ginoong Hesus bisan pa sa mga pulong. Kanunay gid ikaw nagasangkap.
1: Amen.
2: Salamat nga ikaw espiritu nagtudlo.
0: Amen.
2: Nagpaambit sa dinhi sa kanginan usab Ginoong Hesus.
1: Amen.
2: Salamat nga bisan pa alang sa mga kahigalaan. Labihan ni sa mga kaigsuunan. Bisan pa sa mga butang nga gipaambit sa taliwa, sa kahanginan Ginoong Hesus. Ikaw usab magpahinumdum kanila Ginoong Hesus. Labihan ni Gud sa nahingtungdan sa atong sitwasyon Ginoong Hesus. Pansalamat imong pulong sa kanunay nagapahinumdum. Wala gid ikaw nagulang Ginoong Hesus. Lord Jesus, ikaw gayon among saligan sa kanunay. Bisan pa ni ining istasyonan Ginoong Hesus. Lord Jesus, ikaw usab maghatag og panalangin kanila tungod kay maghatag kini katabang. Labihan ni Gud sa mga nagapamulong Ginoong Hesus. Salamat nga kanunay ka naga hatag gayo pulong ngadto sa mga katawhan. Salamat nga kinintanan pinagi gayod nimo Ginoong Hesus naghatag nagsupply. Busa among ismalikha nimo Ginoong Hesus ang paghimaya og pagdayig pinagi sa imong ngalan.
1: Amen.
2: O Ginoong Hesus.
0: Amen. Wala namang kami igong panahon sa mang takna og sa mang istasyon na lang. Amen. Sa gyapon kini ubos nga alagad Brother Michael Tamayo gikan sa Iglesia sa Tabina ako mga kauban.
2: Brother Vincent Palisbo gikan sa Iglesia sa Tabina.
1: Brad Elmer Tarok gikan sa Iglesia sa Lapuyan.
0: Kami manamilit og magaingon
1: dapig sa kamaturan. Amen.
4: 106.7 FM. Radio Magbang. Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation. Stasyon DXBZ AM.
5: DXBZ AM.
4: 756 kHz. Radio Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz. Bell FM. Nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. 21 katuig na nga nag-alagad sa katawhan, naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw,
3: mas gipatinaw,
4: mas gipaligon,
3: mas gipaligon,
4: o mas gipakusgan,
3: o mas gipakusgan.
4: BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
6: Oras, alas 8:30.

0: op DXCA 106.3 MHz, Bell FM. Nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. 21 ka tuig na nga nag-alagad sa katawhan, naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw,
1: mas gipatinaw,
0: mas gipaligon,
1: mas gipaligon,
0: o mas gipakusgan,
1: o mas gipakusgan.
0: BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Oras, alas 9.
3: 106.3 Radio Magbating.
4: Kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO lottery draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na bantay-bantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Magandang gabi, Pilipinas! 9 PM na at oras na naman po para sa isang gabi ng saya, pag-asa at malalaking cash prizes. Ngayong Sunday, May 10, 2026, isang espesyal na pagbati muna po to all the mothers and mothers at heart. Happy Mother's Day po sa inyong lahat! Sana po ay naging espesyal ang araw na ito para sa inyo. Alright mga kaloto, ready na po ba kayo? Dahil nga po ang mga jackpot po natin tonight ay talaga namang pang-level up din po ng buhay. Kaya hawakan na po ang inyong mga tickets dahil baka ngayong gabi kayo na po ang susunod na magiging instant lotto millionaire. At syempre ang mga kasama ko po ngayong gabi sa paghatid ng swerte at pa-premium, my partner in winning vibes. Hi Fiona, how's your evening so far?
1: Hi Tan, good evening sa'yo. Well, Tan, my Sunday night is great, lalo na ngayong mamimigay tayo ng mga papremyo. At syempre, Happy Mother's Day sa lahat ng mga mommies, nanay at lola na nakatutok ngayon. Good evening po sa lahat na nakatune in sa IBC 13, DATV at sa ating live streaming channels via Facebook and YouTube. Huwag na pong maglipat ng channel o mag-browse ng ibang website at pages dahil baka sa gabing ito, magbago na ang buhay ninyo. Pero, paalala lang po muna, bago tayo maglaro, only players 18 years old and above are allowed to play and win in all PCSO games. Please play smart, play safe, and play responsibly. Good luck, lots of players!
0: Alright, umpisa na po natin ang pamimigay ng papremyo. I-welcome na po natin ang ating Lotto Draw Panel of Judges na magsa-certify ng draw proceedings natin this evening.
1: Also, here with us are the representatives from PCSO and the Commission on Audit. And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good evening, ma'am.
0: Dito po sa Lotto, transparency and credibility ang aming priority para po sa lahat ng mga kaloto. Kaya naman araw-araw, PCSO conducts free draw procedures every morning para masigurong fair at accurate ang lahat ng laro. Para po sa highlights ng activity, panoorin po natin. Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos sa machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
1: Lots of players, i-ready na mga tickets at i-manifest na ang panalo.
0: May makasukit kaya ng ating jackpot prizes ngayong gabi? Alamin na po natin yan. Let's now play Lotto!

0: Super Lotto players, para po sa inyo ang unang game natin tonight. Wala pong jackpot winner last Thursday, kaya naman tonight's jackpot prize is 25 million pesos, net of the agent's prize commission. Ma'am, please press that button and let's play Super Lotto 649. 49 balls numbered 1 to 49 po ang makikita po ninyong hinahalo sa loob ng ating draw machine. 6 na bola pa rin po ang hintay nating piliin. Kaya naman, good luck, Super Lotto players! And the first number is 3. Lotto winners, ingatan pong mabuti ang inyong lotto tickets. Huwag pong babasain at huwag paplansyahin ang mga yan. Remember, kailangan pong ma-validate ang winning ticket sa pag-claim ng inyong premyo. The second number is 16. You can win 50 pesos if you match the 3 winning number drawn for the Super Lotto 649. And for our third number, we have 11. Kapag 4 winning numbers naman po ang inyong nakuha, 1.2 million pesos ang premyong paghahatian. And our fourth number is 4. At 1.3 million pesos will be equally divided to all who gets 5 winning numbers sa lucky winning combination. Our fifth number is 14. Isang bola na lamang po ang hintay natin para makumpleto na ang Super Million Combination. Sana lucky number niyo na po ang mapili. And for our sixth and final number, we have 38. Again, here are the official winning numbers for the Super Lotto 649 draw. We have 3, 16, 11, 4, 14, and 38 in any order for the jackpot prize of 25 million pesos, net of the agent's prize commission. Super Lotto game done. Up next is the Ultra Million Jackpot prize after this short break.
1: Ma'am, requirements po.
2: Tay, 658 po tayo ngayon, ha? Ma'am, guarantee letter niyo po.
3: Cover na po lahat ng PCSO.
4: Makaka-uwi ka na! Bahagi ng taya mo ay para sa bayan. Kung para sa iba, ang Lotto ay game of chance, para sa kanila, ito ay fighting chance. Dahil sa PCSO, bawat taya may kawang gawa.
0: Ultra Lotto time na po! Wala po tayong jackpot winner last Friday sa ating Ultra Lotto 658. Ang tanong, may swertein po kaya ngayong gabi? Let's find out! Tonight's Ultra Lotto jackpot prize is 75 million pesos, net of the agent's prize commission. Once again, ma'am, please press that button and let's play Ultra Lotto 658. Lotto players, Ultra Lotto draw na! Kumpleto po ang 58 draws numbered 1 to 58 na nasa loob ng draw machine. 6 na bola pa rin po ang pipiliin, so good luck po sa lahat ng may tickets. The first number is 54. Sa mga jackpot-bearing games gaya ng Ultra Lotto, pag-atian po equally ang jackpot sakaling dalawa o higit pa ang ating jackpot winners. The second number is 45. Kung makuha rin nyo naman ang 3 sa 6 na nanalong numero, panalo po kayo ng 100 piso. The third number is 8. 1.4 million pesos naman ang pag-atian. Equally mo makakakuha ng 4 out of the 6 winning numbers. The fourth number is 21. Kung mag-match ang 5 numbers ninyo sa winning combination, pag-atian ninyo ang 1.5 million pesos. The fifth number is 52. Isang numero na lamang po ang hintay natin para makumpleto na ang Ultra Million Combination. Good luck, Lotto players! And our sixth and final number is 31. Again, tonight's official Ultra Lotto 658 winning numbers in any order. 54, 45, 8, 21, 52, and 31 for the jackpot prize of 75 million pesos, net of the agent's prize commission. We are done with our jackpot-bearing games, mga kalaro. Pero stay tuned lamang po dahil may third batch of cash prizes pa po tayo from your favorite 2D and 3D lotto games.
5: Kaya samahan niyo ako dahil thousands of cash prizes might be yours after this exciting news update from PCSO.
6: Good news, lotto players!
7: Mula noon hanggang ngayon, tumatakda sa puso ng mga Pilipino. Tatlong dekada ng kasakasama sa pang-araw-araw na swerte, saya at pag-asa.
8: At ngayon, mas pinasaya, mas pinabongga, at mas pinalaki ang premyo ng PCSO Lotto Game.
7: Sa bagong presyo na 25 pesos per combination, mas malaki na ang pwedeng mapanalunan.
8: Sa Lotto 642 mula 6 million pesos minimum jackpot, ngayon ay 10 million pesos na.
7: At may gagalati pa ba sa mas pinalaking jackpot ng Mega Lotto 645? Kung dati ay 9 million pesos ang minimum jackpot dito, 15 million pesos ay ngayon!
8: Super boost din ang jackpot ng Super Lotto 649 dahil from 16 million na minimum jackpot, ito ay 25 million pesos na!
7: Grande rin ang taas ng minimum jackpot ng Grand Lotto 655 from 30 million pesos to 45 million pesos!
8: At ang dating 50 million peso minimum jackpot sa Ultra Lotto 658, 75 million pesos na ngayon!
7: Maghahanap pa pa ba ng iba? Siyempre, dito ka na!
8: So, what are you waiting for? Buy your tickets now for our jackpot-bearing games! Sa halagang 25 pesos, jackpot size na ang panalo mo!
7: Sa PCSO Lotto, mas exciting na maglaro!
8: Dahil mas pinalaki ang premyo sa bago nitong presyo!
7: Kaya araw-araw, let's play Lotto!

0: 2D Lotto players, 4,000 pesos per 10 peso play ang panalo pag nag-match ang two numbers ninyo sa ating winning combination in exact order. Kung nanalo via the Rambolito System Play, 2,000 pesos ang maiuwi ninyo. Lotto winners, may 1 year kayo to claim your prizes. At nakapili na ng 2D Lotto winning numbers. For the first number, we have 21. And the second number is 1. Recapping the 2D Lotto winning combination for the 9 p.m. draw, we have 21 and 1 in exact order. Congratulations to all the winners! Para sa ating mga STL fans, don't go away dahil para sa inyong next segment namin sa pagbabalik yan ng BCSO.
1: Hi guys! Para sa mga bagong aspiring Lotto millionaire, ito ang video na schedule ng Lotto.
2: Araw-araw, may chance kayong manalo dahil araw-araw ang swerteng hatid ng mga game ng PCSO.
1: From Monday to Sunday, 2D Lotto and 3D Lotto, 3 times a day magpapapremyo. That's every 2 p.m., 5 p.m., and 9 p.m.
2: At tuwing alas 9 ng gabi, back-to-back ang mga pampag-good vibes na dala ng mga favorite digit at jackpot bearing games.
1: Every Mondays and Wednesdays, mega saya ang dala ng
3: 106.7 L. Radio Magbating.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
4: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin, ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
5: For the past 20 hours, you are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0311, with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza, with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Biguas, with license number 98-1PIX-14059. DXCA 106.3 Bell FM is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0311, with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa sibian sa Radyo Bagting ug Bell FM, alas 5.
2: 106.0 Radyo Bagting.

0: ng paminaw kamo sa Lalo sa Bantingan.
1: Maing buntag na itong tanan, mga kabagting o kabalkadas ni ining adlaw nga Lunes sa mid sa 11 sa bulan sa Mayo, tuig 2026. Maing buntag sa mga mabot gihapon sa Sibya sa Radyo Bagting o Bell FM. Mga nakamonitor, pinagi sa itong Facebook Live sa Radyo Bagting News, Bell FM News, 106.3 Bell FM nga page. Og lakip na sa Radyo Bagting Entertainment. Og lakit na nito mga naka-tune in pinagi sa ilahang app, ang Radyo Bagting app sa pag-download na ini sa Play Store. Easy ragyod mga kabagting og kabalkadas. Nga din mamahimong updated ang inyuhang pagpaminaw gikas buntag ngadto nas gabi. Pwedeng AM, pwedeng FM, usa lang naka-uploadan, usa lang naka-downloadan di ay sa mong app mga kabagting og kabalkadas. Itnos mga naandan ginagpaminaw sa 106.3 Bell FM o 756 sa dial sa inyong mga radyo. Naigbuntag, ganatong tanan. Sa ngalan sa kinatibok ang puwersa sa News and Public Affairs Division sa Baganyan Broadcasting Corporation. Ito sa technical team, ganatong sa mga nabagting reporters. Hugna na usab sa balita ang atong itunol nga kaninyo gikan sa mga nagkadiyang dapit ng Bongga Peninsula o kanait nga mga dapit. Diligihapon ta maangayan nga mag ibitong magpalangay-langay di usab angay nga magpalingog-lingog magpasalamat sa dagitas an gumikan sa dugang adlaw higayon panahon oras pakitawag ana adi nakamatapan ni ining mga oras sa nga praise God jud sa kanunay. Alas 5:08 na mga kabagting og kabalkadas, belated happy Mother's Day kagahapon sa tanang mga mama diha. Mga kabagting og kabalkadas nga nagpaminaw. Nata maglangay kabagting og kabalkadas sa Sky Sayranta ang mga ngay nga mahibal-an ni ining buntag sa paglabay stack na sa pagtunol sa mga balita.
0: BBC Headlines.
1: Dinita sa mga natala, mga kabagting o kabalkada sa nagkadayang dapit din sa Mindanao sa Zamboanga Peninsula. Ang tanga dirita mag-una kay ang Zamboanga Sibugay, his provincial office nagpahigayon o random drug tests aron maligunon ng disiplina o integridad sa kapulisan dito sa ilang lalawigan. Pang headline sa mga balita, mag-uman na sa kote human na ng luba. Ito sa Ramon Magsaysay. Headlines, wanted person sa Zamboanga del Sur hingpit nga nasikop sa Bukidnon tungod sa kasong murder. Nakit na naining o sa kalalaki samdan human nga na hit and run dito sa Zamboanga City. Headlines, paghihapon DNR, nagpasalamat sa kooperasyon sa komunidad. Man voluntaryong giturn over ang duha ka ihalas nga hayop mananap sa Zamboanga del Norte. Magtutudlo sa basamdan sa pagpamusil dito sa Cotabato City. O gaingan man na sa dugang pang headlines o pat kay suspect samtang 816,000 pesos nga katidad sa gituang sumo na sakmit sa bypass operation dito sa Region 10. Gampang headlines, lalaki dakpan tungod sa paglapas sa Republic Act 7610, dinhi sa dakbayan sa Pagadian. Lalaking ito ang naggamit o illegal drugs sa Cuteosab sa Santa Lucia. Weather update, matas bagyong kaloy, nakasentro sa Surigao del Norte o Eastern Samar. Samtang lalaking adunay kasong robbery, dakpan sa lungsod sa Mulabe. Nakaparadang bao-bao, gituhang gikawat dito sa lungsod sa Labangan. Ang headlines pa lamang ganito mga kabagting at kabalkadas ng standby alang sa hingpit nga di tali. Inis tong pagpanaguban, oras alas 5:10 na, lastar na mga kabagting at kabalkadas.
0: Nagpaminaw kamo sa Lalo sa Bantingan.
1: Update sa kahintang salakat sa panahon, pinagi ni Bagting 17 Florence Afima.
0: BBC Weather Update.
2: Update sa panahon, karong buntag. paga gumikan kay adura paghihapon yung mga pagkaulan masinatian ang dakong bahin sa nasod o gani ang sentro o ang mata sa Bagyo nga si Kaloy ang anaakin ay makapiktara sa Surigao del Norte o lakip na usab sa Eastern na Samar. Sa kasamtangan, ang nakina sa Gilayon nga 570 na kilometro sa may sidlakang bahin sa Surigao City, Surigao del Norte, rather ingon man, 530 kilometros matag oras sa akon na kilometros ng Gilayon sa sidlakang bahin sa Gaywan Eastern Samar. Nagdala kini sa gikusgon sa hangin nga mukabat sa 40 kilometros matag oras o ang paghapak din sa kayutahan nga mukabat usab sa 50 kilometros matag takna samtang kini ang naglihok sa gipaspason nga 15 kilometros matag oras. Hinungdan ang mga katawhan nga remuyo sa may Eastern Samar o lakip na usab sa Dinagat Islands. Gipasidanan sa pag-asa nga dili ang ayan nga magkumpiyansa gumikan sa nasangpit nga bagyo. Kini matutpa ang magdala busog nga pagbundak sa ulan o lauman usab ang mga pagbaha o human pagdahili sa yuta. Gawas matutpa sa ulan nga masinatian adun sa pagpanalugdog nga masinatian sa katawhan rason nga ang tanan mag-amping. Sabta na biling bahin sa nasod sa manalamang si Metro Manila o pilagabahin sa Mindanao apektado usab kini sa Easterlies nga may hinungdan nga sa matag karanugon niya adun naghapay kalit nga pagbundak sa ulan bisan pa man tuod nga adunay maglagiting nga lakat sa panahon at tumasantian panahon sa buntag laos na sa kautuhon. Matod pa usab sa pag-asa ang kalit nga pagbundak sa ulan matag hapon o dibagha matag gabi magdala paghihapon kinig mga pagbaha o dibagha pagdahili sa yuta. Sakto sa pikas bahin hunas og taw sa pagdan city sa giyas sa mga mananagat karong adlaw alauna 19 kaganin ng kadlawan, 1.1 meter ang gilad mong stubig, unang taob. Ang hunas sa unyang alasay, 58 ang takna sa buntag, 0.6 meter ang gilad mong stubig. Subling mo taob, pag-alauna 4 ang takna sa hapon, 1.3 meter ang gilad mong stubig. O subling mo hunas sa pag-alas 7.54 ang takna sa gabi, 0.3 meter ang gilad mong stubig. Lawang nga musubang adlaw, alas 5.29 karong buntag, o lawang musalo pag alas 5.51, unyang hapon. Amping sa kanuna, ikabagting o kabalkada, sa kusabagting di Siete Flores sa FEMA sa Balap M, o Grand Shabagting.
1: 106.3 Otoy kahimtang sa lakat sa panahon, lawa o doon natin kausaban o update pag-abot o niya sa mga alas 10 o alas 11 sa buntag mga kabagting po sa katong mga nanimuyo sa mga dapit nga affected o di baka katong mga nanimuyo sa daplin sa paog suba mga dapit nga delikado kung nadun ay mga kusog nga mga pagbundak sa ulan extra nga pag-abot. Alas 5.14 sa pagpadayon sa itong pagtunol sa mga balita o impormasyon. Anito sa mga report usab ni Bagting 28 Kimberly Namuag. Ini ang may kalabutan sa ZSBPPO. Nagpahigay ng random drug test. Aron paliguno ng disiplina o integridad sa kabilisan sa maong lalawigan. Ang detalye atong sayran.
0: BBC Live Report.
3: Nagpahigayon og random drug test ang Zamboanga Sibugay Police Provincial Office isip kamahin sa padayong internal cleansing program o pagpalig-on sa taas nga level sa disiplina o integridad sulod sa hanay sa kapulisan. Sumala sa ZSBPPO tumong sa maong kalihukan nga masiguro nga ang matag miyembro sa organisasyon na magpabiling responsable, disiplinado o gawas nun sa ilegal nga droga aron mapadayon ang pagsalig o kumbiyansa sa publiko ngadto sa PNP. Gipasiugda usab nga pinaagi ni ini gipagita sa PNP ang seryoso nga pagpatuloy patuman sa kampanya batok sa ilegal nga droga sugod mismo sa kaugalingong hanay sa kapulisan. Bagting 28 Kimberly Namuag sa Ball of M o Radio Bagting.
1: Salamat sa nasangpit ng mga balita gikan kadto sa Zamboanga Sibugay samtang sa Pikas Bahin pupunta sa uban pang mga rehiyon to sa Region 10 mga kabagting o kabulkadas ang may kalabutan sa accomplishment usab nini mga nadakpan gamikan sa ginadiling drogas at kay suspect samtang 816,000 pesos nga kantidad sa gituhoang subo ang nasakmit sa bypass operation sa lapasan sa Region 10 ako pinis Cagayan de Oro. Ang detalyes report ni Bagting 43 Jen Sanchez Lumabang.
0: BBC Sing Live Report.
4: Nagtingkagol na karon sa bilangguan ng upat ka individual lakip ang usa ka giilang drug personality human walang pusong nakuhaan og gibinabanang 120 gramos nga gidudahang shabu atol sa gihimong joint bypass operation sa San Juan 1 Barangay Lapasan kagapon sa buntag Mayo 10, 2026. Giila sa mga awtoridad ang main target nga si alias Busing, 25 anyos, residente sa Villanueva, Misamis Oriental. Lakip sa nadakpan ang iyang mga kauban nga giila sa mga alias nga Mark 32, taga Bukidnon, Junel 36, taga Taguluan, ug iyang uyab nga 18 anyos si alias Jasmine nga taga Barangay Bugo, sakop sa Cagayan de Oro. Ang operasyon gipangunahan sa regional personnel of RPDO Team 2 uban sa pakigtambayayong sa PDIA ug uban pang mga units sa kapulisan. Napalitan ang mga suspetsado ug usa ka shashi sa shabu gamit ang 1,000 pesos nga bypass money ug nakuha pa sa posisyon ang pito ka nagkadaiyang gidak-on sa pakiti sa gidudahang illegal droga ug mga drug paraphernalia sama sa lighters ug aluminum foils samtang ang mga dinakpan nagatubang sa kasong paglapas sa RE9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Bagting 43 Jean Sanchez lumabang sa BLFM ug sa radyo Bagting
1: 6.0 Sige, ito ang sairan ang lintungan ay simong detalye sa report ni Bagting 29 Cheryl Onyatli Razan.
0: BBC Live Report.
5: Samdan ang usa ka magtutudlo human gipusil sa National Highway at bang sa Cotabato City State University, Barangay Rosary Heights 4, Cotabato City, alas 11:25 sa udto kagahapon adlaw Mayo 10, 2026. Gila sa Cotabato City Police ang biktima nga si Faisal Ura Usop, 58 anyos og residente sa Notre Dame Village, Barangay Rosary Heights 8, sa nisgutan nga Dakbayan. Base sa initial nga report sa Cotabato City Police Station 2, sakay sa Toyota Hilux pickup truck ang biktima sa dihang kalit gipusil sa riding in tandem suspect. Nakaangkon og igupinusilan ang biktima sa liog, dughan og walang abaga og daling gidala ngadto sa Cotabato Regional and Medical Center alang sa nanali nga medikasyon. Padayon karon ang hot pursuit operation sa kapulisan batok sa mga suspect samtang gipalawman usab ang investigasyon aron mahibal-an ang motibo og mga responsable sa krimen. Bagding Bindin Webe Cyril Unyot Lirazan sa BLFM o Radio Bag
1: Ding. Ang maong balita usab padayon nga gipaluyohan og uban sa pagpahimangno sa National Telecommunications Commission kini nagpaibalo nga dos ka tawhan nga please lang murag kutob sa atong mahimo ba murag angyo ba nga please lang. Ang NTC Region 9 nagpasidaan sa publiko mahitungod sa nagkadaghang insidente sa scam messages o malisyoso nga mga links nga nagalapnag pinagi sa text messaging o online platforms. Ano na yung mga mensahe nga nagpakaroon ingnon nga gikan sa mga bangko, ahensya sa gobyerno o ingon man mga telecommunications companies aron nga makapangilad. Ihangyo o pahibalo ang tanang katawan nga dili mag-click sa dili pamilyar nga links o dili maghatag o personal nga mga impormasyon o gayo po dihatag inyong one-time password o OTP o paniguruhon ang pag-verify sa tanang mga mensahe nga inyong nadawat o palihog i-report dayon ang bisan unsa nga kahadlukan nga mga mensahe nga to sa inyong mga service provider o sa NTC Region 9 o magmatngon o mag-amping sa inyong personal nga impormasyon. Nga mga pahimangno balik-balik na gina. Saro naman lagag mga biktima pag yun. Ika na sa National Telecommunications Commission Office Regional Office 9. Oras sa 5:20 na.
0: 106.0 Radio Magbating.
6: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang Ko.
7: Experience the best accommodation from a hotel. The new
8: Pensione de Eliana.
7: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
9: Si Delphine Hitiso, nakaangkod o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
10: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, huwag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
9: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
11: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
12: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad na matay akong iyaan, dili na ako katulog. Mautuning sulay kong tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo, salamat sa Sandown Plus.
11: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
13: Bay, nga naman na imong giputlan ang sanga sa imong kakaw?
14: Ay, nag-rehabilitate ko sa akong kakaw. Nakakat-on ko ani sa training akong gapilan.
13: Para asa na?
14: Ang kakaw rehabilitation makatabang nga mas musulod ang kahayag ug hangin sa kahoy aron mas malikayan ang sakit sa tanom ug masilti ang bunga.
13: Mayo gyud nga nag-appeal kag mga training kay daghan kayo kag makatunan. Maapil sad ko ana.
15: Para sa dugang pang-impormasyon, bisitahan ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o sa Facebook page ATI in Zamboanga Peninsula.
16: Ang

0: Virginia.
1: Sir, health testimonies. Health testimonies. Ma'am Jean Fuentes, adunay hyperthyroidism.
2: Namang ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka lang murang perminti, kumadunlan, inigaon. Magpa-check up na ko, mao na dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong seed panyawan capsule. Hey, karon dili na kay kumagpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
1: Ang seed panyawan plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands. Ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
3: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
4: Kung po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
5: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ang imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan. At saka yung pian ko. Pero sa 8 box lang po ng rest copy po, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, kasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na para yung tulog ko.
4: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
5: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest copy. Parang wala na akong maramdaman na ano. Kasi nung matatick up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Sa ngayon po, okay na po.
3: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
6: Papaminog sa kamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya o stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Ani ana ang Nerflex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayo sa pagpaminod o kapoy sa lawas. Nerflex Capsule, atong gamiton. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
7: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal planning, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
8: 106.5. Nagpaminaw kamo sa Zalano sa Bantingan.
9: Alas 5:27 na mga kabagting o kabalkadas, baliktangan ni sa round 2 sa tuwang pagpanaguban sa pagtunol sa uban pang mga balita o kasayuran nga doon ay kalabtanan at awan sa dakpay naglalawigan sa Sambuanga del Sur. Samtang kini nga to ang mga balita. Round 2 sa mga kasayuran ang ipaluyon asab kini sa maayong kabubuton sa mga nagatinguha nga makapangapi nga walay mahimo unya nga suliran sa inyong panlawas. Ay makatandog sa kahabros nyo kuto-kuto. Ano na yung safeties nyo pagpangapi? Una, diha ang said panyawan coffee mix. Kaya kung naguol ka ba, nadili ka pwedeng makapangapi kay acidic ka or diabetic ka, ania na ang kape nga para kanimo. Ang said panyawan coffee mix ang kape nga doon ay mga epektibong sagol nga puro good ni siya natural. Kape nga bitter apan makapabetter o matapang na kape nga kaya kang ipaglaban. Produkto kini sa Zed Marketing Incorporated kay basta Zed Marketing tatak magaling. Available ni sa mga butika o pharmacy sa inyong mga lugar o sa inyong mga suking, mga outlets, mga kabagting o Cable Goddess. Alas 5:29 na, dita maglangay, gumikan kay daghan pagkag mga balitang impormasyon ang ngayon itong ipalusot ining buntaga. Mabati nga na kaninyo. Now na to ang mga natalagikan sa lungsod sa Labangan, Zamboanga del Sur. Ini ang may kalabutan ni ining nakaparadang bao-bao gituho ang gikawat dito sa lungsod sa Labangan. Ang kompletong detalye pinagi sa report ni Bagting 17 Florence of FEMA.
0: BBC Live Report.
10: Kinangayog pakitabang ang usa ka 38-anyos nga bao-bao driver human giingon nga gikawat ang iyahang nga bao-bao nga kini ang giparking lamang gawas sa iyahang Pinoy-anan sa Purok Bougainvillea, Barangay Upper Pulakan, Labangan, Zamboanga del Sur. Matod pa sa 38-anyos nga biktima, nga alas 5 ang takna sa buntag nga ang bao-bao nga nakaparking nga tubangan sa Panimalaya, giingong dako na lamang ang kahikurat gumikan kay nahanaw na kini. O sa ilahang pag-review sa CCTV footage, giingon nga dunay duha ka mga wala may lang lalaki ang nahidangat sa iyahang tuba Panimalaya. Pasado alas 12:36 ang takna sa kadlawon o gadiin gidukuha nini ang bao-bao, laki pa ang franchise. Dugang pang-imbestigasyon nga nabiyaan matutpa sa tag-iya ang iyahang bao-bao nga neto higayuna, wala kinigilak nga mo'y hinungdan usaba nga nagmalampuson ang duha ka mga giingong kawatan. Sa kasamtangan, padayon na nagpahigayon o gahaluap nga kining operasyon o lagip na investigation na ang buhatan sa mga personahe sa Labangan Municipal Police Station na aron usab nga mabalik nga tustag-iya ang nahanaw nga bao-bao. Samtang pahimangno karon sa mga kapulisan nga kunugaling nga biyaan ang ilahang nga mga gipanagiyahan nga mga sakyanan, siguraduhon matudpa nga ipanglak aron nga dili kinidali nga makawat sa mga kawatan. Bagting 17 Flores of FEMA sa BLFM ug Radyo Bagting.
9: Otoy asoy og kompletong detalye labot ni atong nahitabo nga paghanaw sa kabaw-baw. Tinod bitaw na usay atong pagmalimtanon ba nga wa na gid ni sa lugar, wa na gid na mao. Kinahanglan gid nato nang i-check nato balik-balik ang atong mga properties, inyo mga propiedad ay ang inyo mga sakyanan, single motorcycle og lakip na usab ang inyo mga bao-bao kay naara gid na ang mga dawtang elementos palibot. Naghulat nagkanusa makabintaha nga na sa imuha. O gadiin madala ang imuhang mga propiedad nga gihaguan pag-ayo. So inaotan ta nga malocate itong nasangpit nga bao-bao. Kaya biya po na, barato ng bao-bao, mahal biya po na. Ay nako, alas 5:32 na mga kabagting o kabulkadas. Sige sa ito ang pagpanaguban, dugang pang mga balita. Kabutang ato sa Ramon Magsaysay, Zamboanga del Sur. Kaya nakastandby usab si bagting 28 Kimberly Namuwag. Mag-uman na sikopuman ng luba dito sa Ramon Magsaysay. Ania ang detalye.
0: BBC Live Report.
7: Nasikop ang usa ka 53-anyos nga mag-uuma human sa nitabong insidente sa pagpanluba alas 7 sa gabi ini atong Mayo 9, 2026 sa Purok 1, Barangay Dipalusan, Ramon Magsaysay, Zamboanga del Sur. Ang 55-anyos nga biktima nakahiagom og daghang sama ni lubaan ug gidala gilayon sa Zamboanga del Sur Medical Center pagadian city alang sa medikasyon. Base sa inusual nga imbestigasyon, gituuhang nagsugod ang panaglalis human giingong gikaon sa baka sa biktima ang mga pananom sa suspetsado. Samtang voluntaryong misurrender ang suspesado sa maresponde ng mga kapulisan na ugusamdang ana-ana sa kusodiya sa Ramon Magsaysay Municipal Police Station na alang sa legal nga aksyon. Bagting 28 Kimberly Namuag sa BLFM o Radyo Bagting.
9: Okay, mga mga kasayuran gikan sa Ramon magsaysay sa Buanga del Sur mga kabagting og kabalkadas galing di magyud malikayan ha magitay mga hayupan no matag kanabitaong panimalay na mga hayupan na sa mga kabukiran sa mga kalungsuran bisan na diha sa inyo mga kabaranggayan sabot-sabot lagot po dog dili man og galing kanabang maabot sa punto nga man luba man dapat og uban pa pwede na magyud ang sabot-sabutan ang tanan kung dili galing mukihol ay pabayron sa iyang damage sa iyang hayop nga nakakaon sa imong sa imong pananom so ayo lang po dog himo og mga lakang nga sangpot ngadto sa libitong pagpakasuhan ayo og sangpot di baka ngadto sa pagpisikalay sangpot pagyud ngadto sa tong pagabilanggo mga kabagting og kabalkada si pabilin gihapon ang kakalmas ninyong kagalingon isan pa man og adunay mga nagpanghitabos palibot makapaminsar tagtarog ha so sa dugang pa mga update sa Zamboanga City mga kabagting og kabalkadas gamikan kay dito sa moong lugar adunay lalaking samdan humat nga na hit and run dito sa moong syudad ang detalyes report ibagting 29 Cheryl Onyatli Razan
0: BBC Live Report.
11: Samdan ang usa ka lalaki human mabanggaan sa usa ka kuliglig o tricycle atubangan sa Papsilog, Barangay Santa Maria, Zamboanga City, alas 3:30 kagahapon sa kadlawon. Sumalas pamilya sa biktima, dali nga mibiya ang driver human sa insidente. Sa pagkakaroon, nagpaalim na ang biktima sa Balay Tamblanan samtang nanawagan ang pamilya sa mga nakakita o adunay impormasyon nga makigtambayayong sa mga otoridad aron mailhan ang responsable sa hit and run incident. Giyawhag usab nila ang driver nga mutahan o gatubangon ang iyang responsibilidad. Bagding 29, Cheryl Onyatli Razan sa Bell FM o Radio Bagding.
9: Alas 5:35 na mga kabagting o kabalkada. Mga nilaktod ko, no? Laktod ko, kay wana ko na di parahin. Ibog na hinoon. Sige, tumbalikan na si Bagting 27. Si Bagting 27, itong isunod Daryl Aya ay kay doon ay lalaking ito ang naggamit og, wait lang. Bagting 27, direta sa kuan. Lalaking dakpan tungod sa paglapas sa Republic Act 7610 or sa Santa Lucia, de. Okay, relax lang kanang Nash. Okay, muna yung final. Lalaking ito ang naggamit o illegal drugs dakpan sa Santa Lucia. Ato nga sera nagdetalye ni Bagting 27 Daryl Ayaay.
12: 106.7 Dakpan ang usa ka 32 anyos nga lalaki atol sa gipahigayong drug by bus operation alas 9:45 sa gabi ni atong Mayo 8, 2026 dito sa Purok Riverside, Barangay Santa Lucia. Pinagi sa ini usa operasyon sa Pagadian City PNP, ZSPDU, PDIA 9 ug uban pang hutong sa kapulisan. Nakuha sa operasyon ang duha ka gagmay nga pakete nga gikatahapang shabu, usa ka medium size ug uban pang drugs paraphernalia. Ang nasakmit nga ebidensya sa droga gitugyan ngadto sa PDIA Regional Office 9 sa Barangay Balintawak, Pagadian City alang sa laboratory examination. Ang suspek na nakaroon sa kustodiya sa Pagadian CPS alang sa saktong disposisyon o pagpasaka sa tukmang kaso sa korte. Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay sa Bell FM o Radyo Bagting.
9: 106.7 Tabog tangat dos mga natala sa lungsod sa Mulabi kay dunay lalaking adunay kasong robbery usab ang nasakote sa maong dapit. Ang detalyes report ni Bagting 17 Florence Zofima.
0: BBC Live Report.
10: Puson nga nadakpan sa mga otoridad ang usa ka pinangita sa balaod sa lungsod sa Mulabi, Zamboanga del Sur. Din ang nasangpit nga individual gingon nga doon na kinikaso nga pagpanulis o nadakpan kini sa Mulabi Bus Terminal sa Barangay Maluloy o na Mulabi o kiniusab ang gingong residente sa Santo Niño Mahayag, Zamboanga del Sur. Ang nasangpit kininakpan, nagpagadaron kinog 30 anyos nga top 8 most wanted person sa kasamtangan kini ang gibalhog na sa mga kapulisan sa CIDJ Misamis Occidental kundi dito matutpawsan kini nagsumikad ang iyahang kaso. Ang iyahang kaso nga tubang doon ay bail bond girekomendar nga umalor sa 100,000 pesos Bagting 17 Florence Fima sa BLFM o Grad siya Bagting 106.7
13: Radio Magbating.
14: Ito mga natala, gikan sa lungsod sa Mulawe, sa Mongga del Sur. Balikan na ito sa Bagting 27, Daryl Ayaay. Labot na ining lalaki nga nadakpan. Oga diin kinigiingong tungod sa paglapas sa Republic Act 7610 ini sa dakbayan mga katungod sa mga kabataan mga kabagting og kabulkadas ang report ni Bagting 27 Daryl Ayaay.
15: BBC Live Report.
12: Nadakpan ang usa ka 27 anyos nga lalaki residente sa Barangay Dumagok Dakbayan sa Pagadian. Ang nadakpan kaniadtong Mayo 9, 2026 sa may alas 12:50 sa udto dito sa Prok Okra Barangay Banalid Dakbayan sa Pagadian. Ang operasyon gipangunahan sa mga personahe sa Pagadian CPS uban ang First DSP MFC ug ZS Marpsta nga may resulta sa pagkasikop sa akusado. Pinaagi sa gahom sa warrant of arrest nga gi-issue sa Regional Trial Court Branch 229 Judicial Region, Pagadian City kaneto Mayo 5, 2026. Humana kalapas sa Section 10A sa RA 7610, kalabot sa Section 3B1, di na doon nag-recommendar nga piyansa nga mabalor sa 80 mil pesos. Ang akusado, ananak ron sa kustodiya sa Pagadian CPS, alam sa tukmang legal nga aksyon. Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay sa Belfem o Radyo Bagting.
13: 106.3
14: FM. Radio Magbating. At mga kasayuran nga gipalayuhan na sab sa maayong kabubuton sa Vitron Vitamins Plus Iron. At mga kabataan diha nga diin medyo malimtanon na mga lolo og lola nga malimtanon pod. At ilas mo magsipapa. Rumalikayan ka ng pagkamalimtanon. Vitron Vitamins Plus Iron everyday. Aron nga diin mamahimong lagsik og baskog lakip daw sab abtik ang inyong mga pangisip o mga panghunahuna. Para sa mga kabataan nga na 0 to 11 months Vitron drops. Para sa mga nagida daw sab og 1 to 12 years old pwede paghihapon dili siya ganahan og tablet diadto siya sa sirap. Samtang Vitron tablet alang sa 13 anyos pataas. Og diin na ni atong mga gusto nga mahimong alerto panghunahuna. Vitron Vitamins Plus Iron ginama kini sa RSB Trading FDA approved ug mapalit kini sa dagiti butik ug farmasya sa inyong mga lugar. Oras sa 5:40 na.
13: 106.2 FM. Radio Magbating.
16: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siya tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
17: Pamantugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito ko sa pambayon. Tapos eh, ito, nag-tick ako ng hirapal, kaya nitawag si ating gani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-tick ako doha ka tablet, tapos pagkahuman ato, di na dyan ako makapanaw ba, di na ako makatindog. Mao na itong, pag-tick na ako ng doha kapad, mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bina-bina herbal capsule ni Lugwa ang dako na bato.
18: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
17: Oo. Nigawas buk siya, gabi ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man day eto na nabuo.
18: Ah, asin. Okay.
17: Mm-hmm.
18: Ya, sa karon, o sa nagibati ni mo?
17: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
18: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
19: Oo.
17: Tikos man ako, mamay ko ano sa doktor.
18: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apil-apilido o taga-asa?
17: Jocelyn Manlod, taga Pambuayon, Jacket.
16: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaybod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na pero kugihan lang gihapon. Apan, Tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Maokini ang iyahang testimonya.
19: Kaya kayo niya, nalagay magsakit sa kong lawas. Sa diyang nagintin ko ato, naman pagin mo, niya makasaka ko, makalagsak. Bukit doro, gano'y ay. Sa tinga nga nagmintin ko, ana ay, pagkakayahay ang gawas. Magrapag yung doot ang mga guloy yun.
16: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta.

0: rock the rub. Bango-bango, new Downy, even better na, versus previous formulation.
1: Hala girl, grabe ka ka-glowing eye, unsa man imong sikreto?
2: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
1: Skin Shop? Asa man adapit?
2: Naa sa Trace Arcade Building, ground floor FS Parish, Gatas District, Pagadian City. Ang Skin Shop na ay licensed to operate as cosmetic wholesaler, given by the FDA. Maka-sure dyan ka nga safe o legit ang ilang mga baligya. Kay FDA approved tanang products nila.
1: Glow inside and out with Skin Shop na ginusarang legit Skin Shop distributors sa Zamboanga del Sur. I-search lang ang Skin Shop main nga doon ay 97,000 followers.
3: Mag-Skin Shop na! Kaya imong beauty among priority!
4: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware! Ani ang tanang kinahanglanon sa construction, sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa silay delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
5: Mabuhay Hardware.
4: Mabuhay Hardware, let's build together.
6: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
7: Maribel 26, sa akong kilid sa tutoy na ining turok bitaw nga bukol nga murag Julin kadako, mga upat ka bulan. Ako gid gisiguro og tumar ang Sandown Plus Gold. Ning tuog gid ko sir, naulian na akong bukol. Okay na ko karon. Kamo po, distinct pud mo ani.
6: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
8: Uy! Kain na!

0: country na tas no magpagba nag-uban mga kabagting kag couple kadas dinhi paghapon sa to nga tolmonon lanog sa bagtingan. Sibian sa 106.3 Bell FM mag 756 sa dial sa inyong mga radyo. Siyempre panining buntaga di nato pwedeng laktawan. Ginahanglan nato mapabati nga na kaninyo ang presyo sa mga nag-unang palaliton. Importante gayud kini mga kabagting kag couple kadas sa may presyo na to ron. Precious isda. Precious sa isda nga to ang pagasairan kay mao kani ang ato ang mga nakalap. Nakalap sa tong bagting reporter sa market na sa bagting 27. O atong sairan kung usang isda ang dasag dinhi mga panahona. O available diha sa ato ang siyempre isdaan section. O makatuam rag ato po. Diba? Kaya ito ang spagadian man. O, ano diri spagadian na ito, no? Ang sakto. Ang makato. Marapog na po yung kauglingong stulyo. Warba po. Okay, 549 na. Update. Gagikan sa merkado publiko, particular din sa isdaan section. Presyo sa mga isda ni Bagting 27, Daryl Ayaay. BDC Market Report.
1: Yes, Bagting, this is Ice. Mayong buntag ya kanimo ilabi na sa itong mga tukintig paminaw. Live kita diri karon sa may merkado publiko, particular sa may istaan nga bahin. Ng mga oras sa ito no lang kasamtangang presyo sa isda, aduna na ng mga kapilian o ubay-ubay na po ang nag-display ng buntaga. Karon atong sairan, tulingan, dalaulo, 140 ang kilo, unod, 200, pikas, 140 ang kilo, budburon, 200, spirit gagmay, 120, tamban, 80, tilapia 140, bulina 100, danggit 250, gitong 250, gutob 200, salay 80, balo 100, bangus 170 nga to 200 ang kilo, tilapia 130, gisaw 250, katambak 200, anduha 140, mulmol 240, og ang sari 140 nga to 300 ang kilo, sa barilis dalaulo 250, unod 350, boneless 450, ikog 320, straight cut 350, panga 350, og ang tinait 250 usab ang kilo. Mao kato ang kasamtangang presyo sa isda dinhi sa merkado publiko. Ako si Bagting 27 Daryl Ikataya ay sa Bell FM og Radyo Bagting. 106.3
0: Radyo Bagting. Yes, mo ito yung mga update sa mga isda diha sa may merkado. So, doon ay kapilian na kanang sigun sa inyong mauyunan o sigun sa inyong budget, mga kabagting o kabalkadas. Alamian sa mga isda mapalgan diha sa may isdaan section. Isod po kato sa karnihan, isdaan man. Alas 5.51 na, mga kabagting o kabalkadas, para yung paghapon tas pagtulong sa mga balita o impormasyon. Yawa sa mga isdaan, balikan na to ang mga nagpahitabo sa weekend sa mga sikbit nga mga dapat. O din isa to ang lalawigan. Ini ang accomplishment report sa mga otoridad sa usa ka wanted person nga nasa kote. Og kini pinaagi sa report ni Bagting 28 Kimberly Namuwag. Wanted sa Sumbong Kidal Sur, ahingpit ng nasiko pero dito na sa Bukidnon. Pungod sa kasang murder, gid na ang mahalaga sa mga abot o ahaw magtago-tago, madakpan, ragid gihapo na. O, dili man karon pero basin ugma o sunod adlaw o sunod pagamangang adlaw. Ang detalye sa report ni Kimberly na muwag. BBC
2: Live Report. Hingpit na ang nasiko pangusya ka 60 anyos nga wanted person sa Zamboanga del Sur nga kapinduha kadekada nga nagdago-tago ato sa Joint Law Enforcement Operation na alas 6:08 sa gabi niya itong Mayo 9 sa Barangay Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Nasiko pangakusado pinagi sa warrant of arrest nga gipagula sa RTC Branch 23, 9 Judicial Region sa Mulave, Zamboanga del Sur, pinisahan niya itong Hunyo 17, 1995, alang sa kasong murder o gulay girekomendang piyansa. Sa pagkakaroon na naan ang akusado sa kustodiya sa Valencia City Police Station na alang sa dokumentasyon at sir i-turn over nga sa Dumingag Municipal Police Station na Bagting 28 Kimberly na muwag sa Bell FM o Radyo Bagting 106.3
0: Radyo Bagting. Samtang sa laing bahin, balita gikan sa BBC News Center, mga kabagting at kabalkadas sa dunay DNR. Matod pa, DNR, nagpasalamat sa kooperasyon sa komunidad human, voluntaryong giturn over. Ang duha ka mga ihalas ng mga mananap sa Zamboanga del Norte. ang detalye sa report at sa iran gikan ni Cheryl Onyotli Razan.
3: BBC Live Report.
4: Nagpasalamat ang Community Environment and Natural Resources Office Consenro sa Liloy, Zamboanga del Norte, gumikan sa kooperasyon ug suporta sa komunidad human voluntaryong giturn over ang duha ka ihalas nga hayop sa Barangay Fatima Salog, Zamboanga del Norte niadtong Sabado, Mayo 9, 2025. Ang maong wildlife species gilangkuban sa usa ka juvenile Brahmini kite o gitawag nga banog ug usa ka Philippine long-tailed macaque o mas naila nga unggoy diin kasamtangan giatimana karon sa Senro Liloy. Gipasabot usab sa DENR ngadto sa komunidad ang balaod batok sa illegal nga pagbuhi og mga ihalas nga hayupan og nanawagan sa publiko nga i-report gilayon ngadto sa ilang ahensya o LGO ingon man sa PNP kon adunay mga wildlife related concerns aron mapanalipdan ang ginaiyahan og ang mga natural nga puy-anan sa mga mananap. Bagding 29 Cheryl Unyot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagding
0: 106.0 Yes, mga kabagting o kabalkada sa mga mananap nga diin inyo makaplagan diha bisag asa kung nanimuyo mo daplin sa mga kalasangan. Di ba bisag sa syudad mukalit lang og dunay mga dayo. Ayaw na nyo na og hilabti, ayaw po da pag kanabit ng tinguha ang pasakitan. Itaho na nga to sa buhatan sa DNR ikan kay aron mapreserbar ang nasangpit ng mga hayupan nga inanay na in town nga nagkahanaw nagkawala o sa sistema mikan sa pagdagsang sa daghan ng mga tao mga kabagting og kabalkada aron nga diin na kana mapreserbar mapadaghan kun ya aduna pay makit-an og inana nga dagway o aktwal nga makakita pang ato mga umaabot nga mga henerasyon. Na yung nagunang tumong ni Hana kay kung ugaling magpakabuhi ang tao, samot na ang mga hayupan na kinahanglan o sab sila magpakabuhi. Lain na po gamuray magbuhi-buhi. Lain man. Kaingon mo sa tao, kuan mo kayo mo eh, kanang greedy pag kayo mo sa mga kinabuhi o gayon nyo pag inanghilabda ng mga kanilita o mga hayupan na endangered na mga kabagting o kabalkadas. So, ang in-charge ni Hana na agin na sa buhatan sa DNR. Okay, sige mga kabagting o kabalkadas, di paghapon sa inyo ang tagsa-tagsa ka mga pagpaminaw. O din isa to ang tulumanon, lumanon sa lanog sa bagtingan. Unay itang makiguban kaninyo gikag Lunes, ganto na sa adlong Biyernes, samtang Sabado sa mga edisyon. O si Kuana Bagting, 17 na mga kabagting o kabalkadas ang inyo ang makauban. Manang importante gayon matagaron ugunya makapaminaw mo diha og mga kasayuran mga balitang angay masayran aron nga diin mamahimo usab nga updated ang inyuhang kanibitong pagpaminaw sa mga balita og kasayuran. Adunay kalabtanan nga tawo sa dakbayan naglalawigan sa Zamboanga del Sur.

0: kita sa dugang pa nga mga angayang basahon inig buntaga mga kabagting o kabalkadas. Sabi pa ang inyong mga greetings kay importante o ang resulta pag yun ay ang resulta ni Ara. 266 ang resulta mga kabagting o kabalkadas. Again, 2-6-6 ang 9 PM nga resulta. Ayan, nakompleto na ba ag kung tanan, no? Sige, anitas greetings, be. E ba sinyag din yung makompleto na kung basa mga kabagting o kabalkadas. Hello, good morning ni General ni Espanyol Ibon. Good morning, usab. God bless. O ni Jose Okaya. O, maing buntag diha sa Misamis Occidental, Sinakaban. O ni Krisha. Si Krisha may Abilianosa Hilbero. Maing buntag diha Sungguy, San Pablo, Zamboanga del Sur. Ayan, thank you so much sa makanunayon ninyong paghatag o pagtagad o pagsuporta. O gamay, buntag usab. Ni Banik sa Mucha Abamunga. O gaingan man, Tristan Wyatt, dagang salamat, Gulay. Tristan Wyatt Gulay. O Tata Judy Makalisang. O galakip na usab si Mitch Biguas. Good morning, diha Mitch. O Michelle Biguas. O ang nag, kuan bin ako, kinibitong nag, inusarang kanang kanabitong naginusarang nilalang sa kasing-kasing ni Kuya Marino Biguas. Okay, dayon na sa pa di Imblar Analin o galakit na usab ni Arnel Noval. Ayan, may buntag og mamonita sa Sel Calderon Tilaon de Sulungsod sa Mulawe sa Bongga del Sur. Thank you so much guys sa makanunayon ninyong paghatag suporta din isto ang mga tulo manon. Bueno, wala ko'y igong oras pa sa pagpadayon din sa to ang pagtunol sa mga balitag kasayuran labi pa dari sa to sa lanog sa bagtingan mga kabagting og kabalkadas. Ang tod sa sunod ay gayon pohon oy samang tak nagsamang istasyon pagid gihapon ni. O din ito mag-uban-uban sa kanunay gikagalasin ko padalong alas 6. O ganyan na po ang bagtingan sa katawhan. Ang inyuhan na po nga sundan mga kabagting og kabalkadas. Ayan, nasa pulong sa 1 John 2 verse 17, and the world is passing away along with its desires, but whoever does the will of God abides forever. Agos magting, 16, Vanessa Cagas, tumakmol, hanggang susunod, higayon po hon, mayong buntag, ganatang tanan. 106.7 Radio Magbating.
1: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
2: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: The angel of the Lord declared unto Mary,
2: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
2: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
1: Behold the handmaid of the Lord.
2: Be it done unto me according to your word.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
2: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
1: And the Word was made flesh,
2: and dwelt among us.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women,

0: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
1: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
0: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
1: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
0: Saint Cecilia,
1: pray for us.
0: Saint John Baptist de la Salle,
1: pray for us.
0: Leave Jesus in our hearts forever.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
4: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
5: Sana all.
4: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
6: Oh no.
4: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
2: Southold Plus Gold.
7: Ako si Jubilin. Ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Southold Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Southold Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
2: Southold Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southold Plus Gold. Gold. Mapalit sa mga butika. 106.3.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgan. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras ba sa Radyo Bagtig sa Bell FM, alas 6:06 na sa buntag.
2: Pagtiganan sa katawan. Sa ngalan sa kamaturan, mubarog nga way gikadlukan. Muhatod sa mga nagunang hisgutanan nga may kalabutan ang katawhan. Pagabagtingan ang mga mapahimuslanong individual sa katilingban, sumbunganan

0: Alasay sa 7 na itong oras sa Kabagdikabalkadas, may buntag ganinyong tanan, adlaw karon nga Lunes sa Pizza 11 na gayon kitas buwan sa Mayo, Kabagdikabalkadas sa 2026, pagkang paspasa sa adlaw, mauna ganinyong tanan na loading pagyod, nagsikuan pa, nagsending pa, mapay pag-send. Okay, ganin yung tanan, gabag ni Gabalgada sa mag-ausap pa, maing buntag sa itong mga sok, hindi paminaw sa kanunay, nga nagsunod ng sibiyaan sa Radyo Bagting, ngayon man sa Bell FM, magikan pa kaganina pag sign on, pero nakabalik na bang FM, wala pa, hala. Sige, maing buntag. Oh, good morning, diay sa itong mga transmitter boys, dira sa may palpalan. Good morning ni Kuya Marino Bigwas, kumusta kuya, nimbalik na ba itong FM, kung wala pa, samsuri ko. Masay problema, ano, sige manig pidok-pidok, gabi, eh, pag yun eh, hantod, nga nawadan, tagkuryente, dayon na pagkahuman, karon, o pag yun nakontento, nag-single face, pag yun dire sa may, Mount Palpalan. Good morning, ito ang mga personahe sa Samsorico. Sa tanan nga nagpaminaw, maing buntag, sa ito ang mga negosyante, mga drivers, mga mag-uuma, mga mananagat, o di sa man nga matang sa anasa sektor sa Katilingban, maing buntag sa magkausapan. Ako si Bagting 17, Florence Ofima, makikauban ka ninyo. Hangtod kita sa alas 6, ako alas 7, rather, hantak na sa buntag. 0938-2077-614, alang sa inyohang mga reklamo, mga pabagting, or unsa pa ba na yung gustong ipadangat diri sa ito ang pagpanaguban. Again, 0938-2077-614, kabagting o kabalkadas. Kamusta di ay ang atuang mga operators diri sa siyudad sa pagadian nga ugmang adlawa, gikatakda na ang ikaduhang hugna, no, sa cash distribution, no, paminaw mga operators, no, mga bao-bao operators nato diha karon, paminaw mo gibasen og apil na mo sa ikaduhang hugna, pero kung wala mo'y swerte na delikado. Radio at ay pabati diha kaninyo niya ang pamahayag ni Mayor Sammy ko. Ingon man Kabagdig Kabalgadas, no, ingon man usab. Ito ba ang bahin ato nga nag-viral, no, nga usak ka pulis ang nangulata sa iyahang kining asawa or kaipon Kabagtig Kabalkadas, no, ining usak ka pulis nga basit pag-unsa ba, no, unsay sala sa asawa, muna giingon pagkangalan nga dako kag lawas nga pagkapulis, no. O gaingon man usab, kinahanglan mo nga kung mga kung usa ka kalalaki, kinahanglan kabalo ka mo kontrol si imuhang pugong ba, si imuhang kaugalingon nga dili ka makadapat si imuhang kining ka-live-in partner or asawa, maskin pa og ni una og kining pasakit ang asawa tungod kay kuan ra man gud ni dunay sa video nga ning cut-up sa social media. Doon na mga panaglalis ang duha ka manag-live-in partner. Magkaipon pa man yan. Huwag di pa niya takasal. O, di po ta sure. Basta kay live-in partner. Kung baga, kay mamangun ni aming kwan dito ng mga ka-live-in pa daw ni siya. Anyway, o. Oh. Nga diin, nakapatrigger, nakapasuko sa babae kay malipayon. Yan ko niya, malipayon siya dito sa lain nga namag na siya gikalipayan ba? Barkada ba kani or aha siya mga malipayon? So mo ni, Kabagdig Kabalkadas, na ipakita niya na Nash, katubit taong nangulata itong pulis. Okay na, ipakita niya to kung unsay kato nangulata ang pulis. Unya na nang kuan, unya na nang ikaduha kato, unya na nang tuda. Kato sa pulis ay ipakita. Ha? Ah? O, katoy ka doon video. Katong video ipakita. Kung na-DN Kabagdig Kabalkadas, no? Isa ra kahapila ra to kahapak sa babae sa iya pag naghana. Kuto-kuto pa yung tao ng iyahang kining kalib-in nga kuano, kining babae nga sakto lang og pangwan ba, pamarog, no? Gikulat, gisumbag kapila sa ulo, then pagkahuman, pastila ng yod. Muna giingon, Kabagdig Kabalkadas nga ang kiniingon aning klase ba, no, sa usa ka individual Kabagdig Kabalkadas, maingon taog angayan gayod, no? Angayan gayod Kabagdig Kabalkadas nga mapanubag sa balaod nga iya sa laod nga iyahang nahimo. Naliman ka nga ang iyahang kining kalib-in kay nahagba, di ba? Nahagba din pagkamay wala ra. Gipasagdaan na po niya, wag gid tabangi. Nagingon nga mga babae karon nga nagpaminaw o monelis ko ano, unta mahimo nyo ni nga pangapagtulunan, no? Kato mga babae nga mga humok og ilong nga di ka balo mamutanaw, di ka balo mamusuta kung unsa gyud ang tinuod nga batasan kay lagi kini manggong ingon ini kabagtig ka bulkadas, no? Kung nagkailhanay kini bitong mga managuyab, kung nagkailhanay pa lang mo og taman, no? Adeser mo nga nag-ipon, adeser mo nga ning sugot nga magminyo na mo. So do nagay possibility nga inyuhang mailhan ang inyuhang mga tagsa-tagsa ka mga unsa man ang iyong tagsa-tagsa ka mga batasan, no? So pero kini magong sagad sa mga bagong tubo pud karon, di ka balo mo ila-ila, di ba? Pagkangalan nga gwapo, pagkangalan nga gugma kuno, hala sige, bera. So ingon ani kabagtig kabalgadas ang nahitabo. Di po ta mutuo nga kining managti kining mag-live in partner, no? Wala ni sila ingon nga kining nagka ilhanay baka og taman o dili baka ni agi sa taas nga relasyon ang ilahang nga panag kuano kining panag-uyab. Kay ngon ini manggod kun ugaling mao ni batasan sa imuha nga uyab, no? Sa uyab pa mo diha nga manapat. So mas maayo siguro nga dili na lang pa kuno oy pa una yunan, di ba? Luoy ba? No, luoy kabagtig kabalkadas ang nahitabo nga ingon ini, no? So hinoon kining pulisa nga kuan, kining pulis nga kining nangulata sa iyahang kaipon kay gitangtang na kini sa iyahang trabaho, no? Gitangtang sa iyahang trabaho at the same time kabagtig kabalkadas gikuhaan na po ni siyag armas. So ang hangtod nga mintras nga nagkuan pa, nagpadayon ang investigasyon, no? Kini siya kay nahitabo ni sa Malolos sa City Police Station, dos Malolos dili sa tuwa pero kini bang angayan ni siya nga makuhaan o mga pagtulunan, no? Sa kining ingon ini nga panghitabo. Di ba? So, mauna, nga mga babae nga nagpaminaw, di man gyud na to, di man gyud nyo malikayan nga musulod gyud mo o tagsa-tagsa ka mga relasyon, o ila-ilahan nagtaman ang lalaki nga nanguyab ninyo, ilasutaa o taman ang batasan, kay ang kaminyoon lagi daw, matod pa sa mga tiwangan, dili pariho o kanon, nga kung mainitan ka, iniog hungit ni mo, na napaso imong ba, pwede ni mo nga iluwa. Diba? Kaya kung sa kaminyoon na, o pag-ugaling nakasal na mo, na maglisod na kagluwa, kabagtig kabalkadas, maglisod na ka, umahimong gawas nun. Diba? Makagawas man ka sa iyaha, pero dili pag yun totali. Umikan kay na paghihapon mo, kaya sa papel, no? Sa balaod, kasal paghihapon mo, kabagtig kabalkadas. Diba? So, ingon ini. So, kini sila, kay kuan pa gani ni. Maingon nga live-in partner lagi daw. So ingon ani na ang kining nahitabo karam murag riot kun baga ba, murag nag wrestling ning duha. So muna mga sir, kun mga men in uniform na to or masit pag dili mga men in uniform, di ba? Pagkangalan nga kining kung lalaki gid mong tinuod o ayaw dapatin ninyo na inyong mga asawa, di ba? Panahon sa nanguyab pa mo, kasi gimog ingon nga, kining, panggaon ta mo, di ba? Panggaon ta mo, dili ta ka dagmalan, hala sige, bulatik diri, bulatik dito, sus pastilan. Pag-ipo na sa ngadto-ngadto, tuwa mo, gawas ng tinuod nga batasan, no? So muna, nga mas maayo gayod, mga kabagtig kabalkadas nga kung ugaling kinibitaw na doon ay makirelasyon mo, o, oh, mas mayo nga magmulungtad sa ugdugay ang inyohang relasyon, ay haa mo decide nga magpakasal or mag-ipon. O, oh, nga naman. Tungod kay sa magkadugay manggo, dari na mo gawas ang tinuod nga batasan. Pero kinibitaw mga short term lang ang mga relationship, dayon mo resulta dayon nga to sa ipon, nga to sa kasal, o, oh, sagad gayod, no? Dili man tanan pero sagad, Dirigyod mausab na rin kapag tigibul ka sa magawas ang tinuod nga kulor sa batasan o imong pagkatawo, no? So sa primero, butan pa kay ka. Kaya bitaw, mura kag iro nga maamo pa kay ba? Mm. Pero pag abot, danta nagpila ka kining tuig sa inyohang panag-ipon, dito na mugawas ang tinuod nga gitugutaguan nga batasan. Di ba? So mauna, no? Nga adiser nga musugot nga iipon, halag kapila pa na muhang niyo diha ang inyohang mga uyab, mga girls, nga mag-live-in na mo, kay stable na ang inyohang income, unya wala pag yung kika nakabalo sa iyahang tinuod nga batasan, ayaw sigid mong sugot, no? Kundi mo gusto nga mapariha sa nining ginangatan, nining usaka, kining nilalang, no? Nga pagkag yung looya, kapila gisuntok ang gisumbag ang ulo, gisuntok sa kuto-kuto. Di ba? Gisakyan pa. Hastilan. Ano yung giingon? Kabagtig kabulkadas mo nakalimadmad na ning mong bayhana. Gimatod pa na ning bayhaning kuan ni akining gikulata nga babae, no? Giingon kabagtig kabulkadas nga kuan ni siya. Kadaghan na matod pa ni siya gikulata di ay. Mugbot pasabot ihang gikaon na lang pirmi ang kulata sa ihang bana hantod naabot sa ingon ini, di ba? So kini ra ba ding pulisa kay vlogger o sagad magudron sa mga pulis kay mga vlogger, di ba? Stilan. So kini nga babae kay mao kini si Ira Seda de la Cruz. Oh. Mao ni ang siya mismo ang nag-post kabagtig kabulkadas sa video clip kung asa siya gikulata sa iyang bana nga pulis, no? So, ingon ini ang mga kuan ba? Yung wala man nato makita, no, ang wala nato masayran kung unsa gayod ang kinibitaw nga tinubdan sa ilahang panag-away taman nga niresulta ngadto sa pagpandagmal kabagtig kabulkadas kay clip ramanggod ang ato ang nadungog nga katong mo'y hinungdan nga gihapak sa bay ang iyahang bana o kay katong giingon nga malipayon lagi siya. Ambot usa hapon to siya malipayon, di ba? So gumikan ni adto moto nga wakapugong ang babaye, insultor po kis iya nga part iyang gihapak sus pastilan kay didto naman hinoon gidabudabuhan hinoon siya taman sa iyang bana. So muna kabagtig kabalkada sa kapait gyud, di ba? So ingon ini ba ngayon nga kinahanglan boys, no? Ato ang unahunaon og taman nga pila ray kusog sa babaye, di ba? Pila ray kusog sa babaye, isa kahapak, pastilan. Hinon dalunggan to siya naigugod, di ba? Insagting siguro dalunggan ni sir, moto nga balos po siya kadaghan, uwa siya natagbaw, gikuto-kuto. Stilan yun. Una, no? So, mga girls nga nagpaminaw, Sagad na sa mga batanon, mga kabagtig kabalkadas, musugot dayon nga, i-live-in, di ba? Maragkuan ba, ang mga babae, bitaw karoon nga bagong tubo, puriya lang sa mga tarong ha? Pero katong bitaw ang mga babae nga matawag tagtuhumok yung ilong, oh? Muraog kuan, kining musugot nga, permi na lang lumluman kanunay silang mga uyam. Radio, magbating! Di ba? Musugot na lang, lumluman kanunay. Wala na ikuan, kining mura, og sila na lang yung tao sa kalibutan. Radio Magbating! Wala maginikanan, sige, tanawa nagtama ng inyuhang, monitora nagtama ng inyuhang kining mga anak, no? Maskin pa og mga nana sila kaugalingon nga pamilya, ay narabagi usahay nga unsaman, na ay usahay nga ang inyuhang mga anak, maulaw, no, nga mutugan sa inyo ha kung naunsa na di ay giunsa na sila pagdala sa ilahang mga kaipon o sa ilahang mga bana, di ba? So muna kabagtig kabulkadas nga mas maayo nga inyuhang kumustahon na inyuhang mga anak kaya ayo paabutan ninyo nga muabot sa ingon ini ba, no? Nga pasakita na og tama ng inyuhang mga anak makaingon ta nga madawat ba sa kainahan nga ang ilahang anak kulatahon, di ba? Gikan sa pagkabata, hantod pagkadako, kay unsa man, giatiman og taman sa mamagpapa. halos sa dili intawon papaakan og lamok ka. Then pagkahuman na pag-abot ka kung kanun saan na minyo na dito na hinoon ang banan or ang sawa na mangulata kung diin dagko na silang nagkaila. Radio Magbating Manay na nakabagtig kabalkadas. Manay uban nga dunay din ito makwestiyon usab nga dunay maginikanan nga mulaban gayon sa ilahang mga anak samot na kung nilang makita nga ang nabana or diba ka ang naasawa silang mga anak kay mga dagmalan, di ba? Mga irresponsable kumbaga. Radio Magbating. No? So, dili man sa ingon nga konsentidor ka nga pagkainahan, ayo lang po da, no? Di lang po da mabutang sa maabot sa point nga kanang gamayng away sa pamilya, mulaban po da yung ka, no? Kung dili, kinahanglan, imos ang paminawon ang pikas to pikas, di ba? Kung kisagoy sad-an, ayha ka nga kining mo patunga sa ilahang away. Pero kinahanglan, no, pag-abot na gani, kung lain ang guning hilisgutanan ng ingunani, na pisikalan namang gun, di ba? Pisikalan na kabagtig kabalkadas, kung babaay lang, walay problema, bahalag pasagdaan yung muna diha, di ba? Total, wala may kining apel ang pisikal. Pero ingon ini nga pisikal na gani, dinigit angay nga magpakahilo, mamaginikanan, o. Na di ba? Wagi ginikanan nga nangandoy nga paminyoon ang ilahang mga anak aron lamang nga kining bukbukon or kulatahon. Radio Magbating. Giingon nga miingon gani ang ubang inahan, itugyan na nako ang imong anak ug hinaot nga imong panggaon, di nimo pasakitan. Ingon pading bana ang pamanhunon. Ako nang ipanaad sa imuha. O di ba? Sa pagpanguyab pa daw kay maingon nga kabuton ko ang bituon og akong ihatag sa imuha. Tinuod gyud ay kay pagminyo na gikutok-kutok kakitag aninipot or bituon ay. Radio Magbating. Stilan. Anyway, kabag nag-gabalgada sa nga tuwa nga o tulaman nun, hatod ganito sa Camp Health Multi-Specialty nga nahimuta nga CNS o Bayubay Building Lumbia Pagadian. Ang Camp Health, adunay mga espesyalistang doktor, pinangunahan ni Dr. Sherlo Bayubay, o sa ka-obstetrician gynecologist, nga adunay sub-specialty sa maternal fetal medicine, high-risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health, mao sila sa Dr. Gino Olobancoro, internal medicine with a specialty in adult pulmonology. Sa Dr. Vibina Bancoro, pediatrician with a specialty in pulmonology. Sa Dr. V. Antolido, general pediatrician. Dr. Carlo Tago, internal medicine. O sa Dr. Heidi Abalia, general dentistry. Alas dugang kasayuran, pwede mo mutawag or mutext. Cellphone number is 0935-596-6752. 0935-596-6752. Camp Health Multi-Specialty. Sa itong pagbalik, kabag di kabalkada, sa ito'y pabati di ka rin ang pamahayag ni City Mayor Samico mahitungod sa cash assistance. Alas sa ito ang mga bao-bao operators diri syudad sa Pagadian sa ikaduhang hugna. Alas 6:25 sa buntag.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingalan sa

0: Get one of six collectibles when you order a Minecraft movie meal. Try the six-piece chicken McNuggets meal with Nether Flame sauce. Or the cheeseburger meal with golden apple sundae. Now available at your nearest McDonald's.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Pangatlong patunod ko sa inyo, wala ako sumubo. Wala namang masama ka ako pero sabukan ko. Wala naman po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ka ako. Sabukan mo nga humanap dyan sa kunang rice cup eh. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako eh. Maganda, maraming nagpapatunay na kung kakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karton. Ako sabukan ko lang. Hindi nang maubos ko. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko? Ako maganda nga. Atas ako. Maganda nga.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Mga kabarangay, kabalo ba mo nga ang community garden o sa kamahulugano na pamaagi sa pag-empower sa atong komunidad? Naghatag kini og presko og natural nga pagkaon para sa atong pamilya. Panahon na nga mulihok ta. Magtukod ta og atong kaugalingong community garden, pwede sa barangay, purok o bisan sa tagsa-tagsa natong tugkaran. Sugda nato karon, magtanom na ta alang sa mas himsog og mas ligon nga komunidad.
4: Para sa dugang pang impormasyon, bisitahang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o sa Facebook ATI in Zamboanga Peninsula.
5: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
6: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Wala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
5: Sad kugun, herbal capsule, basta kugun, lawas bas kugun.
7: Seth, Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
8: Idagan ako siya sa hospital, na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagkuhan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Motong nagpalit gid ko sa Seed Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alibyo sa akong misis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na gid ang iyang kumati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa, Butuan City.
7: Tinuod nga epektibo, diabetes pwedeng matabangan.

0: cine ea?
1: Sandown Plus Gold. Mas pina la gas, mas pina di bay.
2: Rufa Maranas, naamangod ko UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ang Sandown Plus Gold. Naulian yun ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yun kog dako sa Sandown Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C. BBC.
3: Power tools, hand tools, lightings, electricals, home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment sama sa tailor machines og sprayers, og kung comfort and isgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab delivery service para sa mga customers. Usabay inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Mulavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
4: Hello po, Alden Richards po ulit. Una po sa lahat, maraming salamat po sa lahat ng mga nakapag-file at nakapagbayad na ng kanilang buwis. Para naman po sa hindi pa nakakapag-file, may good news po tayo dyan. Pinalawig po ang deadline ng paghahain at pagbabayad ng inyong annual income tax return. Kaya may oras pa po kayo, siguraduhin makapag-file at makapagbayad bago po ang bagong deadline. Mas madali na po ngayon, maaari na po kayong mag-file online gamit ang EBIR forms o EFPS o pumunta sa pinakamalapit na tanggapan ng BIR. Tandaan po, ang hindi pagpa-file o pagbabayad bayad sa tamang oras ay may kaakibat na penalties. Mag-file at magbayad ng tama at nasa oras para sa tuloy-tuloy na serbisyo para sa bawat Pilipino.
5: 106.2 Mulaban sa katauhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingalan sa katatauhan.
6: Alas 6:32 sa itong oras sa Kabagdig Kabalkadas, balik na dere sa pagpanag-uban ang Bagtingan sa Katawhan ng Sibian paghihapon sa Radyo Bagting ug Zabel FM. Ang ato ang programa usab hatod kinato sa Eliana Bayview College, the Builder Future Leaders nga nahimutan sa Balangasan Pagadian. Adunay kursong gitanyag sama sa BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, BS IT, BTVTED ug BAELS. Ang Eliana Bayview College sa pribadong tulungan nga adunay ubos kaayo nga tuition fee alang sa mga kolehiyo. Samtang sa mga incoming senior high, wala mo'y pagabayran nga enrollment fee o lakip na usab ang tuition fee. Bugtong ang inyong bayran, mao lamang ang miscellaneous Kabagtig Kabalkadas. Manausapan yung gipaabot, taadto na or pa-enroll sa Eliana Bayview College kaya nagpadayon paghihapon ang ilahang enrollment. Pwede ka magkapili sa mong klase, buntagon, hapunon, or panggabi. Walay rason, ang dili ka makaeskwela, kay gihatagan nilang dakong pagtagada ang matanang kabataan nga makahuman sa ilahang pagtungha. Mao ka na ang Eliana Bayview College. Alas 6:33 na itong oras sa Kabagtig Kabalkadas. Atong ipabati diha kaninyo ang tipik sa pamahayag ni City Mayor Sammy Co. Natol sa interview sa media ni atong adlaw nga Biyernes, mahitungod Kabagtig Kabalkada sa ikaduhang hugna sa cash distribution. No, nga ipahigayon kini ugmang adlaw diri sa may Rotunda Convention Center, no, sa may Glass Gym rather Convention Center sa Rotunda. So alang na itong mga bao-bao operators nga wala nakadawat sa first batch, basin diri na mo sa second batch na apil. O di ba kaha, basin na apil, gihapon mo sa naghapon mo sa listahan nga wa na apil. Kaya doon na matutpay dulaan sa 200 ka mga bao-bao operators ang wala gihapon na apil sa cash distribution og mga adlaw. Aniya ang tipik sa pamahayagan ni City Mayor Sammy Go.
5: Laban sa katauhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingalan sa katatauhan.
7: Sa pasilo, aljo po, di hangat po sa lahat.
0: Basta wawa na din kusina at hindi ko mag-ilaw doon sa wala. Basta may pangalan niya. Okay? So, may ang na-approve din, 1,000 muna din naman kape. Anyway, karong Martes, May 12, Martes hapon, sa Rotonda gabon, sa Rotonda, para bugnaw, patito ko sa Rotonda Gym, ha? Sumusunod ko 2 p.m. to 5 p.m. Dito na sa Rotonda, ha, mga bicycle driver, Martes 2 to 5 ang second batch. Kung parang late nga, kasi mo pinawat, madaan yung cup. At alilin ka, kaya kung pwede ko mo ito, at ikaw nga mga mabalitin na ning Gordo Sitos na wakagin na mo mabalitin. At ipangan ko na lang mga picture ito, na kaya ito na lang mong picturean, wakagin. Kaya na, pumusugot pa ang, musugot pa ang BSWD nga na Petrec Branch. So kung di na musugot nga na Petrec Branch, hindi rin ako sana. Ano ito may mo? Basta lang po, ni Ani, tutun sa ni Ani din rin, picturean na mo, na-verify na mo. May ikaw dito, hindi mo makilala ang cup. So, alam nga kung mahawak na siya ang cup, hindi na doon din eh. So, iya, ito ang cup na doon, di ba?
7: Sa dahong grabe.
0: Sa dahong ginang yun. Kasi ko din, tapos grado, yung sige nila, sige nila, picturean. Then, wala pa ila inisubmit anang nabira. So, ikaw nga ginamot ka rin. Eh, hindi ka mag-ilista. Okay? So, sa barang kayo mag-work kayo, di ba nila dadaan nilang ka? Sila rin na ito, pila-pila, gusto mo lang, nadugli-dugli ang alam mo dito. Daan mo, ikaw ninyo mga kanay, mag-problema kita rin ng dugli. Dugli, girl. Kung wala lang, girl, ito may listahan ng dugli nga. Taksa-taksa nyo mo, kamanak, picture lang ka, ang driver's present. Hindi ko dito mag-dugli. So, Tuesday, May 12, na ako sa Rotonda. Katong, sa kutong sa wakon, kung ano dito sa mga, pwede ako sila matulid to, dahil yung ilang baba o bicycle. We will try, no? I-update na muli ko ito, but we will try. Kung masugot ko, at least na muli na pa yung third time class. Okay?
6: Alas 6:36 na, min kalit magkaging hinoon diri dapita. Alas 6:37, min tuyok na itong orasan, kabagting.
5: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagdilar sa katatawhan.
6: Matoy pamahayag ni Mayor Sammy ko, kabagdag kabalkadas, mahitungod sa cash assistance, no? Release og mga adlawa sa tuang mga bao-bao operators. Oh, so gatong mga bao-bao operators, so I'm sure kabagdag kabalkadas nga nasayod na gyud to, no? Kay gipahibalo na gyud mo sa inyohang mga sa inyohang tuda president, di ba? Gipahibalo na mo bahin sa kining cash distribution ninyo. Karong adlaw nga kuan kining Martes ugma alauna alas 2 rather no alas 2 paingon na matud pa sa alas 5 sa hapon oh pila ba day kabuk ang makadawat tanaw na to diri na bay lista diri sa tuang nakuha Onara ang gilauman no nga makakuha or makadawat og mga adlawa sa second batch no sa fuel subsidy is anaa sa 1103 mao ra mang niha 1103 ang makadawat ugma og fuel subsidy nga cash assistance nga tag 5000 pesos. So, katong mga wala sa listahan, so, wag ito yung mahimo na yun eh. No? Kung saan taman, nga, wala man yun mo ning adto sa buhatan sa, may, sa CSWDO. Di ba? Ang CSWDO, mao gayod ang nasayod. Di ba? Mao ang adunay kasayuran kung ingon man kung si kinsa ang angayan nga ilista kabagtig kabalkadas kinsa ang mamahimong kwalifikado ni ini, di ba? Pero gumikan lagi kay mas gipili ninyo nga dito mo magpalista sa matag barangay, dindili mo, wala mo ning ato dito sa buhatan sa SWD o sa dihang kamo ang giabisuhan nga dito magpalista. So ang nahita mo kabagtig kabalkadas, padayon hinoon mo nga dili hinoon makadawat o sa hinabang. Oh, sa hinabang sa gobyerno nga para unta kaninyo. Muna nga nangayo og dispensa si Satimir Samico, no? Nangayo siya og pasaylo alang niadtong mga dili gihapon makadawat kabagtig kabalkadas sa fuel subsidy nga 5,000 pesos ka ugmang adlawa, no? So ugmang adlawa kinahanglan nga muadto mo dito sa rotunda sa glass gym, then hinaw gitambagan tong mga wala, no, katong possible nga dili makadawat sa hinabang ugma sa pag-adto usab sa mao nga kining payout pagdala og mga requirements, no, aron usab nga sa pamasin nga malista mo, no, kung kana matud pa musugot ang DSWD nga aduna pay ikatulong hugna sa cash distribution. Pero kung ugaling nga dili na mo, wala na gani, so dili na sala sa amahan sa syudad sa pagadian, no, okay, wa man siya nagkulang. Nabay uban, kaya di gyud makasabot. Lisod pasabton ni uban kabagtig kabalkadas, di ba? Lisod pasabton ang uban nga kining mga kuan, kining tawo, kaya moingon na po nga pili-pili. Kapila na nagibalik-balik ni Mayor Sammy nga wala gipili, no, ang kinsay tagaan o hinabang. Kaya ang nag-preparar sa pagdawat sa mga kining pangalan sa mga bao-bao operators is mauman ang CSWDO. Di ba? Ang CSWDO may nagpreparar na nakabagtig kabalkadas dayon pagkahuman ang gibasihan sa kining DSWD is katong ning comply gayod, no, ning comply gayod sa unsa man ilahang kining require, kining gipangayo nga requirements, di ba? So mao na kabagtig kabalkadas nga ayaw ninyo pakasad-a ang atong amahan sa syudad sa pagadian kuno galing, wa mo naapil sa listahan, ha? Kay sa tunang gikaingon, igo lamang muhatag og kining certification sa Seminar Sami isip pagpamatuod nga kanang mga pangalan nga giindusar sa CSWDO tinuod gayod, no, validated na siya nga tinuod nga na masahero dire sa syudad sa pagadian nga adunay mga prangkisa. No? Mao na nga dili na na-question ni Mayor Sami inig-abot sa iyahang kining opisina kung kinsa ng mga pangalana nga giindosar o giduso dito gikan sa buhatan sa CSWDO. Kaya siya manggod po ang ma-question kung nagaling iha pa ng pangtangtango na kung si kinsa, di ba? So, okay na nga ang gitahasan, dili ang mayor, kundili ang CSWDO. So, katong mga nagmagahi diha, wa nag-iisala niya na ang atong amahan syudad sa pagadian, no? Kaya gibuhat na niya ang tanan. Gani, matutpasa ni Mayor Sami, nga katong mga na nag-iya o bao-bao driver, bao-bao rather, nga dunay prangkisa, nga wala bitag yung matudlo nga kinsa gyud ang ilahang tinuod nga driver, kay doon na ka na bitong ilis-ilis ba, no? Ilis-ilis o driver kabagtig kabalkadas, iyahan na lamang gidawat. Gidawat nila, ilahan na lang giapil sa lista matud pa sa CSWDO, kay aron nga makuha gayod no, ang 5,000 pesos nga gigahin ngadto kanila. Oh. Then ang mudawat niadto mao ang owner tungod kay wala matudpay matumbo kung kinsa gayod ang iyang official nga driver, no? Sa iyo na na, kabagtig kabalkadas. Muna nga, sa matag, doon na gani, mga programa nga ipatuman ang gobyerno, kinahanglan ta maminaw, no? Kinahanglan nga musunod, kinahanglan nga musanong kung unsa yung mga gipangayo ng mga requirements. O ingon man, so tao natugtaman kung si kinsa ba ang gitahasan sa gobyerno, no? Kay diri man gud dinay sumikat gabag di gabagada sing daghan ang wala na butang sa listahan. Gumikan ni atong announcement ba sa tuang gobernadora nga dito palista sa barangay, di ba? Mao dito mo gud dinay sumikat ang tanan nga daghan ang mga wala hinoon nakadawat sa first batch kay dito nagpalista sa barangay nya. Ang barangay man gud, no? Wala gitahasan sa ato ang DSWD. Bugtong ang DSWD o ragiyod. Sumuna nga pag-abot dito, dunay kining pangalan nga gisulat ang matag barangay kay mao may mandato sa kagamhanang provincial. Dayon gikolekta tanan. Giduso pod sa kagamhanang provincial dito sa DSWD. Sumotong gibutsyag sa personal sa ni RD sa DSWD nga ang pinakadaghan og double entry ang pagadian city. Motong nga ang nahitabo kay nadugay sila og hagpat, no? Kay sagad sa mga pangalan nag double entry man. Motong nga ning mando nga magpalista og balik dito sa kining CSWDO, katong mga wala na apil, sus pastilan. Kaya wa man gihapon na ning sunod, ning sanong ang uban. Nagpabilin na man gihapon nga nagmagahi. Ngunit giingon ba? Panahon sa eleksyon, normal lagi na nga doon na mo yung mga gisuportaran. Diba? Pero pag panahon sa ayuda na gani, kung sa kinsa nga LGU ang itahasan, dito mo musunod. Kay makauban mo sa kulor sa politika, panahon sa eleksyon o dili, pagka na nga hinabang sa gobyerno, hinabang, gika na ganyan sa gobyerno, gika na sa national, walay si bisan kinsa nga politiko ang mamahimong mubabag nga di ka padawaton. Di ba? Samot na nga ang gitahasan mao gayod ang MSWD o CSWDO o guban pa nga kining grupo, di ba? Kay kung ugaling man gud magpadala mo sa padayon mo nga magpadala na ining gitawag tag pamulitika or kulor sa politika, hadlok mo muadto dito, muadto sa anang buhatana kay basta unya og masakpan mo, pimapicturan mo, makasukan na pod mo, muna hindi na lang yun pod. Di ba? Layo pa king eleksyon, oy. Layo pa king eleksyon, dili sa tamang ingon nga mag-focus o eleksyon. Ang buhaton, kay kuan sa o, kung unsay, ang ayan nga, kuan, ihinabang sa gobyerno, hala sige, pahimusli. Di ba? Para mana ninyo. Swerte gani mo kay gitagaan mo og hinabang, di ba? Swerte gani mo kay kamo ang na-priority. Unya pagkahuman kay magpadala pagid mo sa mga kwan, sa mga sulsol usahay sa mga kining sulsolero sulsolera, di ba? Sumuna ka bagtig kabalkadas siya. Alas 6:48 na tong oras diri paghihapon sa pagpanaguban. Dunay nang utana diri unsay dadon kuno? Ang dadon sa inyo ha? Sa kun katong wala na lista pananglitan, ang inyo hang bao-bao mismo. Ang inyo hang kining mga pagpamatuod no nga kamo ang tag kamo ang operator ng bao-bao at the same time pwede ra dito matumo sa front desk no kay do na man kining front desk atubangan sa gawas gibutang aron nga mao imo accommodate kuno galing aduna may mga concerns, no? Pero sa kwan na remember, katulad mo ng photocopy sa inyohang prangkisa, photocopy sa inyohang kining driver's license, sa pagsiguro nga dili po na expired ang inyohang driver's license. Ha? Kaya kung galing expired ang inyong driver's license, dili po mo makadawat o gayuda. Basta yung magbagulbol na po mo. Di ba? O, i-double check na daan diha ang inyohang mga driver's license, ang inyong prangkisa sa inyong motor, ang inyohang driver nga bao-bao. Kaya maunay usas sa mga kining pipila sa mga requirements nga matawag ta og gikinahanglan gayod, no? Sa DSWD aron na kabagtig kabalkadas nga maapil mo sa listahan. Aron maapil mo sa listahan nga matagaan. Mauna diha. Una ina mo paglangan pa. So, other one nga pangutana. Unsa ni siya? Basin pili-pili na po daw. Dili gini pili-pili hinabang. Oh. Dili ni pili-pili. Muna nga kung magpadayon mo, no? Magpadayon mo ang inyohang pagsige og ingon nga pili-pili. Halos sige. Ay na mo si kamunay bahala adra. Basta kay gipasabot na nga walay pili kung kinsay ang aking tagaan, kinsay ang aking ilista. Pagkangalan lang nga aduna mo'y prangkisa, no? Franchise sa pagpamasahero sa syudad sa Pagadian, at the same time, dili expired ang inyohang driver's license, oh, pwede mo makadawat o gayuda, yung man, kung doon mo sa listahan. Pero kung wala, oh, pag ampo lang mo lagi, nga doon ay ikatulong hugna. Okay? Maho na magigid ni, no? Wanagid mo yung mahimo, kabagtig kabalkadas. O yan, alasay, si Quintay, iuno na itong oras siya. Samtang karong adlawa di ay, no? Ato nang mahibawan ang kunugaling kinsa nga mga kongresista ang mubutar pabor sa impeachment sa tuwang vice presidente. Oh, sa inyong lantaw, diri sa Zamboanga del Sur, ang atong tulo ka mga magbabalaod, mubutar o mubutar bakaha sa impeachment ni VP Sara? No? O nakalimadmad na, dili na mubutar? Kagahapon, oh, kay giingon nga doon ay mga hugon-hugon, no? Nga daghan matutpa ang mupabor lagi alang sa impeachment ni VP Sara, no? Daghan ang pabor nga ma-impeach. Munang tanaw na to karong adlawa kung aduna ba'y si kinsa nga mga kongresista ang maingon taga mo suporta alang sa impeachment sa atuang vice-presidente. Og lakip na sa maabot ng mga panahon, kung galing madaghan yun ang mupabor ng mga kongresista na ma-impeach si VP Sara, tanaw na to kung na doon na ba'y kausaban o niya sa Senado. Kaya doon naman po'y hugon-hugon noong adunay ilisan ang Senate President. Oh, ilisan matod pa ang Senate President ni Cayetano. Kana, kung na doon ay kausaban, tanaw na po na to, no? So, mogini ang usa sa mga giatangan karon sa mga katawhan. Kung si kinsa nga mga kongresista ang mupirma sa impeachment ni VP Sara. Pero kung bot beto na yung una-hunaon, kaya ito ng labay niya ng atong 2025 election, wala ba ya, gamay ra ba ya ang kuwan, gamay ra ba ya ang napilde nga katubit taong namirma o impeachment, subot pa sabot, dili makaapektar matud pa ang sa mga politiko nga ning pirma sa impeachment ni Sara sa ilang kadaoga, sa ilang kandidatura. Mm. Kay pila ra kabuok ang mga ning pirma sa impeachment nga nangapilde. Pila to ka kongresista? 11 sa tibok Pilipinas niha. Sa tibok Pilipinas nga mga katong ning pirma sa una bitaw nga alang sa impeachment ni VP Sara. Murag nara sa 11 kabuok ang napilde. Sagad ning daog. Sumoto nga ingon panguban nga dili gayud makaapektar o makapatandog sa ilaha ang ilahang pagpirma sa impeachment ni VP Sara. Tanawon ta diri karon, no? Kung mapiktuhan ba sa umaabot ang ilahang ugaling ma-impeach ginya tong vice presidente o ang atong mga tao kabalo gyud mo timbang-timbang kung kinsa ang ayan nga kining matawag ta og suportaran. Mm. Sa Tupikas Bahin, good morning din na Merly Templado. Sel Kagampang Sumarago, good morning. Exoperia Ladra Kagampang, good morning daw. Happy Mother's Day. Vanex Abumunga, adto nas presuhan padulong. Kisaman. Muna giingon sir, bahalag saging basta kay labing. Pastilan. Usama na adobo, perming maglagubo. Ah, katunin ganina. Anyway, kabag na gabalgada, salamat sa pagpaminaw. Hangtod na lamang ugma po ang adlawa. Ako si Bagting, 17 de Florence FM, may buntag, alas 6:56 buntag.
5: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pag-ibigan sa katatawhan.
3: The Time Check was brought to you by Downy. Downy, rock the rub, bango-bango.
7: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad, 74 anyos, na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
8: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay man ko. Kung ano, maninda ko niya. May asa-asa kukar. Kana, isulay mo, di ba? Mawalay mo ka kapoy. Ako bitong bata, kana, na ako nanguma. Kana, higa sa trabaho, palong sa trabaho, mainom siya ni. Siya makawa, madyo ni ka kapoy ma.
7: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
9: Si Ma'am Annabelle, nagbrada isi ha.
10: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
9: Mm-hmm.
10: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang coffee ito ha. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
9: Thank you very
10: every
9: much.
10: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
9: Tama, ganyan. Tama.
10: Boy, marami pong salamat. At 1 year na po kami uminom ng rice coffee.
9: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
11: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
12: Papaminog sa gamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang NerveFlex Capsule. NerveFlex Capsule, atong gamiton. Nerves nga likod, hapsay nga kinabuhi. NerveFlex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
13: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
14: Samsunod siya, 45. Kining akong kilid, nagsigig sakit. Tanggap magugko sa adanan. Sakit, gib kayo bangon. Kunya, pacheck up ko. Eto, naapod ko hugaw bitaw nga wa daw kagawas. Ninginom ko Santon Plus Gold mag 1 month na gyud. Sa pagkatinood, okay, good kang pamatiron. Salamat, Santon Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
15: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
16: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay kusog ba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinoyo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
15: Sad Kugon Herbal Capsule. Basta kung

0: sa Nasayod Kaba Corner. Balitang sports o balitang showbiz. Kung aniya ang inyong gigbalita.
1: Mas gipaligon o mas gipakusgan.
2: Mga kabating o kabukada, kumusta BBC, mayong buntag kaniyong tanan?
1: Sa KBP,
2: Lunes,
1: kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Welcome sa BBC Banting Balita, alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibyahan ilawom sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM or sa DXBZ Radio Banting 756. Makita sab kita karon sa mga Facebook pages sa Radio Banting Entertainment o sa official Facebook page ng Radio Banting News. Lakit na sab nga ma-monitor kita sa Radio Banting mobile application.
1: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita, Balita.
0: BBC, Headlines.
2: Sa uluhan sa Balitang Lokal, ikaduhang hugna sa cash assistance sa mga bao-bao operator sa syudad, ipahigayon ugma sa hapon.
3: DILG9 nagpasinaan batok sa mga mangingilad nga nagagamit sa pangalan sa ahensya.
2: DICT Government Network Program dakong lakang padulong sa smart city sa Ridge 9.
3: Sa uluhan sa balitang regional, Barangay Public Safety Office member patay, kapin pulo ang naangol, lumadisgrasya sa ang gisakyang rescue vehicle sa Bukidnon.
2: Illegal gun factory o gingong drug den nabungkag sa bypass operation sa Bulwan, Maguindanao, Del Sur.
3: Sa mga balita sa kauluhan, COMELEC 90-95% nga andam alang sa eleksyon sa BSKE.
2: Pulis nga nag-viral gumikan sa pagpangulata sa iyang asawa, giimbestigahan na sa Napolcom.
3: Sa mga balita sa gawa sa nasud, bagong supreme leader sa Iran, posibleng direktang nalambigit sa pagdumala sa negosasyon na aron tapuso ng gubat sigon sa US Intel.
2: Royal Navy magpadala og mga barkong panggubat sa Middle East.
3: Sa balitang negosyo, rollback sa diesel o kerosene, gilauman og mga adlaw. Gasolina posibleng musaka sigon sa DOE.
2: Samtang sa balitang sports, men's football team sa Iran naniguro sa pagsalmot sa FIFA World Cup.
3: Sa balita sa kahimsog sa panlawas, sa training para sa primary HIV care o HIV prep management, di paigayon sa DOH-9.
2: Magpasko na sa Nasayod Kaba Corner, magpakasal sa bulan sa Mayo. Dili maayo.
3: Samtang sa balitang showbiz, sa prenup ni Bea Alonso o Vincent Co, viral online.
2: Mao kato ang mga uluhan sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga mga kabagting ug kabalkada. Kami ang inyong mga tigbalita.
3: Bagting 28 Kimberly Namuag.
2: Ako sab si Bagting 29 Cyril Uniot Lirazan. Ang BBC Bagting Balita alas 7. Matulusab ka nato sa Pagadian Junior College.
1: BBC BBC Bagting Bagting Balita.
4: Sinta isa isna ang PGC o Pagadian Junior College Incorporated nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PGC ay nahimutang sa Corner Enerio og 17 Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PGC mao ang bugtong nga pribadong tulunghaan sa entero Rehiyon 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubos sa Private Education Assistance Committee o sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa entero Pagadian nga naapil og naguna sa strengthened Senior High School Curriculum. Ang PGC aduna kini wella system og hinyo e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilaha nga 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alang sa junior og senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer or football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholar sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Libarnes, Gerald Obedincio o si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities o gymnastic winners. Be one of them. Be like of them. Avail

0: Now, sa EAC Scholarship sa Grade 7, first camp, first serve basis, Pagadan Junior College Incorporated, a small school with a big name.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita!
2: O garon sa detalye sa itong mga balita, mga kabagting o kabalkada.
3: BBC, Balitang Lokal.
2: Ipahibalo ni Mayor Samico ang tanang mga TODA operators sa siyudad sa Pagadian nga ipahigayon karong adlaw Martes ug mga adlaw Mayo 12 ang ikaduhang hugna sa fuel distribution nga nagkantidad og 5,000 pesos pinaagi sa DSWD sa Glass Gym Convention Center Rotunda Pagadian isip tabang ngadto kanila human apektuhan sa pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo gumikan sa kagubot sa Middle East samtang nangayog dispensa si Ko tungod kay dili paghihapon tanang mga operators ang mahatagan og hinabang ug mang adlaw gumikan kay aduna matudpay mga driver nga wala gyud ni duol sa buhatan sa CSWDO aron malista ilauman nga libo kapin ang makadawat og tag 5,000 pesos samtang dulan 200 ka mga driver adunay prangkisa ang dili makadawat sa mong hinabang tungod kay wala matudpa kini sa listahan hinungdan nga gitambagan na lang ni mayor ko nga muadto sa maong adlaw ug magdala sa ilahang mga rekisitos sa pamasin nga malista alang sa ikatulong hugna sa cash distribution.
4: Mga bicycle driver, Martes 2 to 5 ang second bus. Kung paralit niya, kasi mo pa naman, madahan yung cup. Alin yung cup niya, kung pwede ko mo ito kasi ang tao na umalitin na niya, bono sitos na wakagyan na mo umalitin. Hindi pa lang ito na lang ang picture ito, na nga ito na lang ang picturean, kaya na, bumusugot pa ang sumagot lang ni SWD na napay third match.
5: Sa laing bahin sa balitang lokal, nagpagula o pahimang noong Department of the Interior and Local Government kung DILG9 nga to sa publiko. Batok sa mga individual o grupo nga iligal nga nagagamit sa ngalan sa DILG, mga opisyal sa ahensya o peke nga komunikasyon aron mangikil o kwarta gikan sa mga LGU, lokal nga opisyal o pribadong mga individual. Sumala sa DILG9, wala kini maghatag og otoridad sa bisan kinsa o bisan unsang identidad sa pagpangolekta o kwarta, facilitation fees o project kickbacks, isip baylo sa transaksyon, pag-aproba o intervensyon sa gobyerno. Giawhag usab sa ahensya ang publiko nga sigurohon o beripakahon ang mga kadudahang komunikasyon na pinaagi sa opisyal nga channel sa DILG9. I-report dayon sa kapulisan ug otoridad ang mga kaso sa extortion o pagpangikil. Dili mutugot sa bisan unsang transaksyon o idokumento ang tanang malimbongong pagpangayo o kwarta. Gipahinumdawan sa DILG9 ang tanan nga magpabiling alerto o magtinabangay aron maprotektahan ang komunidad batok sa mga scam o illegal kakalihukan.
2: Sa katapusang detalye sa balitang lokal, human gilusad ang Government Network Program sa Department of Information and Communications Technology on DICT Region 9 sa Pagadian City. Gibutyag ni Pagadian City Mayor ko nga 50 ka mga opisina nga nahimutang sa Regional Government Center ang unang gikonektaran gamit ang fiber optic cable. Din ang mga inisyatiba makatabang sa pagpayo sa digital connectivity o serbisyo sa gobyerno na maghatag og mas epesyente o modernong serbisyo sa katawhan. Giisip kini nga dakong lakang padulong sa pagpalig-on sa smart city development sa Pagadian o dibaka sa rehiyon.
4: 50 ka mga national government agency nga naadire, mga regional offices na po'y ubat atong mga regional ay provincial ay apilan po nila. So, basta 50 ka offices mostly, gihurot yun una ang sa regional center. May parang atong request nga, unya, kung magkatuhin mo smart city ang regional center para nga reklamo mo kung ba nalahinga yung signal, malay mo na sa kani. I-wired gid sila, naka fiber optic gid cable gid pala dito sa ilaha.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita!
3: BBC, Balitang Rehiyonal!
5: Patay ang usa ka miyembro sa Barangay Public Safety Office kon BPSO samtang pulo ang naangol human aksidente ang ilang gisakyang rescue vehicle sa Kulaman Bridge, Barangay Baloco, Manolo Fortich, Bukidnon, Baguhaynag. Ang namatay giilang si George Humamil, 53 anyos, residente sa Malaybalay City nga gideklarang dead on arrival sa doktor. Base sa initial ng investigasyon sa Manolo Fortich Municipal Police Station, gigan pa sa tulugaadlang water rescue training sa talisayan ang grupo sa mga BPSO personnel sa Barangay 7, Malaybalay City, ug pauli inaunta sa dihang nahitabo ang aksidente. Matod ni Police Lieutenant Colonel Ruggie Hortensio, hepe sa kapulisan sa Manolo Fortich, giingong ni kagar ang preno sa bunggo, hinungdan nga nawad-an og kontrol ang driver. Dali usab nga gidala sa duol nga ospital ang mga naangol, samtang padayon pang imbestigasyon na sa kapulisan aron matino ang eksaktong hinungdan sa aksidente.
2: Sa dugang detalye sa balitang regional, nabungkag sa mga otoridad ang usa ka gingong illegal gun factory nga gigamit usab isip drug den atol sa Baybas operation sa Barangay Poblacion, Bulwan, Maguindanao del Sur, Baguhay lang. Sumalas kapulisan, dugay nang gipanid-an ang maong lugar. Uman makadawat og impormasyon nga gigamit kini sa paghimo og improvised firearms og pagbaligya sa illegal nga droga. Atol sa operasyon, malampusong nakapalit og ginudahang sabo ang pusher buyer mamisangkot sa pagkasikop sa mga suspitsado. Nadiskubrihan usab sa mga operatiba ang improvised firearms nga wala pa nahuman nga armas. Kagamitan sa paghimo og pusil, mga sachet sa gidudahang shabu og drug paraphernalia. Padayon usab ang imbestigasyon sa mga otoridad aron mahibal-an kon aduna pay uban pang mga individual o grupo nga nalambigit sa illegal nga operasyon.
3: BBC Balitang Nasyonal.
5: Gipasalig sa Commission on Elections kon COMELEC nga 90% to 95% na silang andam alang sa pagbahigayan sa 2026 sa Barangay ug Sangguniang Kabataan Elections kon DSKA. Sumala ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, nakaimprenta na sila og mga balota og pipila na lang ka-supply ang ilang gihulata. Samtang sa laing bahin ang nationwide registration sa botante alang sa 2026 sa BSKA dagsugod diadtong Oktubre 20, 2025. Nagpadayon bagyapon hangtod karon ang registrasyon gikatag nang matapos sa Mayo 18, 2026. Samtang ang BSKA ipahigayon sa Nobyembre 2, 2026.
2: Sa dugang detalye sa balitang nasyonal, giimbestigahan na sa National Police Commission kon NAPOLCOM ang viral CCTV footage sa pagpangulata sa usa ka pulis ngadto sa iya mismong asawa sulod sa ilang panimalay. Mismo si NAPOLCOM Chief Commissioner Rafael Calinisan ang mimando sa inanaling imbestigasyon aron matino ang tinuod nga nahitabo. Matod ni Calinisan, dili nila itolerate ang bisan unsang matang sa violence batok sa kababayen-an og ipaniguro nga manubag ang pulis nga nalambigit sa insidente. Giyawag usab niya ang biktima nga makigtambayayong sa NAPOLCOM aron mapadali ang proseso sa imbestigasyon. Samtang gikumpirma sa Malolos City Police nga ilang personnel ang pulis nga nakita sa viral video o gi-relieve na sa iyang posisyon o gi-disarmahan samtang nagpadayon ang imbestigasyon.
3: BBC Balita.

0: Nag-viral online sila Bea Alonso ug iyang fiancé nga si Vincent Co. Human mikatap ang isyu nga adunay giingong problema sa ilang prenup agreement. Samot pagyod ang mga espekulasyon human mag-post si Wilfredo Garrido og mensahe alang sa usa ka bride-to-be nga giingong girelate sa daghang netizens ngadto ni Bea. Sa maong post, gisgutan ang pipila ka kontrobersyal nga kondisyon og matud pa, adunay katungod ang usa ka bride-to-be nga mudumili sa mga kondisyon nga dili na patas nga daw murag life sentence. Hangtod karon wala pa'y opisyal nga pamahayag sila si Bea og Vincent dahil kalabot sa mitumaw nga isyo. Apan palayon kini nga gihisgutan sa social media.
1: Samtang sa laing ngayong bahin, good morning sa mga naglantaw sa itong Facebook Live karon sa Radyo Bagting Entertainment, Radyo Bagting News official Facebook page. Nakip na usab sa mga nakamonitor sa Radyo Bagting mobile application.
0: And of course, sa katunay na itong ginaingon mga kabagting kabalkada sa pahimalogi kan sa NTC, kabahin sa mga daghang insidente no, sa mga scam na suggest o malisyosong links nga nagapalap nagpinaagi sa mga text messaging o online platforms. Ano na yung mga mensahe nga nagpakaaroon ingnon gagikan sa mga bangko, ahensya sa gobyerno o mga telecommunications companies aron magkapangilad. So giyang yung tanang katawahan nga dili mag-click sa dili familiar nga mga links, dili maghatag o personal nga impormasyon o mga one-time password o siguruhon na mag-verify sa tanang mensahe nga madawat. Palihog i-report dayon ang bisan unsang kahadlukan nga mensahe nga to sa inyong service provider o sa NTC Region 9 magmatngon o mag-amping sa inyong mga personal nga impormasyon. Huwag ka nang pahibalogikan sa NTC Region 9 alang sa serbisyo publiko.
1: Sa laing bahin, good morning ni Tristan Yat Gulay. Naglantaw sa to Facebook Live karon. And of course, si Jenilyn Espanyol Ibol. And of course, good morning sa mga naminaw din haron sa 1st CMO Mahigalaon Batalyon. O mga adlawa day bagting by the Ocho mo. Atenda sa change of command ceremony diha sa 1st CMO Mahigalaon Batalyon. And of course, good morning ni Peter Caberte, ni Ongge Golina Ortiga, ug sa tanan-tanan nga mga naglantaw ug naminaw sa ato ang programa karon, especially ang mga naka-tune in sa 106.3 Bell FM ug sa DXBZ Radio Bagting 756. Pagkatong naglangkob sa BBC Bagting Balita alas 7, karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
0: Bagting 28, Kimberly Namuag.
1: Ako sab si Bagting 29, Cyril Uniot Lirazan. Daghang salamat umay buntag ganinyong tanan. Alas 7, imidya.
2: BBC Bagting Balita.
3: Set. Health Report.
4: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kanina nakainom lang ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kagtag o skabulan. Sugar ko, 117 na lang akong sugar. Kanina akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
5: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
6: Rufa Maranas, naamanggod ko yung UTI niya, bago ra ko ani na diagnose ba. Mauto akong gitistingan ng Sandown Plus Gold, naulihan yung ko sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik, pasalamat yung gugda ko sa Sandown Plus Gold.
5: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
7: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Itong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit. Kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
7: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
9: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
10: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
9: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
10: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
9: Opo, tapos?
10: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
11: Wow.
10: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasainom ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
9: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
12: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Hala girl, grabe ka ka-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
13: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
1: Skin Shop? Asa man adapit?
13: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Parish, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
1: Unsa man ilang mabaligya didto?
13: Daghan kaayo na skincare products in different brands. Pang acne or pimples, oily, dry ug sensitive skin. Naapo sila'y daghang trending ang mga products sa TikTok and online products para mas healthy imong glow from within.
1: Safe ba na ilang mga products?
13: Oo, ang Skin Shop na ay licensed to operate as cosmetic wholesaler given by the FDA. Makasure dyan ka nga safe o legit ang ilang mga baligya. Kay FDA approved tanang products nila.
1: Nindot lagi ni, murag kinanglan ako ni ay.
13: Tinuod, affordable na, effective pa. Perfect kaayo para sa imong glow up journey.
1: Glow inside and out with Skin Shop na ginusarang legit Skin Shop distributors sa Zamboanga del Sur. Bisita na sa Trace Arcade Building, Ground Floor, FS Paharis, Sagatas District, Pagadian City. Pwede raw sa mong message sa silang Facebook page alang sa dugang impormasyon. I-search lang ang Skin Shop Main nga doon ay 97,000 followers.
14: Mag-Skin Shop na! Kaya imong beauty among priority!
15: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
16: Kamang tugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kayo tiyan. Tapos hindi na nagani ko na mayuma daw ito. Dito ko sa tambayon. Tapos eh, ito, nag-tick ako ng hirapal. Kaya nitawag si ating nani na maawa itong Bila-Bila sa radio na nadungog niya. Nag-tick ako doha ka tablet. Tapos pagkahuman ato, di na dito ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. Mauna ito. Pag-tick na ako ng doha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Bila-Bila Herbal Capsule, nilugwa ang dako ng bato.
17: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
16: Oo.
17: Uh-huh.
16: Nigawas ko siya, gabi ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo?
17: Ah, asin. Okay.
16: Uh-huh.
17: Ya, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
16: Okay naman ako sa karon. Mga na ganito, nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
17: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
18: Oo.
17: Aha.
16: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
17: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apil-apilido o taga-asa?
16: Jocelyn Manlod, Kambuayon, Jacket.
15: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaybod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
19: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. Og dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya na sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware, Rizal Avenue, Santiago, Pagadian City Branch. Open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware, Purok Upo Uno, Balintawak, Pagadian City Branch. Open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
1: Mga kaagri, kahibalo ba mo nga kung usa ka klase ra sa gulay ang perme natong itanom, maumaw ang atong yuta? Tungod ni ini, dali tapdan og pesti og magniwang ang atong pananom. Sulayi ang crop rotation. Human sa okra o ampalaya, pwede sa mais o root crop sama sa kamote. Nganuman, mas mutambok ang yuta, muubos ang sakit sa tanom, og mas daghan ang ani. Para sa dugang pang-impormasyon, bisitaha ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o Facebook page ATI in Zamboanga Peninsula.
7: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, para gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Wala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinoyo ni siya, huwag niya akong bigamit. Kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
7: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
5: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
11: Erychloremia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon na isama na ko o nga ibati, pag tumagid mo Sandown Plus Gold, akong mama, gipainom po na ko, karon hayahay na po niyang paminaw.
5: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
18: Said Celebrity Beauty Soap.
20: Said Celebrity Beauty Soap.
21: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon na may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold, kutis celebrity ka.
22: Nagaangkon sa gahom sa glutathione. Nga na pamatudang nga makatamang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babae. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
23: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing. Down here.